0: Amo na to pagwa ako, gintawag na ko nila na piruan ako ni ano.
1: Tigin tubangan mo sa?
0: Oo, oh, nangita kami na tayo kalga. Lago na wala ka balong na tayo ng blanco. Toko mo.
1: Okay, okay, okay. Oo, oo. Dali daw nagdakaya na sa ulo ko. Dali din ng igoy man, dire or dire.
0: Do dire pa lang.
1: Asa to ang kilid. Tapos pagka tapo pagtiro.
2: Mhm,
1: mhm. Ang yang sa dayo. Oo. Tapos na sa any when siya do response or
0: sorry kung kagawin pa
1: muna
0: na may tricycle na bilang tricycle muna to yun pero sa tricycle lang kasi yan nagka pingog pa sa yan hindi sa hindi ka siya
1: dismantulog yun na istorya mo lang siya pero tenong sa imo to na balancer kamusta to si Rene?
0: Wala ako, balo ko nga, kaya ang balo sa lahi ko, ang balo sa bata, 50-50, ang balo man sa siya, wala naman ko nung.
1: Pero ito sa Rambila, ablay mo man.
2: Oo, katropang friends.
1: Ang balo mo ni sa suspect, sa naging mo, sa naging sila.
2: Oo, katropang friends, daw ka, wala pa makonfirm whether nakasurvive ang biktima?
3: Pero sige nga, ka sa awemis mo nag-confirm sa ato, no? Kaya, bawi ang isang kapuwi ang biktima.
2: Mm-hmm.
3: Pero tiga Tropa Irwin, no? So, nagpangabay mo ito gani ang abyan sa bisima nga sa suspect niya. Kaya, why na lang ko naging patay?
2: Hmm.
3: Oo, no, why ka na notok eh. Oo, kung nadala naman sa historia siya nito eh, ambo na lang ito. Pero tindra kita ka Tropa Irwin sa bata, sa bisima, no? Minority edad, hindi nga lalaki, no? Ako din subang yung bata eh. May historia na ito, na nagpangabay mo ito nga na mag-sukas ka pulisan eh. Ang suspect ay tumangon yung salangan din buhat ya.
2: Oo.
3: Titimbo nang ginihimbo ya sa may isang sining ng mga kabataan. Lima kabilog kabataan yun yung daan. Si kahapon, pagkatutato, nagtantagigar for being doon nagsakit magpamatihan ng salangison sa kabataan.
2: Oo.
3: Eh di lamay, wala muna itong natabog sa amay nila. Sa tupang kanila daan ng pagtiro sa amay nila.
2: Oo.
3: Yung mga minority edad, ito daan yung kabataan ng sining ng biktima.
2: Hmm.
3: Tapos na witness kanila ang tentangan sa kamay nila at yung sining limbawihan sa kapuhi pala.
2: Oho. Ano kung brush ng biktima ka to pa, Franz?
3: Ginsaysay man ito nga tingin sa maghan yung mga suspects ng gabi ito sa sabadong. Pero ganun ka sa farming, yung tingwaan yung manta nito nga tataon man isang kahapon sa hapon. Pero ganun, nakitanggit ng suspect ka tayada na blasi ng armas, ang hiring assault pack.
2: Oho.
3: Pero ganun si Waikid na ano, Waikid na punggal kagalingo niya na puga. Waikid ang ano, ang sulpa kasi na tiruan niya ng biktima, no?
2: Uh-huh.
3: So, Rafa, wait, pamatento ng anak kang biktima, muling subang yung matata, no?
2: Oo. Uh-huh.
3: Sa pagsaysay, sinisa na tabo ng insidente kahapon sa hapon.
4: Nawans na sir, mama, sir.
1: Ni papa mo?
4: Oo.
1: Uh-huh. Tapos?
4: Tapos, naglabay di ang suspect.
1: Oo.
4: Tapos, nagtulok na suspect na sila. Tapos, sa rasla balay, ang suspect daw.
1: Oo.
4: Tapos, nagpapayawai, sa naglinong-linong gamay.
1: Di.
4: So, yun, nagwa ang suspect, may dala nga sulpak.
1: Sa papa may mermas?
4: Wala si mermas, papa. Ari sa sulod balay.
1: Tapos, nagwa sa papa, balis balay mo? Sa balay niya?
4: Wala, aral sa may gawakal-wakal sa sulod balay.
1: Pero si Romark, yan nagpalapit eh?
4: Oo, oh, nagpalapit sa sir. Iyon na, ay tayo tiro, bla si Rao.
1: Tapos?
4: Ginpunggan sa naman sir eh.
1: Ni Rao? Sige, ginpunggan niya si Romark?
4: Oo, ginpunggan sa naman sir.
1: Nga na palupok, yun.
4: Subuhan nga palupok sir, okay, ginsulot, makapablas sir, okay, basi, nagpuntan na,
1: okay, okay, balisang kagabi, plangin dahil niya, galing may linaway na. Tapos ang sinilang ganyang hapon, mga noras, banta ba ta? Mga noras?
4: Mga alas, alaw na, alas,
1: siguro. Ah, mga dira-dira.
4: Oo, sir.
1: Kuti, kamusta sa papa mo?
4: 50-50, mga noras.
1: Di na higo ni papa mo?
4: Kilid, sir. Ginatong iya nga, ano, sir.
1: Nagwa niya tinae?
4: Iya, to iya nga, sakpay na ba
1: sila? Ah, okay, okay, iya, sakpay, nagwa. Sa mama mo din?
4: Ara, ano, sir?
1: Sa hospital, ginagdaan to sa papa mo. Pero si Romar, pagtapos ng tiro, din agad po?
4: Naglagan, sir.
1: Lumalagan?
4: Mm-hmm.
1: Pero ano ginagawa ni papa mo ta?
4: Gabiyahe lang, sir, bike, sir.
1: E-bike driver, si Romar, kaya ano na yung
4: kumpra ni Romar? Sila balay, sir, duga, ano, magsagadurbo.
1: Ah, wala siya sa awaya, or ano? Pero ano ning, ano nyo, na, ano nyo, sa papa mo, eh? Kay Dukas, Duka, ano, Duka, seryoso, gito siya?
4: Ano, sir, eh, nga, tanay ko matakpan, sir, yan, sa kaso, sir.
1: Dis, pero, si tatay mo pagtiro dura lang nag amo niyo yan ay dugo
4: yan
1: ang tampok niya lang
3: katropang
2: katropang France
3: So, bata yun eh. Sa night time sa bata ya, kasi mga boys ang...
5: Oo.
3: Subansin nga bata, sa biktima sa suspect nga natakpan siya panik. Eh, bangon niya ginangitin, pwede nga krimen ka tropa Erwin.
5: Oo, pilang kabilog yun eh bata sa biktima?
3: Lima.
5: Lima kabilog? Ang suspect ya, may pamilya man?
3: So, libin-libin ng kuno.
5: Okay. Nga may sulpak ni sa'yo.
3: Naman na ako pamagot na, no? Hindi natin nga, ito kanyang mga kaingol talay nila nga doon, ah.
5: Oo.
3: Na itong suspect, bago lang doon, sana na ako nagagawa ka to, Tarvin.
5: Oo.
3: Kasi siling to sang asawa, sang diplomat, eh. Kumas pa ako nagagamit, kasi ang imunga pa niya, no, kitid mo.
5: Okay. Kaya
3: hindi mo ko nung kapatid-patid ko nung lahat.
5: Ano hambal sa pamilya? May
3: resulta sa pagtiro sa biktima.
5: Ang hambal sa pamilya, gagamit mo ni sa?
3: Ayan muna ko nung ang aligasyon sa kasawa.
5: Ay, naku. Basta yung saltik to guro?
3: Kung hindi ka man bisyuhan,
5: oo.
3: Hindi mo nagkaroon may himo. O kung ikaw mismo nga ang himo yung paghangop bilang isa katawo, kung ang himo yung pag-insindi, malapad eh. Kaya kung pararoon mo ito sa isa pa katawa, doon yung nakainom, ganyan niya, tingalay na wakal, da, ibang maglobog. Ito yung himo pag-insindi, hindi mo nantol pag-spakon mo.
5: Grabe man, kaluoy lang sa mga kabataan. Galing naman nila, amuling yung mga incidente kay Tropang France, pwede man yung mga patawagan sa barangay mo? Pwede pa na.
3: Pwede pa na.
5: Polis, pwede niya siya i-detain to. Alarm scandal ni. Oo, patulugon to eh. Para madudla. Kung ano man, reklamo sa barangay. Kabudlay ti makon mo nakapatay ka. Galing ti way maniguro pamilya ni. Way pagin sa babala ako ng whereabouts siya.
3: Ara tayo win way na ibaluhan pero na ito rin ako ni Sir Ronald ng asawa ng biktima. Ang ginapatihan ko ng living partner sang suspect ni. Eh.
5: Oo.
3: Nagpuli ko nung kagabi dahay nagpuha ko na sa mga bayo.
5: Naglagaw pa ko rin eh. Kita sa mga Ara pa tong naglagaw pa ko rin eh. Hapon.
3: Okay, mo na kuno.
5: Ka-isip mo?
3: Kaya rin na ng mga kapulisan kung din kung paano na nila na lauto na kaga ano na kaya ting pamilya kaya problema mong asawa ka na Farway nagkapangabay ito din sa Anton kaya panawagan siya nga makabulig may makabulig pala sa iya kay ang punerarya nagkapangayo to sa Trismel kay ang pangkay sa Banaya isulod na tanig sa lungon ka. So, wala pala may makaigo. Hindi sa kaigo ka sa Parwin. Tiki nang lahat
5: matutakas
3: sa bagong nga lungon.
5: Oo, dako ni siya. Dako ko niya lang.
3: Tiki nang lahat isang 30 at Rismel to.
5: Oo.
3: Ang kinanglanon nga kwarta para ibayad ko.
5: Case kapita naman niya eh.
3: Hindi problema to. Kung nagkana ka na Parwin, tika binbulikan pa na lang din siya pagi man sa aton. Ay, tika luhoy man bla, no? Mga kabataan, sadaan, amuling nga tabos ba na nila? Very traumatic na eh.
5: Oo eh.
3: Ako, isa long term is yung effect sa ilang psychological kag sila ni nga, ano, Parwin?
5: Makod mo, rasibangan mo.
3: Emotional ba lang, ano?
5: Oo. Lima niyo sila ka mga kabataan. Ang na-interview to, amon to kamagulangan ka Tropang France?
3: Oo, butong subang ka Tropang Erwin nga bata. Okay.
5: So meaning, mga bata, itong mga lamharon, bata, pagiging lamharon, pagiging kayong iyang mga ano?
3: Oo.
5: Mga hood?
3: Correct. Ang epekto ni bata ka Tropang Erwin niya, timalos ka nun sa ulo sa bata.
5: Gati ba? Oo.
3: Oo, kaya nakita nila nilamay na ginamoto mo.
5: Amo ning role sa katong pulis nga dapat madakpan gid ang suspect kay yung balita ta ka Tropang France sa kahapon ka pungko pa kuno mo galaday pa kuno mo
3: okay.
5: Ang ining suspect nga way madakpan to
3: amo na diyan sa ato niya pero kun ano gani nga mga do mga pungit nga mga kaso do
5: dasig ta
3: dasig
5: oh they call out ng Bacolod Police Office so kaluoy man sa niyo base mabuligan ta ba ni oo, madakpan yung suspect.
3: Oo, so, ginating. Wala ka pa parang galing si Police Captain Lila Nila Guteng ang OIC na sa Kronsang Dumanan.
5: Oo.
3: Kami sa Makulong City Station 10 ang nagano ka pa parang ang dapat na doon nag-ceremony pa pala.
5: Oo, so, lunes mo, lunes.
3: Ka. Pero pagkatapos, sana ni ka pa parang na pabati sa na pala si Ronalyn Abiba, kasama ni Rene.
5: Oo, sige ba?
3: Parang una, napangabay mo sa bulig. Oo. Para may down to sa Pinerariya. Kasi sa pangabay mo sa suspect. Kaya pagsuka na eh, eh, tigil patay din ang bana. Eh, matay na ito si Ronalyn.
5: Oho.
6: Ma'am, good morning. Pangalan, taga ni ma'am?
7: Ronalyn Abibas.
6: Okay, ma'am. So, ano ni ma'am? Kamusta si mister mo?
7: Pagdala to siya sa hospital, gapon sir nang ginawa pa sa mong okay. Galing galapsi na sana ba yung damo na hubas na dugo.
6: Oo.
7: Hindi yung guru masarangan ko, siyempre nakainom. Nakainom sa dason, ang tila siya si Gitubod na hubasan pag isang dugo.
6: Yung damo, gitubo ko na yung
7: mga? Dason, dalay na sa tanay sa operating room.
6: Yes, ma'am.
7: Ginapump mo ba kaya ang iyang pulso ko dula-duda. Amo na lang ito, aminan. Pag-ikap ko sa gano'n, kaya ulo mo. Amo lang ito, binikap ko. Amo lang itong last yung ano.
6: Ginawa yan?
7: Wala mo sabi yun. Okay. Wala sabi yun.
6: Ma'am, ano ito mga kabangdaanan, ma'am? Nga, nakabukin sa puntong.
7: Oo, gano'n, ma'am. Nag-inam din sa amigo, ya?
6: Okay.
7: Sa yung kagapon.
6: Yes, ma'am.
7: Eh, dason.
5: Mm-hmm.
7: Mga minuto oras nagwada sa kay ubog na sa mga dumating bala sa nagwa sa ginang kato kong isang gwada
6: okay.
7: Ginatambagan sa isang bangko
6: Kasun
7: ari na din sa nang labot na din sa kayo yung papuli
6: bali ang bana mo
7: oo tinagwa na yung isa
6: okay
7: ang isa doon sa ano nagwa niya mano kagidaw. Mm-hmm. Doon, nagsulod sa, nagkuha na sa Gilisulpa.

harus untuk ini, untuk ini, ataupun mantu.

0: ako be. Daso, hindi isa niya guro, maka ano ba na, pautuwasan niya kainit sa kagabi na giniinan niya anay.
1: Okay, ma'am.
0: Binasawal ko sa hindi sa pag-anag. Wala kami yung loda, kami armas okay. Na ikaw na wala.
1: Yes, ma'am.
0: Di, siyempre, yun ang kalimang, hindi mamati.
1: Okay.
0: Hindi sa mamati.
1: Okay, ma'am, ano nang sa bahay niyo na kiti dalagyo siya? Nang ma-desider ka mo mag-file reklamo kay kaso?
0: Oo, sir. Kaya napatay na yan ako. Napatay? Oo. Dapat i-ano niya na yan. I-ano niya na yan. Pisuan niya din na yan.
1: Diba, minsan mo na siya, kaya tiyas tasubong hilway sa plagyo sa? Plagyo pa sa? Or nadakpa na sa?
0: Wala tayo na.
1: Plagyo, minsan?
0: Manago. Binasaburo mong trasong doon sa mga nago.
1: Minsan mo siya, bimang?
0: Tani, ano eh? Kunsinsyawin sa sagilin mo, yung makabilog bata ang ganyan sa lupak niya. Hubog. Suntak ko niya, Gid. Amo na lang siya.
1: Yes, ma'am.
2: Oh, ito pa, Marvin, ang asawa sa Vicky, ma. Si
3: Gaba na kuon. Gaba na kuon ang asawa?
2: Oo, oh, gani. Masakit din eh para sa ila kay... Patrili pamilya, mo na yung danang ga-provide kang income sa sulod sa balay mo.
3: Ito. Kabudlay ni i-handle ang ininga katulad sa ininga mga sitwasyong katulad. Pero siguro the most kamahimo ta is ang barangay, ang aton pulis. Nga kon magmaoy ipapulis kay dakpon mo ni sa, no? I-custody mo ni sa katropa friend. Rather than nga magpalupo ka, galinti, why mata guro patog siling tog suspekto?
2: Kaya mo guro yun kasi matong mga legasyon ka na kasi gayon pa man yung tanong mo nagamit na hindi kung basta ganin mo na yung kustada yan sa hangin mo yung ano ba gawin mo ba gayon pa ka o muling kabanda na ito permit nagkasunta din sa sinino
3: tapo
2: ka ikaw makapatay ay sigmo ka pa rin
3: oho sige lang mabalante ni base may ara man sa mga activities sa kapulista.
2: So Dr. Marwin, balikan sa lang yung bala karoon kaya katigaw kita nga mga istorya sa hepes ang Makalusinipi Station 10 kay do ano pa Dr. Marwin do ano pa flag ceremony do nang in DC pa sila pala.
3: Ah, okay.
2: So ano tara karoon balikan tara later on for more updates kay Dr. Marwin.
3: Oo, sige oo.
2: Terima kasih Pak Erwin, ini para Bapak Sandro Burgos, ini mah pukul-pukul sahabat kemarin Sandro Tentu, para Sandro Gino Filipinas di Tinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
3: Salamat kay Katropang France sa mga latest development update dira sa Purok Saturn, Barangay Dumanan. No? Ang problema, hubog, maoy. No, sa mga maoy da, may ari na kamusang pagtulunan sa niyo. Dapat paminsaro niyo lumayo. Nga hindi ka na maoy nyo, intindihon lang ka mo. Nga hindi lang ka na maoy nyo, pawalaan lang ka mo. May aragi dyan tao, hindi sa mabakal sing inyo nga iso ka.
5: Hambala pa!
3: Di, ang resulta, kabuhi ang nadula. Ang pamilya, nawadaan sang amay. Haligi sang aton nga, ano? No? Sang panimalay. Lima kabataan. Ha? Puro pa nilang haron. Ha? Sino ang mga sustainer ni sila? No? Tungkol lang isang init sang ulo, sang suspect, gintiro ni mga katropang hubog. Okay? Sa aton mga kulturan, nga plaino man bla. Palayog naman ko, ang pagpahubog, hindi na sa excuse para magpirmi ka maoy mo. No? Permi ka magsanggitan sa dadan, no? Dapat ni active man ang aton barangay sa pag-saway sang sining mga problema, mga katropa, mga diyan, no? Ti ginaligar ga yup-yup man ko, no? Ang suspect, ti ba siguro nagparinig koy man, binumbahan tong maoy. So, mga katropa, may lesson ta nga dapat insindihon sini, no? Damo sa mga kuturan tanga maoy. Ang gahod nga ara sa palibota. Hindi man tanan nga gahod nami kung kisa. Okay man, ang istorya na okay man, nami man na, mga katropa, no? Kayo kasadya akong kisa. Pero, inang gasinggitan ka na, ha? Gahimo ka na sang gahod. Ang ibang daya gusto magpahuway, ha? Di mo resulta gina sa paginaway? Resulta gina sa lalisay, argumento? Okay lang kung argumento lang hasta. What if bigon maglilampo sana ito? Ha? Mag-physical. Oh. Nali ito, magtiniruha ito. Ah, mga ibang dagaling mga kauturan ta sa mga purok-purok na. May mga armas gina hupta, no? Oh. Amo rin delikado. Kahit tumirik, utok nila. Gamito nila armas nila. Oh, sulpak na nawa. Ah, patay tao, isa, patay ang biktima. Oh. Tita ni madakpan ni ang suspect, mga katropa, mga biyan, no? Para mga tubang sa kaso nga pagpatay ho. Morning sa mga katropa peps naton. Salamat gida sa pagtutok sa aton tuntunan, Ma'am Lentalde. Monitor lang kami di sa mga radio namon, members ng Class Mambato Chapter Himamaylan. Thank you. Salamat gid Mary Jane Balualio, Tristan Liat Gulay. Thank you. Ma'am Mary Jane Kapikapia. Shout out lang sa Mambato Chapter, sa kay Malin, Jeneline Ninfa Bulading, sa kay Mera Raylan Piculoy, Wilita Leia Molin, Toto Mirijan, kag sa amon nga president sang class Himamaylan, Richie Talde. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Member sa class, Ruby Sarya Cantero, mayong aga. Sa ato mga moms members, ha, all over Bacolod City, thank you man sa pag-suporta sa aton nga mga public affairs program dari sa XFM. Oras naton 8:18 na mga katropa sa pagpangalagad ta. Kadtuan ta raw na, no? Ang ining mga update, ato naman niya ang isa ka senior citizen, ginluthang kahapon, no? Dito sa barangay Dumanan, paldong-paldo, subong handumana, no? Paldong-paldo si Kap Febile Gaspi. Kap, do, damo na ni. Anong pwede mahimot ang mga measures di? Balaan mo, mga katropa, ang peace and order depende na sa liderato man sa atong barangay mo, no? Kag liderato man sa atong mga public officials, no? Angot sini, okay? So, ang ginalantaw naton nga mga pagpatuman, mga measures naton, like for example, no, police visibility, no, dapat ang barangay naton ma-coordinate sa aton Bacolod, sa aton police, no, sa police stations nila. Hindi pwede nga mag butang lang kag magmatumato man eh, no, ang aton mga kapulisan, though nga may ara man sa initiative di, pero mas maayo gid may ara sang coordination sa aton nga mga barangay. Galing ti pamakutol mo ni mga barangay kung kisama, bala man sila nga, ay naka-coordinate naman kami, naka-istoryahanay naman kami, tapos naman na, may ara naman to sang nang natapo na anhan na istoryahan nga mga pamaagi para ma ano, para mapatuman namon ang amon nga measures para sa pagbantay sang kalinong kagkatawhayan sa amon nga palibot. Pero dason nga mga nedlaw dito ay linokpanay naman ay armas ay gantuging subukabi mga katropa ang illegal nga droga mo, no? Kita ta bisan sa mga kapulisan ta ngaton nga mga raids, oh, bilyon na, milyon na ang mga recovery sa mga raids, mga katropa, no? Pero ti tanaw bla kunsin o ang mga kabig ta ano, makabig tang mabiktima sini, di medyo pa wala, bahala na sa batman eh, no? Anon mo kayo naluntad na? It should be parallel ni, no? May ara measures kinahimo aton mga kapulisan, may ara mantas ang measures ang ginahimo ang barangay, mga katropa, especially sa peace and order naton, no? Kagkaalay ta mga kapulisan ginada tani, no? Galinti kung kis hindi man niya okay, may arang instruyahan ay salig-salig na malang bla. Nga may ginahimo man to, no? Oh, di kita mo na tabo na yung mga insidente katulad sini. Why man ta naghambal mga katorpang hindi ni sa mapunggan ni siya, no? Why man ta mahambal nga pwede ito nibantayan ang mga giho sa mga pumuruyo ta. Pero kung may police kita nga marapit sa naday, kung nilalakpan na itong suspect ko dali, ha? Oh, mismo ang aton nga ano eh, ang aton nga aton nga mga residente na eh. Kita pa eh, ginagulago pang suspect sa hapon to rin. Ti kung gin coordinate to police ta, kundi dakpan to tani kahapon pa. Oh, 8:22 mga katropa, haboy ta mga obligasyon naton, balikan ta mga update nato mga balita mga katropa pagkatapos sa mga panandom. Salamat.
4: XFM 90.3, XFM 103.9. The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Sample Plus Gold. The Secrets of Health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
4: Sample Plus Gold. The Secrets of Health.
5: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
6: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
6: Ang bintahan ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The Secrets of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold. Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi at lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Sunson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga binipisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: XFM 103.9.
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatake mo akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika. Santon Gold Live Testimony.
13: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
17: Oh, galit. Diri yun.
18: Ay, dali na. Tila
0: ba may hangin sa tiyan?
19: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
19: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
0: na all-in-one.
19: Sa presyong
0: magaan.
19: Xanthan Plus Herbal Oil.
20: Sister Pain.
21: Sigari mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ibilis sa mga bukika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatean ko ng Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
20: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: na makaya. Nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka. Kagderetso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

Mga katropa, karon pa alas 9. Antik mo ni kayo ngayon na aming katropang Chris mo. Morning sa mga katropa na. Good morning sa kay Ma'am Arian Claro. Thank you sa takuring chapter. Thank you, Ged. Robby Saria Cantero. Thank you. Randy Santisas. Mga bago nga nga. Lamio, Dolly, Paimon ta ba? Ari Disla ba? Nakalabay man ba? No? Kabay patani nga adlaw-adlaw na lang. Thank you so much. Salamat kayo sa mga katropa naton. Mga katropa, Ario, ang latest naton sa update sa ay, Mariones. Ako maghatag balita sa mga katropa sa inyo, dog sakit buot ko. Pero, why tamihin mo? Kailangan lang tani pabalo sa inyo ang saka sa presyo sa gatong sa pungsod. Effective tomorrow. So, grambal na sa mga motorista ta, mag-pagasolina na kamo or pa-fuel na kamo, no? Especially sa mga diesel, pa-fuel na kamo. Because makita ta ang presyo sang litro sang diesel nga malabot na sobrasyon. Di modo, ang aton nga gobyerno mga katropa, nagambal nga, why tamahimos na di? Because nga subong nag-escalate pag ang away dito sa Middle East nagresulta sa pagtaas ang presyo sang gatong pakadto sa aton pungsod. So we really have to endure situations like this, no? Nga do kabudlay sang sitwasyon ta. Pero antes na magdiretso, ariwa buwas pila ang aton nga ginaexpektaran na kakatropa nga presyo sang petrolyo. Ang existing ta 84 no ang gasolina katropang pila ka litro pa kadto ni katropang Chris mo back and forth halins balay mo. Oo. Mga 2 ka litro. 2 ka litro. So sa motorsiklo kini-kini ning kay katropang Chris bag-o mo.

Pero kung daan-daan, be, nga mga motorsiklo, ay sus, gakao niya. Gatong. Mm. Ang diesel, 8.82. Naula-uma na, boss, ang presyo sa petrolyo. Okay? 8.82. Kada litro sa ka, boss. Ang gasolina, para sa mga motorsiklo, mga katropa, para sa mga nagpagas na, 4.88 pesos. Lapit-lapit. 5 kapiso. Okay? Kerosene, ari taas-taas mo ni, taas-taas mo ni. Ang kerosene, mga katropa, kada litro buhas ang saka is 6 pesos kag 47 sentimos. Mm. Ang diesel, mga katropa, recap ko lang ha. So mga kuturan ta, boss, ang saka is 8 pesos kag 82 sentimos para sa diesel. Sa gasolina naman, ang saka is 4 pesos 88 sentimos. Okay? Ang kerosene, 6 pesos 47 sentimos. Mm. So, well, mga katropa, let's wait for it. And tomorrow, ma-experiencehan taman ang ining nagakalatabo, ang inipagsaka. Ma'am Mary Jane Balualio, hambali siya ako no, sige, paldugin ng Barangay Dubanan. Ah. So, damon sa mga insidente nga nagluntan sa Barangay Dubanan. Ho. So, this is reality nga kinanglan ta tubangon. Why ta may himos na di? Gayti ang saka sa presyo epektibo na boss. So, if I were you, early as today, mga katropa, pagas na ta. I hope may abdan pa ta nga tag 84, 82 kada litro sa gasolina, mga katropa, sa sining panahon. No, pero kita ta ang pagsaka gidya 2 man. Ang paghambal pahayag sa Department of Energy, mga katropa, do nga naghambal sa nga medyo hindi ko ka-predicted sa posibleng mga adjustment in the next few days, mga katropa. Pero amo na yung final nga computation sa Department of Energy, mga katropa. At least medyo kabos-kabos, pero meron ito ginahambal ta. 10 kapiso, kag 9 pesos. Pero at least subong, mga katropa, consolation natin, 8 pesos, 82 centimos ang diesel. Galing kung papinsaron mo, doon mo amo naman ulit. Doon 9 pesos mo Japon. So sa mga, kauturan ta, makita ta na, mga katropa, ang pagsaka sa presyo sa petrolyo subong. Tomorrow, masaksihan ta ang sobra 100 pesos na presyo sa diesel. This is first time na experience siya naton. Kadungan sang mga kinaguan nga nagluntad do sa Middle East. Galaw galala pang galala, no? Ambot lang kun dugin hungod kini nila, kag daw ginanamian sila sang kinagual kay may ara sa oportunidad man. Pero ang ginapanawagan sa mga eksperto subong tanaunta kundi inta nga bahin. Because ari na kita karon sa state of emergency. Ang gobyerno naton is there to look for possible measures nga makabulig sa pag panubo-nubo sa presyo sa diesel. Ang panawagan to primero is excise tax. Kakason ang excise tax sa aton presyo sa petrolyo. Ang mga oil companies nagambal man sa hindi. Kung kakason yun eh, ati ba si mga problema kamo? Because ang access ng supply sang krudo sang gatong, mga katropa, kuhaon lang ni sa mga may kaya nga magpa full tank everyday, ha? So dapat targeted ang inyong mga effort subong, no, kung sino ang mga most vulnerable nga mga sectors amulan to tagaan sang subsidiya sang aton nga national government, no, ti nag buo na to, nahatag na to, no? Ang iba nagreklamo na
halin sa sugod sa mga ayuda sa atong gobyerno kaupod kasunod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, wala nila mabatsagan, wala nila na nabaton, no? Tungod man sa palpak nga mga data nga nakwa sa aton nga DSWD, mga katropa, mind you ha, ang aton nga mga drivers nagkabaton sa mga cheque. Pero ang natabo to, sala ang bangko nga dapat katuan, no, Quezon City pa to, abot ko na tapos na to, o ko na ano na to, na solbar na to, pero abo na Japan na sa konsulta. So we have now the situation, no, diri sa aton pungsod, mga katropa, mga bayan, ang problema sang aton nga ano sang pungsod, it's still economy, no, tungod sang kinagual dito sa Middle East, kita nagsala-sala subong, no, kita ang nabudlayan, no, ti anong solusyon ang mga ginahabalt na mga

tatong na excise tax. Pila ang ginalantaw ta? Ang ginalantaw di mga katropa, 11 tub-tub 9 pesos. 9 pesos tub-tub 11 pesos. Ang excise tax nga pwede kakason sa presyo o kung sa produktong petrolyo. Okay? So for example, nagsaka na sumong 8 pesos for us to retain sang ining presyo, i-impose ta ang tax cut na ton by 11 pesos. At least, medyo magnubo-nubo mga katropa, mga abyan, no? At this point of time, ang presyo sa petrolyo, mga katropa, hindi na basta-basta, no? Hindi na makaya sa mga kauturan ta na nagabiyahe, no? And the most they could do is, well, they would back off, no? Sa ilang pagbiyahe. Anong epekto sila sa makipila ka mga kauturan ta? Manubo ang aton nagabiyahe ng mga salakyan, may ara sa mga cost cut ang mga operators ta, no? Instead of mabiyahe alas 5 sang aga, tub-tub alas 9 sang gabi, mabiyahe na lang sila tub-tub alas 6 sang hapon, no? So problema sang mga operators natin subong is mismo ang ilang gatong, no? Nga instead nga ihatag pa nila o kung makakabi ang mga operators gini sang sa renta nila, mas pakamayuhon nila nga panubo-nubuan para ang mga drivers may i-take home man nga mga income para sa pamilya nila, no? So mga katropa, ang mga drivers na to nagambal kaprangka nga ang kita nila naganubo nang sa 300 sa isa kadlaw, no? Ti what have you? Makaya mo nga mabuhi pamilya mo sa 300 pesos gringa mo, no? Do kabudlay ipaminsaron mga katropa. So ang ginahimo karon, ginahulat ang subsidiya sang atong gobyerno para makabulig-bulig kun tani. Pero hindi amo ning kinahanglan ta. Insakto ka measures nga himo sang atong gobyerno ang pagkakasama taxes at least, no, temporary because may recommendation eh sa ato Department of Energy, mga katropa, nga dapat kakasunan ay temporaryo ang excise tax sa presyong petrolyo. The response of Pilipinas. Pero way pa natin balaan kung napirmahan sa presidente o kung aprobado sa presidente ang ining mga measures karun. No? Pero tiipit kayo, mga katropa. So, we're gonna be seeing another batch of fuel price increase tomorrow. Nga mag-alapot sa shin kada litro na. Ti para for us to endure sa sining saka sa presyo sa petrolyo, ti sakripisyo eh, no? Ang aton tong mga kita, no? Aton ni ano, ang aton nga mga inog bakal sa mga Christmas lights to Indiana eh, no? Ang aton nga mga balaklon tong mga gustos pa ni Maray, may ito anay. Kay i-prioritize ta ang pag-eskwela sa aton nga bata, ang aton pretty, ang aton nga pagkaon, no? I hope mga katropa ang ining mga hitabo sa aton pungsod hindi magkontribuer liwata sa pagsaka sa presyo sa sa mga baraklon, no? Kay ti naghambal tong aton presidente primero sinya may ara kita measures ginahimo. Ini ang pag-roll out sa mga subsidiya para sa ato mga katuran nga apektado sa sining crisis, no? Tignambal to nga okay, Ariwa, may subsidy ka mo para hindi ka mo matamaan sa mga plate-plate, sa mga saka, sa presyo because why kami mo mga katropa? Kung ikaw negosyante, hindi mo na pwede ma-observe lang. Hindi pwede nga okay lang nga mabarigya lang Japon sa imong presyo. Pero ginaabsorb mo lang ang saka sang imong ano saka sang gas mo or sang imong transportation sa mga produkto. Ang kalabanan ginihimo sa mga negosyante ginapatong ni sa mga produkto nila. That's where increases, no, nga nagaluntad. Okay? So for example, dito ka naman dito sa kalan, tingala ka ang imong isa ka cup bala sang rice. Nag-hamboy lang sa una 10 ka piso kag 15 piso. Subong pag bakal mo na nag 20 piso na, no? So amo ning ang epekto sang pagsaka

0: sa presyo sang petrolyo katropa. At the same time sa mga major nga mga balaklon eh, no? Kaya dapat ginanantawan sang DTI ang sitwasyon karon, no? Budlay eh, no? Bugat para sa mga jeepneys nato na kung naka-chindita, especially sa mga taxi nga nag-problema sang ilang gas subong na tumana kataas ni Responsod Pilipinas, mga katropa mga abyan. Ang ratio sa bilog nga siya, kita ang pinakataas mo. May ara sa mga proposal, no, nga pwede kita mag-explore sang aton mga oil deposits ni Responsod Pilipinas. Okay? Sa Spratly Island, dira sa West Philippine Sea, may ara sang dako kunang deposit sang oil day, no? That's why anuman nagasala-salaman ang pungsod China da nga makaposisyon sa West Philippine Sea nga kay dako na da ang mga pwede naton kwaon nga mga oil para i-sustain sang energy advancement sang China, mga katorpa. As dira pungsod, medyo gahulat kita sa mga exploration nga upot ang ibang mga pungsod, no? Ang exploration nga hindi lang kita kundi iban ka pungsod. So kung magkubra kita sa mga deposits kung whatsoever nga mga natural minerals naton sa aton nga sa mga bahin sa pungsod ta, hindi lang kita nag-enjoy da. Enjoy man mga katropang iban mga pungsuran, no? So amuning dilema naton subong ay tubangon ta. Okay? Next naman ang malampaya nga base kuno makaproducer man sang dugang nga mga supply sang gatong, mga katropa, at least maka makabulig-bulig sa pagpanubo, mga katropa, sang aton nga aton nga gatong diri sa pungsod. Next is ang development sang biodiesel, nga ginahambal man to dako ang bulig kung ang biodiesel ma-improve na siya, ma-refine na siya kag magamit sa pila ka mga kulturan ta, no? But ang pamangkot, di na ni mga effort na ni. No? Di na to ang mga effort sa aton mga gobyerno to explore, no, ang source sa mga supply natun sa gatong the Responsod Pilipinas. No? Nabotang na lang to sa alimunaw, na lubong na lang to. Kag ang ginatubang ta subong, witness na lang kita kung paano nagsaka ang presyo sa mga baraton. Kag ang aton nga pamaagi, nga ayuda-ayuda na lang ta. Kay ti para at least hambal mang guro sa mga eksperto, amal nila, sige ti, agi malang na, no? Mabalik na rin Japon sa, pero hambal sa mga eksperto man ito, mga katorpas niya, sige lang, agwantahan nyo lang, pero medyo hindi guro magbalik. Sa 49-48 ang presyo sa diesel sa muna. Okay? So, diri naman kita, mga katorpa, sa mga pamaagi sa aton nga gobyerno para mabuligan aton pinak mga kuturan. This is still supply, no? Why pa nilabot ang presyo sa kuryente nga nagasaka man. Okay? Why may nilabot ang presyo sang per kilowatt na to nagtaas? May lang nagsubok, may price capping kita. Naghambal ang NEPSI nga mapatuman man sila sa price capping mo. So, by September respectively, may pagnubo sa presyo sang aton balayran sa kuryente. Pero mga katurpang aton mandi is that dapat mahibalaan ta ano measures kinimo sa katong Department of Energy, mga katurpa, and there should be transparent sa mga ginahibo nila subong nga kahit ti matapos nga ang outages sa aton nga supply diri sa grid naton kay gina manage karon, mga katurpa, sang NGCP na normalized na ang supply. So gina-expectaran ta nga hindi na magdugay ang ining mga rotational brownout. Masulbar na lang kuno, mga katropa mga byan. Pero ang ginahambal is dapat tutukan siya, dapat tunan siya. Ano ang pwede mo unta as preventive measures, mga katropa, nga hindi na magluntad liwat ang amuling mga hitabo. Okay? Now, wala ta kabalo ko nang ginihimo sa aton nga Department of Energy. Wala ta kabalo ko nang ginihimo sa aton ERC, no? Ang price cap bala? Paano gin-implementar, no? Kung ang price capping ni implementar ta for the next 2 to 3 months, mga katorpa, ano matabo sa mga power plants natin? Of course, siguro ti basi gulpihon lang tabla. Okay, sige, masugot kami ah, no? Direta na sa 8 pesos kay para tagaan taman liway ang aton nga gobyerno kay may-ari kita sa sitwasyon nga ginapangatubang. So masugot lang tanay sa price capping ni, no? Pero ang long term, ang long term paano, no? Because ang pila ka expert ko gambal linya, we have a limited margin reserve sang aton kuryente diri sa Visayas, no? Ang aton pag-consume nagarabot mga katropa 2200 megawatt mo. Ang aton nga mga supply supposedly mahamboy na siya sa 2500 megawatt nga supply sa kuryente. So we have the buffer of 300 plus o kung 300 estimated nga megawatt nga reserve naton sa aton grid, okay? And if may ara lang duha ka mga supplier or mga power plants nga mag outage or mag disconnect mga katropa sa grid ta, nipis naman ang supply ta sa kuryente, no? So the same scenario ang may experience naton di ambal to sa Department of Energy mga katropa. So yeah, there were short and long terms nga ginahimo karon sa atong gobyerno, including sa pag-explore sa possible mga power plants kaya pwede ipasudlon sa grid, no? Kaling, ting consideration na itong mga katropa is ang power plant yung isulod ta o kung himuon ta, gakatapos na siya sa sulod sa lima katuig, no? Madugay-nugay. So, counting from now, like for example, the shortest time nga pwede natin mahimo is 2030, which is logically okay. Nami tani kiti kabalo kita by 2030 mga katropa, may ara naman sa pagsaka sang supply naton mo demand naton sa kuryente, no? So kinahanglan naton mga power plants, no? Both ang short term kag ang long term na mga plano ta para maplastar ini para masulbar ang rotational brownout nga ginahimo mga katropa. Ari naman kita sa angulo nga base may ara sang price manipulation, no? Kaya since 2021 may ara na mga outages na nagluntad, no, sa mga power plants kini, no? Pero hindi amo sa ka ano ka damo, okay, until 2026 nga daw halos mga naglabot 17 mo ka mga power plants all over the country ang amat-amat nga nag-outage mga katropa. And lo and behold, nakibot kita na ang presyo sa spot market nagtaas man siya, no? They wanted us to understand nga this is all because of supply. This is all because of the very thin nga mga reserve nato mga katropa. That goes both, no, sa supply sang aton gatong, sa supply sang aton kuryente. So ang tao gina-inform amuning problema ta, no? Supply tanan, okay? Supply tanan nga wala ta mahimo mga katropa mga byan, no? Why the choice eh? But mahambal ta, okay, ang ato mga electric utilities naghambal man sila nga this is all supply nga problema. So wala kami control, why kami mahimo kay ko maghambal ang yung GCP ma rotational brownout kita, why ta, o kun ma manual load dropping kita, why ta sang mahimo da, no? Because supply ni Japan mga katropa. Example, ang ginalantaw ta tub-tub san o ang matabo nga problema ta sang supply, ha? Nga ginahambal ta ang supply man lang problema, supply ang problema kag why ta mahimo, ha? Kag ang ini nga mga problema aras gobyerno. So kututun tang gobyerno eh, no? So di inta mahimo. Okay, first there is a supply sang aton nga gatong di na to exploration naton sa mga posible mangin source naton sang sang aton nga oil, no? Because nga ti ara kita sa state of national emergency, the president can do something. Next is di na to improvement ang study sang biodiesel ta nga makabulig man tani mga katropa. Sa Negros Occidental, ginalantaw nga mangin isa kita sa mga source ng biodiesel because present ang kalamay diri mga katropa nga pwede ma-convert, ma-himo nga biodiesel, manabi. Okay? Ang ethanol nga pwede ma-develop nga mangin akma siya sa consumption sa mga salakyan diri sa Negros Occidental. No? Di na to, why man? Okay? mga exploration sa mga old deposits na to. Why man? No? Why? So, di na to ang ginahambal nga possibly pag let go naton sa mga excise taxes naton sa presyo sa petrolyo. Why man? Gaalang-alang ang gobyerno, mga katropa, sa pag-implementers ni. For some reason, abal nila, dako maguba sa madula sa atong gobyerno. Siguro galabot ko na for 2026. Nagalabot, mga katropa. Malabot siya for 2026 kung nagsugod kita Abril. Nagalabot ko na sa 36 billion pesos. Ang loss nga income naton sa pungsod, mga katropa, mga abyan, tungod sa ining pag-ginabo dito sa Middle East. O galing, until now, ano na subong September na, naka-angkla ng Japan ang aton nga effort dito sa mga ano, mga ayuda system nga rin sa gobyerno. Di how long mahatag ang gobyerno sa hindi mga katropa? And eventually, ang gobyerno na di mga problema man sa mga budget, abi, kung paano nila pangitaon na di ang mga pwede ipalabot natin sa mga vulnerable sectors. No, hindi masustain. Hindi masustain. So, hindi tama kita abing saktong pamaagi o kung plastada sa aton nga national government kung paano i-troubleshoot ng mga katropa. Maybe there is, no? Hindi lang takabalo, pero mga katropa, subong niya, nabatsaganta ang ego sa presyo sa petrolyo kagsang kuryente mo. Pulo pareho ni sila. Pati man ta primero to nga ang kuryente kung hindi magsaka. Di, pero pagkatapos sa pinakamang itutlo, mga katropa, tumaas gid, tumimbuok gid. Alas 9 in punto, mga commercial ko na ibalik kita pagkatapos sa mga panumdom. Standby, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
3: XFM 103.9.
4: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Vegas. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga bla namon makaya ang ina.
3: Pwede. May nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
2: Pangayo ko naman ang katurasan sa atang mga kapulisan.
1: Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.
3: Balik kita, mga katropas, pagparagad naton. Dali lang, kay kwaong ka ito si Florence, gili. Anay, dali lang, kid, do. Kahit, naka-schedule ko abis sa iya, no? Oras, mga katropa, 8:10 na. Tawag ganda na ito, katropang Chris. O, ang gin-set naton today. No? Alright, oras na ito, mga katropa. It's 9:10 sa aton niya palatuntunan. Morning sa kay Lentaldi, Ma'am Len, morning. Mary Jane Balialio, thank you. Arian Claro, taga Takuling, nakatutok naman mga katropa sa aton palatuntunan. Robby Saria Cantero, thank you so much. Salamat, good members ng members sa Bacolod, mga katropa. Also like to say morning sa mga katropa naton dira sa Himamaylan nga nakatutok naman sa programa sa subong mga katropa, no? Ari karon si Sir Florence Gozon sa Atron, may kaangtanan ni mga katropa sa ining commemoration sa 54th anniversary sa martial law. Sir Florence, may aga?
4: May aga. Oo. May aga.
3: Oho. Sir Florence, may mga activities subong, sir, sa, well, ari na ta magsukat sa ika-54 nga commemoration sa martial law, sir.
4: Oo. Nang subungan na ako, pagsukat.
3: Oo.
4: Oho. Martial law.
3: Oho. Sir Florence, sorry, medyo gautod-utod sir, kanugon sa katong discussion. Matawag kami naman sir, ma-redial lang kami para makakawa kami sa magamit lang kami sa amon nga isa ka linya kay para maka-connect kita kay Sir Florence nga mag-ayo-ayo man. Maayo man ang aton nga signal. Daw pareho sa kaayo sa kaaya-ayang mukha subong ni Katropang Kariso. Oh, dali lang mga katropa. Gina-check pa nato. Okay na? Okay pa? Alright. 9:12 mga katropa. Karong tamatian taman ang aton nga mga katropa. Si Katropang Chin kag Katropang Jan. May mga special features sila. Sa adlaw sa commemoration sa martial law. Though nga why na ni nila malabdota no martial law no why na no. Pero mga katropa, isa ni sang mga bugat nga eksperyensya no kun pagistoryahan ta ang demokrasya sa pungsod Pilipinas mga katropa. Check on ta si Katropang Florence why na dula sa oh. All right. Oho. Importante na mga katropa because nga as of this time no may mga violation of human rights man sa gihapon bala nga nagakalatabo no how many violation nakita ta nga mga human rights violation and ano nga mga sahi ini katropa because nga sa atong constitution mga katropa ang civilian authority is over and above sa military. During that time, mga katropa, sang pag-deklarar sa martial law, mga katropa, mga abyan, ginpaidalom sa military junta, martial law, no? Military rule ang bilog na Pilipinas. That September 21, ang commemoration no sang martial law, mga katropa, mga abyan. Where gin-declare sang anay presidente, the late President Ferdinand Marcos Sr. mga katropa, ang martial law, okay? And nag-problema, no? nagka-problema ang pungsod sini, no? Pinagi sa proclamation number 1081, no? Si Presidente Marcos Sanguna Senior ang nagdeklarar sang martial law September 21, 1972. Okay. So there were violation of human rights nga na incur na himo. In fact, ang gobyerno naton nag bayad sa mga human rights victims, no? Gin balik ang gahom sang pumuluyo nga mag rule sa Bilog Pilipinas, mga katropa. And this is civilian authority. And amon ang gina-protection na natin subong that this incident will not happen again. There is pungsod because damo naglamata ito. Damo sang ginpanglubong naman ito, mga katropa, na wala naging why pagid sa doon lang pa. Oh, check na ito, mga katropa, ha. Oo. Sir Jelwin Vincent Helborario, former President Marcos Senior, ginsarado niya ang public utilities kagdamo pa nga may media outlets ang pagsarado. Okay, so amoni, no, ang gakalatabo, mga katropa. Istorya, dayon tala karon, mga biyag. Ari na si Sir Florence. So, Sir Florence, pasensya, medyo gabisong amon nga linya. Sir, good morning.
5: Hello, good morning.
3: Yes, sir.
5: Okay na ako ng ano.
3: Yes, sir, okay na. Okay na, sir. So, may mga activities karon sa commemoration sa martial law, sir?
5: Yes, tubo ang isa na 54 na pagkakas, no, sa martial law kung commemoration na karon. So, may mga nakahanda ko sa mga activities nga hapon. Sa 12 p.m. May makasendin kita para sa isa ka protest march. Ipuli na ito, no, ang pan-sudan-sulti dito sa Mokolog City Plaza sa may replika ng NCC. Binakita kami ng programa kaya ang atong panawagan subong nyo. Siyempre ang kampanya sa korupsyon sa bayan sa Hapon, pero kita din sa Negro nag-agi ko pa nyo sa nakalibot ng mga binulan sa grabe nga state na system nga mag-pulit mo sa isa kabako ng mga sakanya sa buong government. So ang ating subong tema, Marcos Junior, Marcos Senior, Marcos Junior, walang pinag-iba, para yung kasip sa pahirap sa nasa. Tungkol kay halin mo sa administrasyon o kung sa diktadurya ni Marcos Senior, pagkadto subong sa administrasyon niya ng batang si Marcos Junior, wala sa pinag-bago ang atong mga sitwasyon. Ang padayong sa gihapon ang landlessness, ang mga mamumunta natin, ang barat na pasweldo sa ating mga mamumunta, ang krisis sa langit na bago lang, no, nagtaas na nag-anubinta na ang debilis ng krisis ng mga alahi. Kaya nagtalaan mo yung multiple crisis na ginaasubak sa ating komunidyo na nagagapo sa kapon sa pagkikalikala, no, sa pagkatulong sa dihapon. Dahil mo, subong hapon, atong itabayag, italayag mo, ang demanda sa kapon sa pagkikalikala, no, subo siya ng tanong sa iyo, hindi kami ang pamulitika, hindi kami ang pagpapriso, hindi lang sa mga kumpaniyak, hindi ito pasabat, ang pasabat ng mga korap, hindi na si Marcos na korap man mismo. So, siyempre, ang pag-prioritize ng sumamataroy, ang ating tumuluyo para sa talangabuyaan, sa sabuhi, na ginagingot sa ila at sa sabuhi, tungod sa state terror na ginasabot. Dili sa isang sa Negros,
3: Yes, sir. May mga effort nga ang subong abi hindi sa mo naka-highlight gid during the time sang mga early 90s, 80s nga mga tinuig dekada, ang martial law is ginadumdum gid sa for millennials medyo amat-amat nang nagakadula ang significance sini. Sir, ano kay importante nga balikan ni martial law?
5: Yes. Ginaamat-amat na pong din dapat dapat mo. Ang mga pag-commemorar mo, important mo mga bit, may angot mo sa martial law, kaysa pag-pamatot mo para sa kung makarong kayahan sa kasing na pamilihin. Sa gahapon, matutanong sa Escalante Masake Commemoration. It's the first time in what? Since 2019 or 2018, yun na nauntas, no, ang celebration siyang Escalante, sa ang commemoration siyang Escalante Masake. It's the second year since then, nagbalik na ito ang commemoration sa Escalante Masake. Sa gahapon, ibalanon rin na buhi mo ang memorial ng mga tao sa Escalante sa grabe na pasismo sa estado, sa panahon sa Marcos Senior Dictatorship. Kagapon, medyo ironic mo, kay ang commemoration, pag nag-out namin sa plaza para mag-sindis na kantila, magkapag sa mga kaligat at messages, ara man ang kanilang paayi ang militar mo na nag-commemorate na. Medyo ironic ang mga biktima ganyan sa mga Escalante ng sa mga survivors ng hamdal na ang mga nagpatay, ang man ang nag-commemorate sa mga ilang pagpatay, mukha ironic. Pero ang breakthrough sa kagatapon ay ang mga biktima nga, ang mga supporters nila, ang pamilya, para giyed pag nakatapon sa mensahe. Pag nabuka mo ang culture of silence na gusubas ang fear ng no, ginagsabag sa isa sa negro, sa different state terrorism. So, importante na din dumun natin, ano ko nagsantumit? Sa pagdundong ng martial law competition. Importante ang tumulong na ito ng mga person na nakaraan. Kaya siya natuod lang sa Cebu, mura sa fact ng martial law ng bugos niya at Pilipinas. Hindi siya hilmo yun. Ang rakit sa isa para ang very repressive na administration. Pero makita mo na lang na mga pangtong, ginapapapato, bat sa mga aktivista, makita mo na lang kung mga ordinaryo ng mga citizens mo na ito, nagpag-inigyan sa mga smoke protestant, na by the way, kung sisimili guaranteed right, ginagkaan sa kaso, ginadakot ba sa pagkano, makita mo na lang, ito pinili sa Manila, grabe sa violente ang mga police mo, sa mga peaceful protesters na ito. Sa dito sa Negros, balaanan man, tuwid-sunod, asod-asod ang mga massacres na ito dito. Kita ang epicenter of human rights violation. Grabe ang pagpangsaka sa mga militar, sa mga polis, no? Sa mga nagatindo mong kumulugo, mga mamumumay, mamumugon, mamumugon sa kampo, para sa ilaki na matarong sa dito, para sa mga buhiyaan sa buhi. Dito sa Mindanao, for example, may kinapang-rentag, sunod-sunod ang pagpang-rentag, ang pag-threaten sa ating mga kapitista, mga ordinary ng mga citizens na nag-organize sa mga protesta batok sa korupsyon. So, ara ko sa pagpapakto mga isalo, nagpatungan natin sa lungdumun kung ano ang natabo ng una sa panahon ng Marcos Jr. Kaya ang iya bata, ang Marcos Jr., wala ang kinalagin sa iba.
3: Sir, may indirect ka mga ano? Direct na mga violation of human rights, like red tagging is one of this, no? There were labeling sa mga persona nga mga aktivista pagkatapos there were killings gakalatabo man. May mga countermeasures ang mga progressive group just like sa HRAN to file cases against sa mga perpetrators?
5: Yes, no. Quite much as ang buti natin na protocol sa idea, no. Pero ang nabuabi, yung mga rag-tag, yung mga nag-tag-tag-tag, no, ang nag-tag-tag-tag sa mga balay na wala-wala. Ano sila, nag-tag-tag-tag-tag sa isang nag-tag-tag-tag. So, to hard trace, no, kung ang ilang identity. That's why it's important na may sang continued human rights education sa ato ng mga tumulugo. Para maintindihan nila, hindi mga pagkansas, hindi mga red tagging, hindi mga harap. Tanan niya ini, dapat i-record nila, dapat i-reklamo. Sa mga concern mo, sa mga kito, yung nag-file sa mga kaso, sa wala pa man sa table law, para mag-punitive siya sa red tagging, pero gumbutlayan na sa Supreme Court na ang red tagging ang danger sa life, liberty, and security sa isa ka individual na target. Pag nag-alib mo, sa hapon nga monitoring, nag-alib mo isa, mas dako, no, kapag nabubuat ng human rights violations. For example, Trump of Charger, abduction, or outright killings. No? So, ang amo na una-una, may record picturan, ng kuton ng identity, pangitaon ang ilang ito, kung ano yung legal basis. Kung ano na kadun sa kaming mga banarin sa mga kusina. Ikaduwa, siyempre, ang security measures mo para sa victim na hindi siya dapat magawa, hindi siya mangingitip mo lang siya, mga nagsinulis sa isa. Tanong may orientation mo sa security mo, particularly para sa mga victims sa red flag. So, sa kalaban-laban ng panahon na may mga criminal violation na targeted sa mga pagkasupport ng regime, nakabuo na ng nakita mo sa mga protocol to counter them. And we are exploring no, to pull gamut of the law para nga mga hatagan natin no, sa justisya ng mga biktima sa human rights violation.
3: Last monitoring,
5: there are 147 human rights violations sa isa sa Negros. And nagpatalbo ni Chad when compared to other regions because si Negros din na tutupan din na militarization sa estado natin. Gani mahabal na sa mga human rights defenders na si Negros is an officer of human rights violations. And is under a de facto martial law ever since MO32 has been handed down in several regions, including so it's important for us to have a clear guidance on how to deal with human rights violations and harassment and that's a part of
3: it. Sir Florence, lastly, kumusta ang, though I think daw may petition ang Makabayan Black angot sa anti-terrorism bill nga upod sa atong Human Security Act of 2007 which na-repeal sa amon ning anti-terrorism act nato of 2020. May mga, kumusta ang status, sir?
5: Yes, higad nga bulan ang pagsukat mo sa passing of anti-terrorism bill. Nung nag-file no, ang Pakistan and other progressive organizations sa petition sa Supreme Court na dapat lang i-declare no, na anti-terrorism law siya i-declare sa i-taxon siya sa ato. It endangers the life, liberty, security of so many activists. The experience of children na dapat na siyang transaction of 2020. At sa mga terrorist designation na ginagawa mo isang anti-terrorist council established through the anti-terrorism na wala basis. Ang mga aktivista, ginahambalan nga, ay, terrorist na kamo, kasama nyo yung hino ninyo. It's defending human rights, terrorism. It's offering services mo to marginalized communities, psychological first aid, sa project na mag-uplift ng mga livelihood. Is that terrorism? Ang mga ginakustin natin sa anti-terrorism law, it's broad definition that qualifies as terrorism. And it can be used, no, as a state to target, no, ang iyan na mga ginadeem na enemy, no, in random as terrorism. Actually, this is not a brand new strategy, no? It happened already decades ago in the Cold War. May mga Trump at Trump at Trump mga aktivista. Sama sila inaktivista sa bugos na nakikibutan. Because they're doing a book of work. And it's what's being applied to us. And it's legalized. Then, ang tawagan mo sa petition natin, progressive groups, makabayan ng block, no? Puntad, no? I-declare na sa mga Supreme Court na ano siya, ang preparation niya is null and void.
6: Uh-huh.
5: And that is what we are seeking directly to support.
6: Uh-huh.
5: Hopefully, no the answer immediately, but you know, ang problem of our justice system, medyo hinay siya. So, it will take years of very puspusan ng campaigning.
6: Uh-huh.
5: Pero, we hope mo, in the immediate, na masulitin mo yung dinamit by admission. So, yun ang experience.
6: Uh-huh.
5: Particularly here.
6: Uh-huh. With that, Sir Florence, thank you so much. Salamat, good sir.
5: Salamat man sa time mo. Pag mabili.
6: Mm-hmm. Yes, sir. Hmm. Do that, sir. Sir Florence? Na? Okay. Nautod sa? Sige, sige. Okay na lang. Oh. Oras mga katropa, 9:30 sa pagpapalaga nato, nautod si Sir Florence. Pero anyway, okay naman to na ano naman ta, na na satisfy naman ang pamangkot na ito mga katropa. So, this is still the 54th year anniversary ng martial law nga all of us, we don't want to go back with. Budlay eh, no? There is curtailment of aton liberty, no? May mga media outlets na ginasirado. And there were individuals nga gina patawa. Ang pinaka-significanto mga katropa, ang mga militante kag mga progressive groups nga nagaklamatay, no? Tungod sa declaration sa martial law. So I hope mga katropa, para sa mga minors, sa mga kuturan ta, nami ulit sa istoryahan, nami sa balik-balikan mga katropa, kung paano na mold ang history sang pungsod, no? Pinagi sa mga events nga nag tandog, no, sa aton kinamataron, kag kun paano na buo ang aton konstitusyon nga nakatutok sa pagproteher sa kinamataron sa tagsa-tagsa. 9:31, na commercial ko. Balik ko pagkatapos ng mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Samsung Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: Epson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mabuti ka.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga mamla namon makaya ang ina.
1: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
2: Pangayo ko naman kapirasan sa atang mga kapirasan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Balik kita mga katropa, 9:31 sa aton nga pagpangalagyan. Check your own ta, ang aton nga reports, no? Alin sa field. Mga katropa, in line sa commemoration ng Japan sa martial law, no? There is also a record sa danay pa. Wedge na naibla. Janay pa ko naman, balik riso. No. Okay. Ha? June na. Ha? Ari karon sa linya nato mga katropa si katropang Francen Queso, no? Sa aton linya mga katropa, update ni sa mga naluluntad ng mga kilos protesta in line sa commemoration sa martial law. Katropang Chen. Morning.
5: Morning. So ang grupo sang Human Rights Advocates Negros magpatigayon sang ilapag protestan hanugod sa ika-54 nga komemorasyon sa pagdeklarar sang martial law sa pungsod. Inihi magasugod karon alauna sang hapon sa South Capitol Road padulong sa BCGC replica sa Bacolod Public Plaza. Kaga aton man na interview diri si Sir Felipe Helie, no, sang Human Rights Advocate Negros na hanungod sa patigayunan karon nga protesta. Kaga katropang win aton siya pagapamatian.
2: Human Rights Advocate Negros, no, kina indikar kina aton ng tanang mga pumuluyo ang mag-upon, no, sa pag lundun na aton sa ika-54 na pagsukat sa deklarasyon ng martial law, no? Para sa Human Rights Advocate Negros, madulong pero sa ating kasagsayan ang taga-deklarasyon sa martial law, sa diyan na pakin sa 70,000 ang pangdako, no? Kaga madamo ang pamatay, kagsubra 2,000 ang nagkaladula. Sa sunod sa masubra o lalapit lapit sa sobra kay Pikatuhol, no? Na sa dalang pita sa Marcelo sa nakanday kay Pagalan Masters sa mo. Para sa ikan, wala sa pagmagbo ang pagdumalahan sa kamay sa sumunod kay anak na si Bumbong Marcos Dimbo, no? Sa sumunod na, wala man sa formal na deklarasyon pero nagalungkad ang martial law sa National Task Force to End Local Commerce and Conflict, no, NPFLC. Kaya muna ang nag-sukurir kag nag-ipit, no, kakawanan yung pinamasalo sa ating pamilya. Tinabi na din sa kaumahan sa mga mga kag mamumugyan sa kampo.
5: Okay, sir. No, thank you, sir. No, nang mamangkot, makamitan, ano, kung ano ang padayon mo natin karon, sir? Kaga sa diin mo ni Malungtad.
2: Yes, isa ka na, lipotista, ang magagisan sa South Capitol Room, kasi naalauna, alauna yung media, magapatulong sa replika, no? Para tigayunon ang commemoration ng deklarasyon sa martial law, no? Sinangaga ang adaya sa kimpi sa ginitis sa bulyo, mag-iwas sila sa ticket protesta sa tubangan sa Dar Provincial Office, North Mico, no? Sa Anay Sinico, para ipahayag nilang ilang sentimento sa pagpapaya sa Dar sa ilang obligasyon sa mga mauubanaton.
5: Okay. So ang inyong tuyo, ganda sir, no? Ang pag-remembra ng gitsang deklarasyon sa martial law, kung may yara makamong mga panawagan sa mga organisasyon subong na di na panalagan sa mga Marcos.
2: Ang martial law, sana na, no? Ang pag-ibig sa paano ni Kinamataro, kaya administrasyon, no? Gabing again ang right to protest, wala natin. Mm-hmm. Sa Delhi, may mga protestante ngulo. Dinasupreo ang senior element. Kaya mga leader, ginapasakaan sa mga Trump upstairs, no? Target na ang terrorism financing, kaga anti-terror act, no? Ito ay USA. Pinamadapo sa mga democratic leaders sa mga organization na patuan ng mga kaso na nagpatimahan, no? Kagula kaya ito ay sumilino ni Marcos kanyang amay sa 2019 sa pagdeklarawiya sa Marcelo, no? Wala ang matutuon na nagalungkat ng demokrasya sa Pusenso Pilipinas sila kay Danong ni Marcos.
4: Nagkarpatsin. Oo. Amo to si EPLE. Amo to si H-Trend. Oo.
5: Yes,
4: so may ara sa activities karon sa
5: amo
4: hapon.
5: Amo to ang ilapag protesta, no. Upod man ang iban nga mga grupo kag gapang agad man sila nga sa mga individual bala nga gusto man mag-upod, no.
4: Ako mo upod ko tani to.
5: Pwede gid ko no katrabaho.
4: Oh, pero ang pinakaimportante siguro balik-balikan ta ang Declaration of Human Rights. Na utod eh, no, aton nga kinamatarong sa aton life, property and liberty, which ginimpose ang military rule the responsible Pilipinas para sa mga kabataan. Pero sa inyo ang paglantaw nyo, ginistoryahan man ni sa eskwelahan.
5: Actually, katropang win, no, may ara kami sa ngamon nga minor subject.
4: To.
5: Philippine history. Kag isa ni sa mga topic, actually, nga ginatudlo man sa amon. No. Mm. Well, may ara iba niya nga kurso nga wala gid sila bala Philippine history.
4: To.
5: Pero syempre, sa mga storya, pag mga lectures ang teachers, kakaagyan man.
4: Kakaagyan siya. It's good nga may ara sa mga gagmay nga mga pag-story-story about some martial law. Because bugat ni nga mga nagakalatabo sa communication, sa media, and impose ang warrantless arrest, no, detention kag iban pa daw ka kululbaan. Oo. So katropang Chen, thank you so much. Salamat gid.
5: Thank you so much katropang Win and si katropang Chen XFM News.
0: XFM.

0: Dinata? Ha? Di Dinato. Dinato. Dugangan tadi pala mga katropa. We have katropang Feby John. Angon? Oo. Oo. Sige. Para sa mga latest update mga katropa. Katropang John. XFM. Live. Reports. Katropang John.
1: May aga katropang win. No? So, ato mo naman sa martial law sang una nga isa sa mga organisasyon ang Simbahang Katoliko sa pagpanguna ng nagabatok sing martial law. Gani karon sa ato mga pagkomemorar sang ika 54 nga anibersaryo sining martial law. Ato na istorya no si Reverendo Padre Julius Espinosa nga mo ang director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod no. Kaga aton siya interview sa iyang mga komento sa iya paghanduraw sang martial law kag kung ano ang mga tikang sang Simbahang Katoliko sa pagpatigayon sining demokrasya sa aton nga pungsod Pilipinas. Kani aton siya pamatian ka tropang win.
2: Sige, Father Julius, good morning. Inglis ka tropang John, Father Julius, no? Father, so good to Father. Bilang katapo sa simbahan, Father, and of course, bilang isang mga kapastor sa mga katoliko ng mga tumulo ninyo, dira. Father, ano ang inyong mga komento no, sa ining ika-54th na pag-remember natin sa martial law?
3: Pagyan ma, ang aton nga paghanduraw sa anibersaryo sa martial law, hindi lamang sa pagbalik-an-aw sa mga hitabo, no? Sa istorya sa marakta sa paghimakas sa mga Pilipino sa sining 54 na tuig sugod sa itong pag-deklarar sini, kundi ginabalikan man aton ang mga pila ka mga leksyon no nga dapat man nato na matunan sa bagay nga ang simbahan nanging kabahin man sang silingaton sa struggle aron mapanumbalik naton ang demokrasya till 1986 nga sa people power no kay ang simbahan naman ang panguna sa to, aga mabalik na to na nga to ngayang demokrasya. But then, wala lamang kita naghahanduraw sa pagdeklarar sige, kundi ginalantaw man naton kung ano-paano naton mapaligon kinihini sa palabuton pa nga mga tinuig at sa palabuton ng mga henerasyon.
2: Father, as you have said, no, ang simbahan Katoliko ang panguna no, sa pag-abato sa sining martial law. Father, ano sumbong ang mga tikang no, sa atong simbahan naman no, para ma-keep tayong demokrasya no, sa atong pungsod Pilipinas?
3: Well, may mga narisari kita nga mga lalihok no, ginapatigayon at sumas pareho sa mga nagiligal niya mayroon sa mga demonstrasyon kag mga rally kundi ginang isa katumagi ito kay mga platform subong sa pag sa pagpahayag sa aton iya nga mga lihok no agog nga mapatigayon ini nga mga siling aton yung mga importante nga bahin sa aton nga kasaysayan. May nakalain-lain nga tuloy nga mga kuan nga mga programa ang mga diocese sa bilog nga Pilipinas. Isubong hindi lamang man ang problema nato ng issues nato ni about democracy and politics. No? Natutukan man nato subong lakat man sa pangkalibutanon man iyang lakat sa pamulitika nga nag-adito sa pagpagabuhin nato diri sa sumugo siya nga kalibutan, particularly sa ato niya pungsod. So, subong laing ipagpahangkap naman, no? Ekonomiya, subong ato, tsaka naman dyan niyang kwan, ang ato niya nga, ang ato niya tong. Kaya mo ng mga tila ka mga pamahagi o kondisyo sigurong dapat lantawon sa gobyerno, kaglantawon man sa aton niya nga mga pamuluyo angot iya sa siling naton pagtinguhan naton niya sa pagpadayon sa demokrasya kag pag-improve gano sa pagabuhi sa aton mga kautoran niya mga mga Pilipino.
2: Si ang kailangan mo balik kita sa martial law, no? Ano ang imo father ng mga ang mahambal no sa atong mga pamatan-on no labi na gid sa mga bagong tubo naton sa kung ano ka importante ining paghanduraw naton sa

0: ang maragtas ang martial law.
1: Ang importante si mo ang pag silibra sang matuto ni itabo. Anong isyu sa nagligad kung ang I'm not deep into politics no nga mga issue with their the pro BBM or anti BBM pro Duterte or Duterte ay obvious ba kung ilang tao si Mino. Nga balikan ang matutuog ni itabo ang good na isilibra natin ang tutuog niya nga ang tutuod din niya nga kausa. Kaya agad nga mangin matutuod man ato pagsulong sa demokrasya sa Labuton. Kaya tinay yung mga isyo sa historical revisionism sa ligat. Ano pa kaya ang iniklarar sa ang diktatorya Marcos Sr. ang Marcial Law sa isubong ngilikot nga ang presidente sa Marcos man sa Gihapon, no? So why ko nagasiling ate ang anak wa sundo niya ang amay, but then due to the lack of connection siguro what happened in the past kinanglan ipalong ginatunggan no ang nagakaigo nga hitabo agud nga nagakaigo man ang aton iya nga mga tikang sa Palabuton agud nga siling nila history will not repeat itself.
2: Okay.
0: Si, madam, good nga. Salamat for the Julius. Ang ulihin nila, no, kung may ara ka bala sa mga panawagan sa ato ng mga katapos simbahang katoliko, no, na nanungod sining pag-commemorar natin sa ika-54 nga martial law.
1: Tingin na panawagan nato sa aton mga tumulong katoliko, mga Pilipino, kaga iban pa natin yung mga autoran nga mga it's not about our alignment with politics neither sa aton sa religion kundi ang pagpungpong kapag isa naton agud nga masulong nato na matutuod nga demokrasya kag matutuod gid nga sila sa development para sa aton niya nga punsod sa Pilipinas kag ibutang nato sa sinpro ang aton niya nga pagtuo sa Ginoo.
0: Sige. Oh. Father Julius, madam, maraming salamat, Father.
2: Katro Panjan? Oo. Salamat si Father Julius sa ano. Okay, this is still the commemoration of martial law on the 54th year. Pero gina-discuss po na sa inyo ito, no?
3: Yes, na, karapang win. No? Uh-huh. Pero gina-discuss man siya, pero wala gin sa siling gindu, ginapadalman gin. So, mga significant na gin yung mga events no sa martial law.
2: Uh-huh. But nonetheless, may pila kita mga opisyal, pila kita ka mga kauturan na nagpatigayon gin sa ilang mga kilos protesta para ma-refresh ang aton pinakamangkulan sa mga sitwasyon nga nagluntad during the martial law time. Oo. Anyway, katropang John, thank you so much. Salamat, kid.
3: Salamat mga katropang Win. Inisi katropang Fusion Ongon, XFM News.
4: XFM Live Report.
2: Mga katropa, inyo nabatian mga katropa, si katropang John, diri sa aton dalatuntunan, diri sa bulsay. Ang ato naman niya nga ginabalik-balikan mga katropa, you know what? What's the most curious event during the martial law is that inablan tawgon ka lang. Ikatuan ka sa pulis, no? Suspected ka lang terorista, no? Sa definition sang presidente, no? Sa mga opisyal ta. No, patawag ka lang to. Wala na sang warrant of arrest, no? And pinaka core mandato sang aton constitution is to protect sang life, liberty and property nato mga katropa duris pungsod, no? And all of those privileges and rights during that time sang martial law was being cut off. Nadula to siya. So naghatag sang kulba sa pumuluyo ang atong declaration nga to, no? Kaya wag mahimo, no? Kantuang alas balay mo, pagkatapos, imbitaron ka, istoryahan ka to, suspechahan ka, kung rebelde ka, kung ano ka, no? And eventually, ang lain pa to, kay may aras ang nakapatay mo, no? May aras ang mga nagkakadula ng kabuhi, may aras sa mga nakaya, nagkakasapuan sa igat sa dalan, kag, sa una, tanan nga mga kontra, ay, sakaan kaso, lauton sa gobyerno, mga katropa. And I think siguro nila lang tao man sa pinakamang kuturan ta. Sige ay, amo mo ni Guro Gang Latabo dito sa Bungay, no? Kaya ang footprint bala sa amay, ha? Daw ginapati man sa anak, ha? Nga kung may kontra ka, nauton mo siya, ha? Kaya amo mo na yun? Ha? Tanan nga mga kontra, tanan nga mga ginasuspetsahan nga nag kontra sa iya, daw ginalaot sa anak. No? Ting ginakulbaan sa pinakamakuturan tapos nga ba siya mag-declare gulpi na no match ano ang anak man, no? Pero ti I think si Marcos Jr. have learned a lesson from his father during the declaration of martial law. Gintawag niya pa ni isang unang golden era ano mo sang pungsod Pilipinas mga katropa where a lot thousands or hundreds of lives nadula sang time na to. And that I was reminded sa Mindiola Massacre. Grabe man mga katropa. Pila ka mga protesters to. O? Escalante Massacre. Ha? Nga nag tipon kita. Abi niyo ang constitution ta, mga katropa, nag-assure sa aton sa kinamataro. And that's the right to assembly. That the right to assemble. Air our grievances against the government. And that's free sa democratic system of governance nga kita nagapagwa kita, no? May free speech kita, may right to assembly kita, may right kita nga magpalapot sang aton sentimiento sa aton gobyerno, and people should be informed of that right. Kaya dapat i-uphold naton mga katropa. Wala sang kulba sa kung ano man yung mga kaso kag mga pamahog halin sa state forces nato. Because kabalo kita sa aton nga sitwasyon sa gobyerno, sa aton pungsod katropa, ang ining pag-aklash, aklash ang pila ka mga grupo, mga katropa, was rooted during sang struggle man sang pumuluyo sa hustisya, sa pangabuhian, kag demokrasya Manila. Galing may pila kita ka mga official ginalantaw na nga this is going against sa aton gobyerno. But our constitution assures us na we have that privileges and right to air our grievances sa gobyerno. Kag kita man sa 4th state mga katropa, amuna siya ang nagaproteher sa aton mga abyan, no? And that's why para naman sa mga media, mga para sa aton sa 40th state mga katropa, ang decriminalization ng sa kaso ng libel kay ginakapitalize ni sa pila ka mga politiko mo, ha? Nga kung i-criticize sila, filan nila libel ang media. And that's why importante man sama-sami nga ang decentralization sa mga documentary requirements mula sa mga networks, no? Kay na experience sa ni mga katropa sa mga lugar diri sa lugar sa Negros Occidental na gusto nila ya busalan ang baba sa media, ha? Gusto nila ya diktahan ang media kagpahugon kung hindi sila pabor sa ginapresentar sa pinaka mga media personalities sa isa ka radyo. Ano muna gusto natin parindugan mga abyan, no? Kadamo sa mga media outlets mga katropa, mga abyan nga ti gaabot sa punto nga bayaran sila, no? Para maghipos may tikom ng bibig nila, kung hindi madalas kwarta papahugun, no? Ti amuna permi ang gina-endure natin ng mga problema. Kay sometimes we have to realize na after sang trabaho ta, there's life after broadcast, and we spend it to our families, no? And what else if madalahig sila sa mga sitwasyon katulad sila, no? Do kita ya akseptado naman na nati there will be reactions mo sa mga ego sa mga talakayan kung kisa Pero mga politiko, mga katapa, hindi ready sa muna nga, ano, nga mga presentasyon. No? Ang ato naman, if there's always public interest, the media, the people, would always rise up. No? Again, sa mga anomalies sa atong gobyerno, mga katropa. No? So, what happened is, you know, gaka-ego ang mga pinakamang kuturan ta, even ang pinakamang media personalities, gaka-patay. Oh. Anyway, wait a oras, mga katropas, pagpanglagad ta. Happy birthday sa kay Ruby May Sarabia. Wish you good health and more birthdays to come. Thank you for all the laughters. May every moment be filled with the same joy you bring to others. God bless you. That's all members of families, Sarabia, Garcia, Caro, Bacharo, Paninsano families. Thank you. So, salamat gid sa pamati mga byan. Si katropang Jelwin, siyang pag-declare sang martial law ni former President Digong Duterte Guerra sa Marawi lang. Pero amo na lang mga katropa kung ang militarization sa aton nga mga kaumhan, no? Naghahatag sang kulba sa tao. And we thought na ang tao makulbaan sini. Ma-contain ang o kung maproteksyonan. Pero it goes the other way around. No? Somehow, ang tao, ang presensya sa mga militar, naghahatag kulpa sa mga residente. And that's why, importante man, nga makita ito ni, nga ma-plastar sa insakto. While nga gusto ta i-impose ang presence ta, nga ma-proteksyonan ang kinamatarong sa tao, pero ang ila pag sinalayo hindi na normal, may kulba na may armas mo. Oras ta alas 10:00 wain ta oras. Thank you gid, salamat gid sa pag-upod sa atong platon tunan mga byan. Okay, tanay naman kita boss, no, update lang sa aton nga Facebook page mga byan sa mga latest development dito sa field ining commemoration sang martial law today September 21, 2026 sa ngalan ni katropang Chris Librando, aton nga partner sa technical side, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remy Lito Oy, kag ako naman sa katropang Wayne Salinas, nagpaalam. Tumtubas, God bless you.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9. Jack!

0: Discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Wala, may harap ka sa mga balita. Wala, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM, kid, how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.
6: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon,
6: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon,
6: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Ang saluyot naman o kun tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Kumang karismo sa sentro.
9: Kamsa Bonsai
10: Department.

0: Kasakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salak ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sin kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pisi mo? Kabay nga mapatawad mo ako, May. Tud, ginpakamahal ko ikaw. Kaginbayaan. Patawaron mo kung tani ako. Kagpabayaan, ngayigugmaon ka. Mientras nagakabuhay ako. Ang lubos nga nagapakamahal sa imo. Tub-tub kamatayon. Rafaelo Goles.
1: Diyos ko. Si Eloy? Kay Eloy nagali ng sulat nga ini? Kagparagid man gali ini sa akon. Buot siringon. Nagkado siya diri.

balang asubong ko lang ini napinsaran? Dapat ani, ginbiling ko na lang dito ang tanan ko ng mga love notes. Para nga matapos na ang tanan. Ang maayo pa. Dalawin ko ini tanan dito ah. Dalawin ko ini subungaga. Marenta ko sa motor. Pagato dito sa Eternal Flame of Freedom Statue.

So di na mga sulat ko ngayon bilin diri. Nahanga wala na. Imposible man nga mapalid ato. Kaya ginpintalan ko ato sang bato. So di na pala ato man. Pinagsasko bala sa sulat? Yagin bilin ko diri? May isa kasulat nga ara sa unhan. O si saon ko. Basi kun ako na inasulat, kagin sa ilo lang. Palapitan ko. Ari. Ari ng sulat ko. Apang? Ano ini? Ang sobre nga ari diri? May nasulat? Nga para kay Eloy? Para ini pala sa akon? Abe. Ah, basi hindi. Basi kung tukayo ko lang ini. Anay ka. Tilawan ko abing abasahon. Total, bukas mano. Dalon ko ang sulat ngini. Mapungko ako sa garden sa unhan. Dito ko ini basahon.

0: Dear Eloy.
1: Masakit pa, Minsaron. Masobra duwa ka tuig pa lang na wala kita na kita ay. Ginkalintan mo na ako. Siguro, nagkakadapat mo na matuod ako nga kalintan. Madugay na kita nga nagkilalahay. Nakadumdum ka pa sa mga bata pa lang kita. Nagtalang ako. Ginuyatan mo nga ako't kamot. Kanagpangako ka. Hindi mo ako pagbayaan. Kaginpatiyan kong pangako mo nga to. Ang mga sugod sando, masami na kita nga nagaunungay. Nakadumdum ka sa ginbayaan ka mo ni tatay mo. Nagaulan sando. Nagdalagan ka pa kadto sa lugar nga masami na itong ginakadtoan. Kaginsunod ko ikaw. Dito, nagahibi ka sa tumang nga kaakig. Apang ginhambalan ko ikaw. Ngayon ko pagtugtan nga masakitan kaliwat. Apang wala ko inamatuman. Tugin pabayan ko ikaw nga madula sa kabuhi ko. Tugin daog ako sa ngakon kahadlok ngayon pakigbato ka. Oh, Eloy. Mahal nga mahal ko gid ikaw. Mga bata pa lang kita. Ginpakamahal ko na ikaw. Tagsa nga mag-upod kita. Pirit ko agad apagkit sa kaisipan ko ang mga panulok mo sa akon. Ang imo mga ihom. Gani. Nasiling ko sa akon ka ugalingon. Nga magluwas kay tatay. Ikaw ay kaduha nga pinakagwapo nga lalaki sa kabuhi ko. Pila ka beses ako nga naghulat para ihambal mo lang sa akon nga mahal mo man ako. Apang napaslawan ako. Kaya nga bala nga ginadikta sa kalibutan nga ini nga magpakipot ang mga babae. Kaya kung wala lang, ako na mismo naghambal nga ginahigugma ko gidikaw. Eloy, ano kit pala ang natabo nga nalinta nato ng aton mga pangako sa isa kag isa? Tungod ba laki nagaedad na kita? Kaugalingon na lang nato ng aton kinapamensar? O kon, gindaog lang sang katalaw? Abi mo, ginhinulsulan ko kung nga wala ko ginasugid sa imong matuod ko nga balatyagon. Unpani, inhambal ko na lang. Bisan pa nga wala ko makahibalo kung ano gitang balatsyagon mo sa akon. Para kung tani nakaangkon man sang sabat ang pamangkot ko. Nakahibalo ako na ulihin ang tanan subong. Kimi asawa ka na kaganak. Halos nadunot ang kasing-kasing ko. Abang malipayan ako para sa imo. At last, nasalupuan mo ng babae nga magahigugma kamag-atipan sa imo. Kagkabay nga malipayan ka sa iyaluyo.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
5: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante kada gabi.

0: Kumanta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Abo ang kahimtangan mo. Nalipay na ako. Nga nahibaluan nga okay ka na. Patawara ako, Eloy. Tugod hindi ako nagakadapat sa imo. Mahuyang ako. Kag makinaugalingon. Patawara ako. Tugod ginhigugma ko ikaw. Apang wala ko dahil ginhambal. Patawara ako. Tugod padayunan ko gihapon ikaw. May higugma on. Bisan pang nakahibalo ako, hindi na dapat. Tugod ikaw lang ang ginahigugma ko. Kag ikaw lang higugmaon ko, tubtubuhi ako. Ang nagahigugma sa imo, tubtub sa katubtuban. May.
1: Oh, oh Diyos ko. Si May? Si May nagsulat din sa akon. Para sa ako din eh. Buot silingon. Nagkanto siya din eh. Apang wala pa ini kahapon ah. Oh Diyos ko, ahi ba na siya din eh? Malibot-libot ako sa bahing ganyan eh. Papasimpalan ako. Bago ko lang nakita din eh, ang sulat. Posibleng ari siya din eh. Mahalin ako din eh sa garden.

0: makalinako dili sa ginapungkuan ko. Natabunan ng bench nga ini sa madabo nga tanom. Hindi mahibalaan nga may tao diri. Makalinako diri ah. Bitbiton ko ang sulat nga ini ni Eloy sa akon.
1: May?
0: Ma? Sino nagatawag sa akon? Balik doon ko, Abby. Oh, ma! Eloy!
1: Ari ka diri?
0: Oo! Kag ikaw ya! Nga-ari ka diri?
1: Ini bala ginambal ko sa to? Nakantuan ko ikaw diri?
0: Oh, ma!
1: Kamusta ng pamilya mo?
0: Wala pa ko yung bana, ah.
1: Hindi ba na? Ginkasal ka na kay Chester?
0: Wala ah. Kag ikaw, hindi ba lang may asawa ka na kag anak?
1: Sino na siling? Wala ah.
0: Si Maninay Piling.
1: Ano?
0: Nagkanto siya sa balay. May dala siya nga bata. Kag siling niya. Kanawang mugid. Di kung di anak mo eh.
1: Hindi ko siya anak, kundi kay Lorena.
0: Ano?
1: Oo. Kaangalan sa yaban, ha? Amo si Rafael man.
0: Oh, hala!
1: Matuwa din, ha? Ikaw, hindi ba lang nagpakasal ka na kay Chester?
0: Sinunong siling?
1: Si nanay.
0: Ano?
1: Kagsuno kay nanay mo, mamalayin ako nun si Chester. Ang pot mo silingon? Wala ka mo nagdayunay?
0: Wala.
1: Ano? Apa nga ah?
0: Si nanay mo lang yung may gusto sa iya. Nga magpakasal ako sa kay Chester. Hindi ko siya type, no? Uy! Anika. Para bala sa ako ng sulat nga ini?
1: Oo. Inaya ho? Ako ba lang Iloy nga ini?
0: Oo.
1: May?
0: Nabasa mo?
1: Kung nagkabuhi man ako, ay mo wala akong adakpon liwat. Kagpangako. Hindi na ako magpalayo.
0: Kung madakpan ko bala ikaw, uyatan mo ako. Kagini mo na ako pagbuyan pa.
1: Pangako. Hindi ko na inapagbuhaton liwat.
0: Salamat. Eloy.
1: Hindi ko mapulong ang kalipay ko sa buong May. Nagdawag nga itong paghigugma. Matapos nga malampuwasan nato ng mga pagtilaw. Ari kita. Liwat ka nagbalik sa isa kag isa. Kagsakso yung eternal flame of freedom. Statue nga ini. Ginasumpa ko. Wala na sang mahimo pang makapabulag sa aton. Kita gid man gali ang gintagna. Ang kinahanglan ng gali naton, amo ang husto nga panahon.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magitas ang brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabug aton, hindi maging overweight, maging obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa ngaton sa nga maskulo.
3: Supple Plus Gold.
2: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
3: Supple Plus Gold.
4: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani, Sir Josil, kag ginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josil, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
3: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
4: We have three variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kung loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
2: Part manabina, Sir Josil, sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kung maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yes, stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kag ina-recommend madali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
3: Premium D3 coffee mix.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Amo ning bintaha, yes, Sir Josil, kay nagkafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
4: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate ang brain functions ta.
3: Sunthon Gold Coffee Mix, the secret of health. Sunthon Plus Gold, Sunthon Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga bukika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
3: XFM 103.9.
6: Na XFM kid how?
7: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
6: Na XFM kid.
8: Inanyang music ah.
6: Nga XFM kid.
8: Ay, pura ka lang music magkatapos buktaw ko. Mayarap ka sa mga balita. Blabs yung amin. Bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Kag wala sang katumbas nga rason. Kung naka X ka. X ka. X.
9: Simply.
6: May how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM kid how.
11: Timo.
3: XFM 103.9.
12: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall Kim Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask the tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saan ang kong mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So, based po dito sa summary, mayroong nakalagay na data from sa unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So, based po dito, ano po yung naging participation kung mayroon man ni Vice President sa kumpanyang ito kung ang pagbabasehan niyang Articles of Incorporation.
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito, yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang capital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid up po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong nagtatag ng korporasyon. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents kaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas po isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing corporation nung ito ay itatag. At mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa sariling subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ng ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po na incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay. So, lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano ko ba itong authorized capital stock na 1 million under the column company's total?
1: Yung authorized capital po, matatagpuan nito kadalasan sa Article 7 ng Article 5 Incorporation, yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng corporation. Yung isang milyong piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column, still under company's total, ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, ng mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng...
1: Para po sa mga shareholder po na kumuha ng parte ng authorized capitalist na.
0: At ito naman pong susunod na amount, no? Under the amount paid up still, under yung gray column na company's total, ang halaga po dito na lumalabas ay 62,500. Ano naman po itong amount paid up na ito?
1: Ito po yung kabuong ang halaga na binayaran ng mga shareholders na kumuha ng capital na lumalabas po na hindi po nila nabayaran ng buo yung kanilang subscription.
0: Okay, so itong 62,500, ito pa lang po yung binayaran ng mga shareholders sa kanilang subscription?
1: Opo, lahat po ng shareholder.
0: Ayun, okay, malino po. So parang po lahat yun sa mga shareholders. Itong shareholder po, napakipaliwanag na po sa madaling salita. Ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na may meron pong i-issue lang share sa pistak.
0: At ano naman po, kung anong ibig sabihin kung isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So, punta po tayo sa susunod ng mga column. Based sa summary, itong column blue na may heading VP Sara Duterte. At meron din column dito na amount subscribed na ang lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. Okay. 50,000 piso.
0: Okay. So, 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock?
1: Ng shares of stock po niya.
0: So, meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yun?

0: information na ito, may utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so far, ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige, so punta tayo sa last column. Meron dito nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na-compute yung 20% na yun, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yun po yung outstanding shares. Dinibay po dyan yung magkano naman po yung subscribe ni BP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para magiging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. So, baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets.

0: Yung una column po ay year, no? Pero bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa composition, sa mga opisyalis ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubit sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So, napansin ko po yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021. Bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021 kasi halos ang mga impormasyon po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of board of directors, kung siya ba ay member ng executive committee, maging po sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya presenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala akong pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up pareho pa rin po, no? So ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa member ng board of directors po si Vice President, tama po ba yun?
1: Yan po ang nakasaad sa GIS ng mga panahon na yan.
0: So nakalagay po dito ng member of the board of directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So paki-explain nga po, ano po ba itong board of directors?
1: Well, ang board of directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na estratehiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang magsumite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kanilang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng protection para sa kanilang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors, tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee base dito?
1: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GIS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
0: Ano po bang ibig sabihin ng executive committee?
1: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga 3 director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
0: Okay, so bukod ko sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
1: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
0: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty po dahil kasama siya sa executive committee.
1: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
0: Okay, thank you. So nabanggit niyo po na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2024. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa row na ito, meron po bang nagbago sa shareholding, so sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Child Foods Corporation?
1: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na GIS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang amount subscribe na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo na 50,000 pesos din po.
0: Okay, so fully paid na po siya from 12,500, nabayaran niya na ng buong 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
1: Ayon po sa GIS na sinabit nila.
0: So ito pong total na 50,000 na pesos na amount paid up. So ito pong total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
1: Opo.
0: At ganun din po, no, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership. 20% pa rin ho.
1: Tama po, 20% pa rin po.
0: Mm-hmm. Pero ano po ang sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
1: Ayon po sa GS nila, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
0: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
1: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
0: Ah, so may election to?
1: Dapat po, may election.
0: Okay, so mukhang taon-taon po may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Objection, Your Honor. There's already a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
3: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogado inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
1: Tama po.
3: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 million korporasyon. Tama po?
1: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin
3: po siya. Alam po, isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpaputuloy ko po, so yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yan, di ba?
1: Tama po.
3: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one person corporation. Ilan po ang minimum na dapat na nagbubuo ng isang kumpanya?
1: OPC po siya, kaya isa lamang po.
3: Dati po, ilan po ang minimum na bilang ng tao para magtayo ng isang kumpanya bago po yung amendment sa OPC?
1: 5 po ang minimum number of incorporators.
3: 5. So tama, usually po sa gantong uri ng kumpanya na hindi naman listed sa stock exchange, malamang 5 lang po ang stockholder nito.
1: Kadalasan po 5 po.
3: Ito po, 5 to, no?
1: 5 po.
3: 5 po ito. Mukha namang 5 eh. So lumalabas po na yung 5, malamang din, nang hindi ko nakikita yung JS, bawat isang stockholder ay meron tigda 20%.
1: Tama po, equal po.
3: Dito po sa kumpanyang to, di po ba? Tama po.
1: Opo.
3: At ang bubuo ng Board of Directors ay yung mga stockholder, di po ba?
1: Opo, sila po yung initial directors po during incorporation.
3: Opo, at lima po yun, lima lamang po yun.
1: Tama po.
3: So it may be a misnomer na palagi nananalo yung statement ni Attorney Urban dahil yung board of directors na lima lang naman talaga ang bubuo ng board of directors. Hindi ba?
1: Tama po, sir.
3: Dahil kulang na yung tao mo para sa board of directors eh. Sila lang namang lima eh. Tama po, sir?
1: Tama po.
3: Okay. You may proceed. You may proceed, Attorney Urban.
0: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng Board of Directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po, based po dito sa summary, member pa rin po ba siya ng Board of Directors?
1: Member pa rin po siya ng Board of Directors sa JS ng 2025.
0: How about sa Executive Committee po?
1: Ganun pa rin po, nakatala pa rin po siya as member ng Executive Compensation Committee.
0: Dito po sa column na officer, mayroong nakalagay na associated person. Ano ang ibig sabihin ng pag may nakalagay na associated person, kung alam po ninyo?
1: Ang associated person po, sa pagkakaalam po, ito po yung nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market transactions.
0: Okay. So, sir, abogado po kayo, no? Lumalabas po dito na member po ng Board of Directors si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Kailan po na-elect na Vice President si Respondent Sara Duterte?
4: Sumumpa po siya bilang Vice President ng June
0: 30, 2020. Okay. And bilang abogado, pwede po ba ng isang Vice Presidente kapag nanumpa na siya, ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion from a witness that is clearly incompetent, Your Honor. If the prosecution was if so minded, they should have been asked from the civil service.
3: Actually, I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it. If that's the opinion of the SEC, you may answer, Attorney De Rosario.
4: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kailangang deputies, ay hindi maaaring kung pag-implement ng constitution, magkaroon ng maghold ng iba pang opisina. Magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profession, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, alam ko po meron po ganun provision.
0: Your Honor, we ask the impeachment court to take judicial notice of Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, which says, the President, Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with, or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
3: Thank you for reading that, Attorney Urban. Attorney De Rosario, wala po akong napakinggan sa binasa ni Attorney Urban na business interest.
4: Yun po lang yung pagkakaintindi ko, mag-participate sa negosyo.
3: Participate in business, yes, it's there. But to have a business interest, do you see it?
4: Siguro po, mali lang po yung aking pag-interpretasyon ng Tagalog po.
3: Okay. Okay lang po. Ang Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Urban.
0: Thank you, Your Honor. We will now proceed to the next part of the summary still for Gen Corp.
3: Hold on, Attorney Urban. Can you flash the previous slide?
0: the constitution
3: as the previous slide. No, that the previous slide. No, that the constitution. The previous slide.
0: The summary.
3: The summary. Because this will, this might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Can you the summary on
0: the
3: company? Yes, Attorney De Rosario, ano po ibig sabihin ng associated person sa authorized capital stock?
1: Well, nasa under po siya ng officer. Yung sa may authorized po is yung po yung linya na matatagpuan sa articles of incorporation. Yung sumunod pong information ay mga information na galing sa JS.
3: Ang tanong ko po, ano pong ibig sabihin ng associated person?
1: Well, ang associated person po ay isa pong tao na ito ang nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market companies, sa mga mutual funds.
3: So, pagkatapos po nung unang pagkakalikha ng kumpanya, hindi niyo nang nilalagay yung authorized capital stock? But naging officer, NA, NA, associated person, ano po ibig sabihin ng column yan?
1: Iyan po yung mga impormasyon na nakalagay sa JS, sa General Information Sheet.
3: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
1: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po yan, data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
3: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock, hindi po ba? Parehong kolom po yan eh.
1: Parehong kolom po.
3: So, 1 million pa rin yung authorized capital stock niyo nagbago?
1: Hindi pa rin po nagbago.
3: Okay. Pangalawa, bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
1: Yun po ang pagkaka-report nila sa JIS. Muli sa kanilang amended JIS.
3: So, base lang po yan sa nireport sa inyo?
1: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa JIS, yun lamang po ang nakalagay dito.
3: Okay. Kindly proceed, Attorney Erwin.
0: Thank you, Your Honor. So, kanina po na define niyo ang shareholder. At nasabi niyo po, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So, ano po ba ang financial benefit kung mayroon man ang pagiging isang shareholder ng kumpanya?
1: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na ito ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
0: Nabanggit niyo po yung dividend, no? Ano po ba itong dividends?
1: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang corporation na nanggaling sa retained earnings. At yung retained earnings na ito ay nakatagrip po as unrestricted retained earnings o wala nang paggagamitan na maaaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. Yung proportionate interest po sa kumpanya.
0: Okay. So, ito pong dividends ay kita ng shareholder?
1: Opo. Yan po yung binibigay na kita ng shareholders.
0: Sige. So, puntahan natin yung susunod na table para sa Metro City Chow Foods Corporation, itong page 4.
3: Before you proceed, Council, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yung po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
1: Tama po.
3: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
1: Tama po, hanggat hindi pa po siya na ibabayad sa mga shareholders.
3: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
1: Tama po.
3: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend.
1: Maari po.
3: Nakadeklara po ba yun sa SEC o hindi po?
1: Maaari pong makadeklara yun kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa JS po, wala po kaming ganong entry on...
3: Loan po yun ng shareholder, hindi ng kumpanya.
1: Opo, maaaring indiktara po yun ng, through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, bahaling nakalagay ang pangalan ng shareholder doon.
3: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yun. Loan po ang turing doon, pero advance yon sa undeclared dividend. Kailangan po ba i-declare yun?
1: Siguro po, hindi ko po kaya sagutin yan. Una-una, hindi naman po ko CPA yan para...
3: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
1: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
3: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nila require ng SEC na i-report po yan.
1: Maaari pong merong accounting standards na nire-require po yan. Tulad nga po na sabi ko, hindi ko po alam ang mga accounting standards. Kung ano-ano po kong mga entries ang dapat for purposes po ng maging transparent kung dapat siyang i-declare sa financial statement.
3: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
1: Hindi po siya yung mga binabantayan namin information na dapat namin makita sa mga GIS.
3: Okay, salamat po. You may proceed, counsel. Thank you for your indulgence.
0: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito.
1: Ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and catered foods.
0: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
1: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumentong ito ay isinusubite sa aming tanggapan within 120 days of the end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.
0: Thank you. Sige, so puntahan natin, isa-isahin natin itong impormasyon dito sa table na ito. Sa unang column, nakalagay ang year. Ano ho yung mga ibig sabihin ng mga taon na nakalista dyan sa column na iyan?
1: Ito po yung taon kung saan nag-submit po sila ng financial audited financial statement para sa Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, thank you. Ngayon, yung susunod na column naman ay sales, no? At mag-focus tayo sa 2017 na taon. Nakalagay dito ang sales ay 25,733,411. Ano po ba itong 25 million na ito sa column na ito?
1: Ayon po sa financial statement nila, sa column po ng sales, pero po itong 25,733,411, ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
0: So ito po yung benta? Benta ng kumpanya? Okay. Para sa buong taon ng 2017?
1: Tama po.
0: And then, sa susunod na column, still, for 2017, merong net income na lumalabas ng amount ay 321,223. Anong man po itong amount na ito?
2: Your Honor, at this point, we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
3: Counsel, you want to respond?
0: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita.

0: tapos tanggalin ang cost of sales, ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito, ito po yung lumalabas na kinita niya, 321,223.
1: Okay, thank you po. Ngayon, sa susunod na column, no? Ang column na ito ay retained earnings / deficit. Ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
0: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
1: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
0: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi ay nagbabago, depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
1: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
0: Ibig sabihin po niya na wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
1: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
0: Tama po.
1: Okay, yung susunod na column, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
0: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
1: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column. Nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
0: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang diniklarang dividendo o binayad. Wala pong information na nakalagay.
1: Okay, so kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So, 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
0: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
1: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
0: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
1: Ayun. So, yung retained earnings noong 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
0: Tama po.
1: Okay. Ngayon, diretso na tayo, no, sa unrestricted retained earnings. Pareho po yung amount sa retained earnings. So, ano pong ibig sabihin nito?
0: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated unrestricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
1: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
0: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
1: So, dalawa po yung tinignan yung document, audited financial statements at GIS, tama po ba?
0: Tama po.
1: Gumamit nga po tayo ng example, no? Nabanggit nyo kasi na nanggagaling yung information. Isa sa pinanggagalingan ng information ay yung general information sheet. So puntahan po natin yung 2018 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation. And for the record, Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit

0: Roman numeral 2-2-4-2-A. Ito po yung 2018 GIS ng Metro City Chow Foods Corporation. So pakitignan nga po tong GIS at anong saang page po makikita diyan yung impormasyon tungkol sa dividends.
1: Ito pong GIS pertaining to Metro City Chow Food Corporation sa taong 2018. Sa page 9, meron po itong hinihingi impormasyon tungkol sa number 5, dividends declared during the immediately preceding year. Nakalagay po rito kung ang different types of dividend, whether cash, stock, or property.
0: Para lang pumalino, anong item po dyang... sa page na yan, lumalabas yung information tungkol sa dividends?
1: Sa item number 5 po.
0: Item number 5. So, ano po ang nakalagay? Sa item number 5, ano po ang nakalagay tungkol sa dividends? Dividends declared during the immediately preceding year?
1: Type of dividends, cash, stock, property, sa amount, NA po ang lahat ng deklarasyon. NA sa cash, NA sa stock at NA sa property.
0: So ano pong ibig sabihin nun, sir?
1: Wala pong impormasyon tungkol sa dividendo.
0: Thank you. And tinignan nyo rin po yung financial statements para sa 2018?
1: Sinuri din po.
0: At ano pong impormasyon tungkol sa dividends, kung mayroon man?
1: Wala pong impormasyon doon tungkol sa pagbibigay o pagdideklara ng dividendo.
0: Okay, thank you. Ngayon tignan natin yung 2019 na information tungkol pa rin sa financial statements ng Metro City Chow Foods Corporation. Okay, ang kakaiba dito sa 2019 ay may lumalabas na po na amount doon sa column ng appropriated retained earnings. Ang amount ay 1,350,000 pesos. Ano po itong lumalabas na amount na ito, sir?
1: Yung sa 2019 po, yung amount na 1,350,000 pesos po under appropriated retained earnings, ito po yung amount, ito po yung pera iset aside po nila para gamitin sa proyekto ng kumpanya. Maaring proyekto po para expand o magbayad ng utang, yun po ang amount na itinilaga nila.
0: Ito po ba ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi po. Punta tayo sa next na column na merong lumalabas na 333,767 under the column unappropriated or unrestricted retained earnings. Paano po na-compute itong amount na ito, sir?
1: Yan po yung balance mula from the retained earnings na tinanggal po rin yung minark nila as appropriated. Ito po yung natira pera coming from the retained earnings ng kumpanya.
0: Okay, so yung retained earnings po for 2019 ay 1,383,767 minus itong 1,350,000 appropriated retained earnings, lumalabas po na 33,767. Tama po ba yun?
1: Opo, yun po yung nasa account po ng unappropriated or unrestricted retained earnings.
0: So ito po bang 33,767 ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Pwede pong i-declare itong as dividend.
0: And bakit, pero bakit po no dividends declared pa rin sa taong 2019?
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent to testify and answer for the corporation involved, Your Honor.
3: Sustained.
0: I'll reform, Your Honor.
3: Kindly reform, counsel.
0: Bakit po nakalagay na no dividends declared itong last column para sa taong 2019, sir?
2: The same objection, Your Honor. The reformed question does not make it different.
3: No. The first question was he was asking why The witness would not be competent because declaring dividends is subject to the discretion and decision of the company and the company's board of directors. I would assume walang nakalagay na dividendo dahil wala pong dineclare ng dividendo. Dineklarang dineclare na dividendo. Tama po ba?
1: Tama po.
3: Nakabase po yung no dividends declared sa report ng kumpanya na wala silang dineclare na dividendo.
1: Wala pong information po sa JS as well as sa financial statement.
3: Na nag-declare sila ng dividendo para sa mga taong yan.
1: Tama po.
3: Okay. Kindly try to wind up, Attorney Orin, before we break for lunch with respect to your educational direct on the terms in the summary.
0: Yes,
3: so
0: Your Honor.
3: So you can proceed to the more exciting matters after lunch.
0: Yes, Your Honor. Anyway, I see that there are negative amounts here. I think this will be quicker now, Your Honor.
3: Okay. So, kindly proceed and wind up with that, I guess, before we pause for lunch.
0: Yes, Your Honor. So tingnan po natin itong summary ulit. Ang nakikita ko po ay 2020 hanggang 2024. Nakapula po yung funds ng figures para sa net income or net loss. Ano po ang ibig sabihin nito na nakapula siya at may negative value?
1: Ibig sabihin lang po nito na negative po yung kanyang income from 2017. Kung susumahin mo ang lahat ng income nila, negative po ng 3,154,676.
0: Ayun. So pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025.
4: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
5: Sampo Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Mike Next. Kendall. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
9: mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
11: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.

0: Tayo ng Monday, September 21, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami yung napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePau. XFM News
0: Nationwide. Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng EGOB AI, bagong intelligent feature ng EGOB PH Super App, dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa EGOB AI si Kuya A. Isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified EGOB PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang EGOB PH Hackathon 2026 awarding ceremony kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan. XFM News
1: Nationwide. Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsinting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad na ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon. XFM News
0: Nationwide. Kinundi na mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni VP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuna rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo nitong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay VP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ng political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
1: Iniimbestigahan na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24 anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palapag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operative. XFM News.
2: nationwide.
0: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa paggunita pa rin ang anibersaryo ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya hindi agad haharangin ang mga grupo magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Diwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
3: Diskreto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan, katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat sa responsibilidad. Sa ganun po man po, pinakamataas po ng antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinfigurado po natin dito at inaasaw natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pagrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
0: Sinabi rin ng MPD mga katropa na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
2: XFM News Nationwide.
1: Vice Mayor Gia Tienza nanawagan ng respeto at kayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw na panatilihin ang kaayusan at igalang ang lusod kasabay ng panggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, sinikilala ng pamahalang lusod ng Maynila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag na saloobin. Gayunman, hili niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyaging maayos, malinis at ligtas ang kailang mga aktibidad. Diligad din ang Vice Alcalde na maalagang maparatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, mga katropa, yung corporate records nilatag po sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa nasabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Ngayon naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahetang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyong dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
2: XFM News Nationwide.
0: balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Jerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaaring magdulot po ng self-incrimination. Inaasang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa allegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ang prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luistro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub-judice rule matapos makatanggap ng show cause orders ang dalawang prosecution lawyer.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing
1: nag-extend ng medical leave si Senator Lorraine Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate Budget Hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa anong tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
2: XFM News Nationwide.
1: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan na istumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Tignit din ang ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel. Kahit ideklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprobahan na ng Kongreso ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Inalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya naman nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSE ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
1: Sinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang walong karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idiragdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pang pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede po sumabayan ang aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
2: Balitang regional.
0: Punta tayo sa Jensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 patay at 7 sugatan. Dagdagang detalye pa, katropa natin sa balita, Ruel Duvantay, XFM, Jensan.
5: Balot sa kalungkutan ng Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. 3 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 grade 9 na estudyante at ang 14-anyos na suspect habang 7 pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangan tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and Deputy Secretary Sanne Angara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14-anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santum Plus Gold. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live!
6: Suspendido ang ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM, habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantalang Talisay City College at private school ay ipinauubaya sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau o EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagbumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinihikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners patay sa Pamaril dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambung, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station, na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Mangingisda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
8: Mangingisda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng barangay Pasensya, Tobias Fournier Antique. Ito ng alas 4.30 ng hapon noong Setyembre 19 ang kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima ng kinilalang si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng barangay Fatima sa nasabing bayan, kasamang kapwa mangingisda na kinilalang si alias Mario. Nangyari yung insidente. Tinatayang na sa 400 metro ang layo mula sa baybayin may lalim ng humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nanginisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa payag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Doboy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang binanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang mangingisda, nagdala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan nadineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Palis.
0: At katropa, dalawang rider, patay naman sa maghihwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Live report.
9: Nasa Nauwi ang dalawang riders na magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20-anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38-anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamon ang malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa barangay Tuaw North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
0: Pang Brian, mahinang habagat lang ang nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
1: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
0: At inaasahan po mga katropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po ay sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Webes o Biyernes.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5:53 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ay ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay ng ulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges sa hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may protection ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga biyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng actress na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay itoon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Atin po sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina 10-star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Ivan Jovic sa intricate match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
2: XFM News Nationwide.
0: 95 days na lang Christmas na, mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide. Ngayon po ito ng Lunes, September 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, o si Buddy Overa.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Mga katrupa, exciting!
3: The Gold Live Testimony Cellphone Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes sir, kagarito sa barangay Bilog-Bilog, tanawan I'm a recycling. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Cellphone Plus Day. Salamat, benefit. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Cellphone Plus Day. And

at tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na

0: Novo Plus Coffee Mix.
1: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa

0: Come from Gold, Coffee Bigs.
1: Ako si Clarice, nagapangita yung kuya sa kapi nga di lang makapangpakuha sa kuya. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa malamit game, may free collagen. Ang guto tayong kapa.
0: Samsung Gold Coffee Bigs. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May langdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Como. Si Melanie Cotita, 50 years old. Karin sa Barong at Viejo, Iloilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, and mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nababayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Cebu.
1: XFM Bacolod. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
5: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
4: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
5: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa atong sining lawas.
6: Sun Plus Gold.
5: Bisan ano ka nami sa imo sining pagtulog, karon ko na panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sining ika-ayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sining pagtulog.
6: Sun Zone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
5: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sining lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sining blood sugar. Kag konfirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
6: Sunthon Plus Gold.
5: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
6: Sun Plus Gold.
4: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
5: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil,

0: Secrets of Health.
1: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung laga tumara kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lagi naton ang vitamin C Sir Josil.
3: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini saton sining premium D3 coffee mix. Enjoy kay inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The Secret of Health.
3: Sanson Gold Live Testimony.
4: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sanson Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sanson Plus Gold.
3: Sanson Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanson Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanson Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanson Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa
3: Sister Pain. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Pesos. 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
3: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
4: Move on, counsel.
2: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
5: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
2: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titignan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
5: Meron po sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
2: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito kung mayroon man?
5: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
2: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
5: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
2: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
5: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
2: Okay, so despite having a net income po, no, no, more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
3: Again, Your Honor, apologies, we are constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
2: Same, just to same, conclude, Your Honor, the
4: same ruling, counsel. You know it already.
2: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary, no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
3: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the silence of the Vice President.
4: Sustain, counsel.
2: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
5: Tama po.
2: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa sa kumpanya.
3: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
2: Your Honor, we are asking on the basis of experience.
4: If he knows, counsel.
2: Thank you, Your Honor.
4: I have to rule the objection. If you know, Attorney Del Rosario.
5: Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
2: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
5: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement.
2: Mm-hmm.
5: Yun po.
2: So yung trustor po, kahit na hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
5: Pag meron pong ganong dokumento.
2: Mm. So yung trust po, no, from the root word, yung trust agreement, trust or trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
5: Well, trust po, bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
2: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-agree dito sa trust agreement.
5: Dapat po meron siguro silang dokumento.
2: Mm. So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
5: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
2: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
3: Your Honor, objection.
4: Yes, Attorney Justin.
3: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
4: With your indulgence, counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
5: Hindi po siya bawal.
4: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
5: Tama po.
4: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
5: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
4: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunay ang illegal?
5: Well, wala pong masama sa agreement kasi...
4: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
5: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
4: Cognize a nationalized industry or business.
5: Opo.
4: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
5: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
4: Yung intention nga po?
5: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung yung intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ng batas.
4: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
5: Wala po.
4: Wala po. Okay. Attorney Irvin, your witness.
2: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee.
4: Let me be the one, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
2: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
4: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
5: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about Napoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
2: So,
5: At the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko mayantula dito.
2: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
5: Well, lumalabas.
3: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
4: Move on, counsel.
2: We get your point. Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Ando na po kayo sa pahinang yon. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
5: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
2: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
5: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
2: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung General Information Sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang STIL, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors/officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
5: Tama po.
2: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors/officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
5: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
2: Kanina po, nung dinidefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinidescribe. No? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
5: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng informasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa column ng mga director.
2: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
5: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
2: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
5: JTC po.
2: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
5: Tama po.
2: At ano pong mga requirements ng SEC no sa pagfa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
5: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
2: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
5: Tama po.
2: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
5: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po mayroon pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
2: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
5: Meron po itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
2: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng
5: nasa page 2 po.
2: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
5: Tama po.
2: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
5: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bar.gov.ph.
2: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
5: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
2: jtcjollibee@gmail.com.
5: Tama po.
2: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
5: GenCorp. Restaurant po.
2: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan?
5: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
2: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
5: jtcjollibee@gmail.com.
2: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
5: JTC.
2: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
3: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
4: Move on, counsel.
2: Sige. So tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan natin kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
5: Apo, nasa page 6 na po ako.
2: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
5: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
2: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
5: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Z. Duterte na mayroong 500 shares subscribe at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
2: Okay, thank you. Tignan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
5: Ano bang? Page 6. Nasa page 6 na po ako.
2: Okay. Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
5: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
2: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
5: Jaime T. Cruz.
2: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
5: Meron po siyang as to number 1,997. Shares.
2: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
5: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Z. Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
2: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
5: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
2: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
5: Pangalawa po ay Zara Z. Duterte.
2: So nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng board of director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
5: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
2: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi nating interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
5: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors.
3: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
4: Attorney Irwin?
2: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po itong...
3: Precisely, Your Honor.
2: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
3: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
4: I will have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
2: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?

0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit niyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.

0: Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on, I believe, page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manasseh Scarpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito? Kung meron man.
1: Si Manasseh Scarpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
1: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
0: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet. Para sa taong 2022, nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
1: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
1: chairman
0: ba
1: of the board?
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
1: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng Board of Directors.
0: And nakalagay po sa Executive Committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
1: Sa GS po, siya rin po si Manasseh Carpi po ang presidente ng Kale 88 Food Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
1: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang corporation, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manasseh Scarpio dahil 40%. Tama po ba?
1: Ganun pa rin po kung ano po ang nakasaad sa kanilang Articles of Incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito?
1: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manases R.R. Carpio, kung meron man, based dito sa document?
1: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Kali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Kali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Kali 88 Foods Corporation.
1: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Kali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paymalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos, owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na merong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: Based po dyan sa listahan nyo, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na Pikimong?
1: 95% po.
3: Ayon po. Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only insofar as the corporate records of Pikimong Incorporated, not other documents which mentions the name Pikimong Incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Kali 88 Foods Corporation, right, Counsel?
0: Yes, Your Honor, and we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it at this time, Attorney Justin. Witness may answer.
3: Understood, Your Honor.
0: So, pakilinaw po, ilan po yung percentage ownership ulit ng Pikimong dyan sa Kali 88 Foods Corporation para sa taong 2025?
1: Ang percentage of ownership po ni Pikimong Philippines Corporation ay
0: 95%. 95%. Thank you. Tignan po natin yung sales ng kumpanyang Kali 88 Foods Corporation. Ano kung para lang po mabilisan, no? Ano po ang observation nyo sa sales ng kumpanyang ito para sa taong 2021 hanggang 2023?
1: Ayon po sa financial statement ng Kali 88 Foods Corporation on sales from 2021 to 2023, nagtala po ito ng gross sales na 23,174,576.
0: And overall po, para sa mga taong ito, nalugi po ba o kumita itong Kali 88 Foods Corporation on the basis of audited financial statements?
1: On the basis po ng financial statement ng kumpanya ito, meron po siyang net loss amounting to 1,923,037 pesos.
0: And sa last column po nakalagay, pertaining to dividend appropriation / declaration / payment, Puro po no dividends declared. So bakit po ulit yan ang nakalagay dyan sa column na iyan?
1: Wala po kaming impormasyong nakita mula sa kanyang financial statement maging sa kanyang GIS na mayroong silang diniklarang dividendo.
0: Thank you. Ngayon, puntahan natin yung financial statements ng Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2022 comparative financial statements of Cali 88 Foods Corporation, marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-B. Specifically, Attorney Del Rosario, please go to page 11 of the exhibit that was handed to you.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. No? Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: Okay, tingnan ho natin itong summary ng Times Square B Foods Corporation. Ano po ang negosyong ito? Ano pong purpose nito?
1: Ang Times Square B Food Corporation na nag-register po noong June 24, 2013 ay mayroong primary purpose na to establish, operate, and maintain restaurant, coffee shop, refreshment parlors, cocktail lounges, and catered foods.
0: Okay, so pangatlong kumpanya na po no, na restaurant ang business. So, pero lumalabas po dito na nakalagay no, na VP Sara does not appear as incorporator slash director.
1: Tama po.
0: Napansin ko po na may isa pa kayong ginawang summary at ito ay ang summary ng incorporators declared in the AOI merong by company. Tignan nga po natin yung summary na ito at ilabas natin yung portion ng summary tungkol sa incorporators nitong kumpanyang Times Square B Foods Corporation. Ano naman ang summary? It's nasa page 5 po ito ng summary. No? So lumalabas po dyan, merong listahan ng mga incorporators ng Times Square B Foods Corporation. Pakitignan nga po, sino po yung lumalabas na una? Unang pangalan sa listahan ng incorporators para sa Times Square B Foods Corporation.
1: Para po sa Times Square B Foods Corporation, ang mga incorporators po niya as declared sa kanyang Articles of Incorporation ay una, isang Ang Haipeng.
0: Ano po ulit? Ano po yung pangalan, sir?
1: Ang Haipeng.
0: Ang Haipeng.
1: Apo. Pangalawa, Roxanne T. Ang. Pangatlo, Boli G. Jimenez. Pang-apat, Gordon T. Jimenez. At pang-lima ay si Girly S. De La Cruz.
0: Okay, thank you. Pero based po sa summary ng Times Square B Foods Corporation, may I withdraw that, Your Honor. Okay, so I believe we've explained enough tungkol sa dividends po. No? And so far, based po sa mga summary na pinakita ninyo, sir, ngayong araw na ito, wala pong dividends no, na dineclare para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation at ganun din po para sa GenCorp Industries Incorporated at pati na rin ang Cali 88 Foods Corporation. And para lang po mapabilis yung ating pagtatanong, iisa-isahin ko po yung pangalan ng bawat kumpanya and para po mapabilis, pag nabanggit ko po yung pangalan ng kumpanya, tignan nyo po yung summary, tignan ninyo yung column on dividend declaration at kung meron pong lumalabas na merong dividend declaration, pakisabi na lang po ninyo para madiscuss natin. Pero kung puro no dividends declared po, then para po mapabilis, then yun na lang po yung sabihin ninyo. Para mag-focus tayo sa kumpanyang meron mang information tungkol sa dividends. So, na-establish na po natin, walang dividends para sa unang tatlong kumpanya, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Incorporated, at Cali 88 Foods Corporation. Ngayon, sir, tignan nyo po yung summary para sa City Hall King Chow Foods Corporation.
1: Wala pong dividendo para sa King Chow Food Corporation.
0: Okay, wala pong dividendo para sa kumpanyang yan. Pakitignan po yung susunod, yung Mati City Ice Plant and Cold Storage Inc. Magkano po ang dineclare na dividends para sa mga taong nag-submit ito ng AFS at GIS? Meron po ba?
1: Wala pong informasyon kung meron dideklarang dividendo.
0: Okay, wala pa rin ho. So, next company, Geometry Security and Investigation Agency Inc. Magkano po ang dineklara na dividends para sa mga taong nag-submit ito ng GIS at EFS?
1: Wala pong nadeklarang dividendo.
0: Wala pa rin. Para naman po sa Great Jolly Times Food Corporation, magkano po ang dineklare na dividends para sa mga taong nag-submit ito ng EFS at GIS?
1: Wala rin pong nadeklarang dividendo rito sa Great Jolly Times Food Corporation.
0: Okay. Times Square B Foods Corporation, magkano po ang dineclare na dividends para sa mga taong nag-submit ito ng GIS at audited financial statements?
1: For Times Square B Food Corporation, wala rin pong dividendo sa kumpanyang ito.
0: So, Great Jolly Times Food Corp, wala. Pati ang Times Square B Foods Corp, wala din po. Susunod, Davao New Royal Taipan Foods Corporation. Magkano po ang dineclare na dividendo?
1: Wala pong dividendong dineclare para sa Davao New Royal Taipan Food Corporation.

0: meron pa rin po yung sa SGT Fortune Horse Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
1: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
0: Wala po, based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear, yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
1: So sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
0: Tama po, yung information lang po sa GIS.
1: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
0: Well, kung di na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
1: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
0: Wala pong deed o anuman dokumento ang nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
1: Okay. Maraming salamat po, Attorney Del Rosario.
2: Thank you.
1: Po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
0: Ayon po sa articles of incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
3: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
0: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nagre-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito, kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si BP ay hindi part ng kumpanya na ito.
3: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
0: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng mukha nang binanggit ko po kayo, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na merong ganung usapan.
3: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yun nga po binabangin nyo, pero meron po ba na ganun direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
0: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganon ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
3: Sige po, pwede po bang paliwanag natin? Ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may benefit, kung kung sino ang ultimate beneficial owner nung shares of stock na yon.
3: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, mayroon po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access, ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yun, kaya hindi ko po kayang sagutin.
3: So not necessarily wala.
0: Apo, hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
3: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
3: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative, o iba pa ho?
0: Sa kanya pong GIS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member ng executive compensation committee, shareholder, yun lamang po.
3: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming kopya niya.
3: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba nating walang participation or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po ng sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
3: And the document says...
0: Wala po siya ron sa GenCorp.
3: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gutsalian.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Del Rosario.
0: Magandang hapon po.
4: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming... iniisip sa tanong. Yung kanina ho nakita ko sa inyong presentation or presentation inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019, nakasulat dito si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
4: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang GS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto, kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
4: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titingnan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
4: And dito po sa... So ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
4: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? Kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No, but in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025. Si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
4: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
4: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, a management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng Corporate Secretary.
4: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
4: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay habang during the term of office, even to participate.
4: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
4: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
4: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
4: Alright. Tatulong po ako doon sa isang tanong ni Senator Joelyn sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina at tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito? Base po sa inyong experience, dahil matagal na rin ho kayo sa SEC.
0: Can I have the GenCorp? Yes.
4: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
0: And yung latest.
4: Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo. I-check ko lang po yung GIS niya.
4: Sige po.
0: Well, lumalabas po rito, merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies. Na lumalabas nga po, siya po ay merong 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si BP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang senaryo kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control parang indirect through the subscriber company.
4: Yun yung sinasabi niyong may trust agreement?
0: hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng sali niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino man po man dito.
4: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madedetect kung may trust agreement o wala? Para malaman sino ho talaga ang beneficial owner.
0: Nasa report po niya sa kanyang BO forms.
4: Pero kung hindi niya, ho naka-declare doon?
0: Wala po akong, hindi po siya requirement ng opisina namin na mag-submit ng ganong dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-airper sa kailang stock and transfer book.
4: So voluntary?
0: Apo.
4: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Next to make his interjections would be Senator Judge Irwin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Or tanging ang mga presidente, vice presidente at cabinet secretaries lang ang hindi po pwede?
0: Alam ko po mayroon din po siyang prohibition o sa ating local government code. Tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
5: All right. The next question, sir, is when VP Sara nakita niyo ho yung pangalan niya when she filed po dito sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo pa ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba niyo trabaho yon? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
5: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, i-report namin at kanina namin i-re-report.
5: No, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction. Mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, case in point, VP Sara, baka so overwhelming yung trabaho niya. May mga accountant siya, may mga lawyer siya, na she was expecting that they will do something about it. They will inform her. Looking at nasa pangalawang pinakamataas na position po siya sa pamahalaan na it's a violation, hindi mo man lang po siya na-remind like, ma'am, or call her attention. Hindi ko kailangan ninyong i-report. To just call the attention of that officer na there's a violation, sir, ma'am. You don't do that.
0: Hindi po. Siguro po, para mas maging proactive, gawa po ng aming registration ngayon ay totally automated na po siya. Wala na pong interaction sa processor at yung applicant. Siguro po, baka maglagay na lang po kami para lang po matugunan itong sitwasyon na to ng let's say video materials na sinasabi na please observe yung batas na ito para sa mga opisyales na tignan nyo kung kayo ay qualified to put up a company, especially the stock corporation, iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito. At maging aware sila sa mga dapat hindi nila ginagawa.
5: Opo, dapat parang yun, tama ho yan, parang warning or telling them, hindi naman siguro kailangan ho ng batas natin, sir, ano? Baka kailangan lang siguro ng internal na administrative order from your office, galing sa taas na ganito ang gagawin, reminding this officials na bawal, things like that. Para hindi na po tayo baulit itong mga ganitong eksena, sitwasyon, in the future, po pwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming commission and bank yung tungkol po sa sinabi niyong maganda naman pong recommendation ito.
5: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
2: Thank you, Senator Judge Irvin. Senator Judge Bam Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
6: Magandang araw, Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
6: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na mayroong pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
6: Okay, at 20% or 1/5 of the company. Tama po yun?
0: Tama po.
6: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi ho malinaw na meron ho siyang pagmamayari or ano ho ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusumite ng kumpanya, gagaya po ng GIS.
6: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na nirequest sa amin. Pero wala po akong idea.
6: Let me ask the prosecution team. Yung GenCorp kasama dito dahil nasa salin ito ni VP Sara. Tama po?
7: Yes, Your Honor. For the years 2024 and 2025. Okay. Two times.
6: Pero hindi ko natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong informasyon tungkol doon.
6: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No, kunyari, dito po sa Metro City for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa isa, sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit. No? Kaya talagang walang dividendo po yan kasi ang liit lang. Now, usually ho kasi, ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yun? Yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10%
6: of
0: the net profit po.
6: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
6: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
6: Okay. So kung stricto po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
6: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
6: Pwede ho ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman Pwede. Po. Wala naman pong restriction.
6: Okay. So ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong detailed financial records ng Metro City at ng GenCorp para malaman kung naging empleyado rin si Manz Carpio or si Sara Duterte Carpio sa mga kumpanyang ito?
7: At least for the SEC records po for today, wala pong kaming nakita na information kung empleyado po sila.
6: In fact, wala yung mga empleyado ay wala naman talaga sa SEC records.
7: Yes, Your Honor.
6: Okay, so ang tanong ko, kasi gusto natin malaman eh, kumita ba si Vice President Sara at si Man Scarpio sa mga kumpanyang ito, lumalabas walang dibidendo, gusto nating malaman rin kung kumita ba sila in another way. So paano natin malalaman yan kung walang detailed financial records? Or kung meron po ba yung kita, lalabas po ba yan sa income tax ninyo? Kunyari po, empleyado kayo at may kita kayo sa isang kumpanya, dapat po ba lumabas yan sa tax records natin?
0: Dapat po. Kasi doon po ang basehan ng pagbayad niyang buwis.
6: Okay, so that's another way. Yung isa po, detailed financial records ng mga kumpanya para malaman kung merong kinita. Yung pangalawa, pag inanalyze yung income tax, kung may kinita ka, dapat nandun din yun. Tama po ba, sir?
0: Tama po.
6: Okay, do we have any of these records to the prosecution? Para lang nakakasunod kami, no? Dito sa mga pangyayari. Do we have those records? Do we have the income tax records? Do we have the detailed financial records of these companies?
7: For this, Your Honor, we will be presenting representatives from the BIR to testify on the annual income tax returns of the Vice President and also for the companies, Your Honor.
6: Okay, so last question, Mr. Presiding Officer. So kung meron po tayong kinita mula sa mga kumpanyang ito na hindi po dibidendo, ibig sabihin ito po yung salary or meron po tayong kinitang emolument, ay dapat po lumabas ito sa ating income tax record. Tama po ba, Attorney Del Rosario?
0: Dapat po.
6: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Before the last Senator Judge, just to clarify, Attorney Del Rosario, taxable po ba sa pagkakaalam niyo ang per diem?
0: Siguro po subject po, kung alam ko po, ay subject ito na final tax.
2: Pangalawa, yung sweldo po, withheld na po yan at source, di po ba?
0: Opo.
2: Pangatlo, yung sinasabi niyong kung empleyado siya, you also meant kung officer siya ng korporasyon. Hindi naman simpleng empleyado lang.
0: Opo, maaari pong siya ay ang CPA, so accountant, hindi po, po ordinaryong empleyado.
2: Hindi po. Bilang presidente, bilang CFO, bilang CEO, bilang treasurer, pwede po ba siya tumanggap ng sweldo?
0: Pwede po.
2: Pwede po. Kaya hindi nga po mababang empleyado pinag-uusapan
0: natin. Hindi po mababang empleyado.
2: At yung sweldong tinatanggap niya, yun po yung subject to withholding tax kung sakasakali.
0: Tama po.
2: Okay. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for the last question for today, according to Annika.
8: Actually, follow-up to sa question mo.
2: Please, Senator Judge Rafi.
8: Sa prosecution, tatanong ko ito. Ano? Since alam naman na natin lahat ngayon na bawal sa isang vice president na magmamayari ng isang negosyo, okay, whether yan ay kumita o hindi. Halimbawa, kumita yung mga negosyo na yon at or sabihin natin in some cases, sabi nga dito sa pinakita sa atin ngayon, walang kita, negative. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa mga kumpanya ngayon as chairman or kung anumang pwesto niya. Would that be considered ill-gotten wealth?
2: If I may, Senator Judge Rafi, the prosecutor might be compelled in answering your question to make a conclusion of law on the matter, which they should prove and not make conclusions on.
8: So ang tanong ko na lang siguro, meron ba kayong mga dokumento aside from pinakita nyo dito ngayon that will show na kumikita yung kumpanya na pagmamayari ni VP Sara at ni Hans, Attorney Hans Scarpio? Man Scarpio.
7: So, sir, based po sa SEC records, meron pong financial statements yung mga kumpanya. At dito po makikita kung kumikita o nalulugi yung kumpanya. And we will also be presenting representatives from the BIR, which will be showing yung income tax returns din po ng mga kumpanyang ito. At doon din po natin makikita kung kumikita o nalulugi po yung mga kumpanya.
8: So, last na lang, yung sabi nga kanina ni Presiding Officer, so, pwedeng tumanggap ng sweldo, Mr. Witness, ang chairman of the board o board of director ng isang kumpanya. It doesn't stop him or her to accept salaries or allowances for that matter.
0: Ang ayon po
8: si bawal yun.
0: Kung meron pong provision sa kailang bylaws na pwede silang tumanggap ng compensation, pwede po.
8: At yun ay dapat maideklara sa BIR sa pag-file ng income tax.
0: Alam ko po lahat po ng tatanggapin mong sweldo, pera ay dapat mong ideklara kung ito ay income.
8: Okay. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Prosecution.
2: I guess that's it for today.
7: Your Honor, just a quick manifestation.
2: Yes, Attorney Irwin, before we call it a day and before the Chair makes a ruling with respect to the motion to strike of the Honorable Ridon.
7: This is just an administrative matter, Your Honor. For the record, we will be requesting for the marking of the summary of the shareholdings and the financial information. We will request that this be marked as a prosecution's P-2-2-7-1 as well as the summary of incorporators and shareholders, which will be marking as Exhibit P-2-2-7-2.
2: Noted, and let it be so marked.
7: Thank you, Your Honor. And may I turn over the rostrum to our to Congressman Erdin?
2: Yes, now, acting on the motion of earlier to strike of, I have the TSN with me now, of the Honorable Ridon, Chair would like to quote from the TSN, forgive me, there's no pagination yet. Quote from Attorney Justin. And the quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as a summary of Vice President Sara's shareholdings. Chair orders the word misrepresentation stricken from the record and replaced with the word inaccuracies. Attorney Justin? Justin, rather.
9: We submit, Your Honor, to the court's discretion.
2: Next, with respect to the phrase, again, I do not have the page number since there is no pagination yet. Attorney Justin, and this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt and apologies to use the term to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Chair rules to delete the word and after the word attempt, forgive me if I'm sounding like I'm amending a bill, up to the word of before the word the, I don't have the lines, and to replace it with to make conclusions of fact two, so that it shall read, Your Honor, clearly this is again an attempt to make conclusions of fact to the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Attorney Justin?
9: The same comment, Your Honor. We submit to the court's wisdom, Your Honor.
2: So ruled. Honorable Ridon, you have your witnesses ready?
10: Yes, Your Honor. Itatakda lang po namin yung pagkakasunod-sunod na po.
2: Apa.
10: Para bukas, September 22, 2026, si Phil Jeps, Division Chief, Mr. Randall Sopeña po yung isasalang po sa witness stand. Para po dun sa tatlong nalalabi pong mga testigo, we are requesting, Your Honor, na sa susunod na linggo na lang po sila, isa lang.
2: And when will you make the manifestation? No, can you make the manifestation by tomorrow so that we can issue the subpoenas also by tomorrow?
10: We will make it now.
2: Okay.
10: In open court, Your Honor.
2: Please proceed.
10: Yung pong pagkakasunod-sunod ay Davao City Mayor Honorable Sebastian Z. Duterte. Ikalawa, PhilHealth Regional Office 11 BAC Secretariat, Attorney Gary Samonte, at ikatlo po, PNP Firearms and Explosives Office, Records Division Chief, Police Major, Joe Rickson Sangalang. Para po ito sa September 28 to 30, Your Honor.
2: Sangalang.
10: Doon po sa, sorry, Your Honor.
2: In that order.
10: Yes, correct, Your Honor. At hindi lang po ito sa PINA para sa testimonya, kundi sa PINA rin po ito para sa mga dokumento. Yan lang po. Maraming salamat.
2: Okay, given that we failed to finish or we did not finish Attorney Del Rosario today and cross will be continued tomorrow, and given that we have another witness, Attorney Sopeña, and given as well that we will be having oral arguments on Wednesday, the chair recalls the subpoena issued to Mayor Sebastian Duterte on September 23 and orders the clerk of court to issue the corresponding subpoenas for Mayor Duterte, Attorney Samonte, and Major Sangalang on September 28 to September 6:30 at 10 in the morning. Would that be correct, Honorable Ridon?
10: Tama po, Your Honor. Maraming salamat po.

0: ko, balitadaan mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: ina. Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid, patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: Pabili sa mga butika. XFM Exciting.
16: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot.

0: Super exciting!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Sangton Plus Gold! Sangton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sangton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
12: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka
14: mo? Ayong hapon.
15: 103.9 XFM.
0: X-rated sa XFM.

0: Exciting!
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Nga, XFM, kidhaw.
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM Kid!
11: Ay, nami ang music, ah!
9: Nga, XFM Kid!
11: Ay... Pula ka lang, music magkatapos, mugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
9: May how kita pa?
13: Oo, enjoy lang.
9: Nga, XFM, gidhaw!
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Kitiki. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Gamit na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing,
6: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mga katrupa, exciting!
9: XFM 103.9.
0: XFM News.
10: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Ginpahanumdom ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad na dapat maging responsable sa paghupot sa ilang mga armas. Inimatapos ang asud-asud ng shooting incident sa eskwelahan ng mga armas ang ginpanagiyahan sa mga empleyado sa gobyerno. Ginpahayagin ni sa alkalde sa flag ceremony sa mga empleyado kung sa diin. Sunod sa iya, madamo sa empleyado sa syudad ang may mga licensed firearms. Rason nga dapat secure gid ang mga firearms kag di kawan nga ma-access sa mga kabataan. Madumduman, isa ka pulis ang nagapanag-iya sa gingamit ng armas sa isa ka shooting incident kag ginapanag-iyahan naman sa empleyado sa DepEd ang pinakaulihi nga kaso sa pagpaniro. Kaya ginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kitsang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
0: XFM News.
9: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: naman ang mga music nila, no? So, siniya nga hapon, welcome na sa atong programa, Extra Drive, kaupod si Mommy G, right here on 103.9 XFM Bacolod. And ang boom, boom, boom, sounds like broom, broom, broom. Bawa, entrada pa lang sa atong nga programa. Ako na subunga iatag sa inyo, ah, ang daw hindi maayo nga balita. Nga nga daw may daw. Dapat wala na na daw, no? Hindi gidya maayo nga balita. Kaya nga, but tomorrow, expect naman sa mga motorista naton another increase sa mga fuel prices naton. Imagine, pila na subungani ang bilis ng diesel, no? Kag ang gasolina. Well, ang gasolina, is it correct? Ara sa 82, ara sa range nga 82, kag 91, or make that 92 pesos karon per liter. Ang diesel, 76 to 97 per liter, or pesos per liter. Aba, madugangan na naman ina. Imagine, sa amuning nga klase sa presyo hanay, unless makakita ka mo dasang medyo bulubarato. Pero, may araing ga-implement tomorrow ang atan yang mga players, no, sa ginatawag yang mga fuel, I mean mga petrolyo or produktong petrolyo, no, nga base man ini sa Department of Energy nga mga adjustments. Ang diesel, mayara sang pagsaka sa 8 pesos and 82 centavos per liter, while ang gasoline, 4 pesos and 88 centavos per liter, kerosene, 6 pesos and 47 centavos per liter. Can you just imagine another add up? So malabot na naman liwat sa 100 ang ato niya ng mga fuel prices. So ang pamangkot, anong gamiton ninyo? Ang inyo diraya broom broom broom nga mga salakyan, ukon motor, ukon broom broom broom nga silhig na lang gid. Orasyonan lang nato na ya ang silhig, no? Basi pa lang ya, makasave pa kita. Masave ta pa si Mother Earth, no? Sa mga aso-aso kag baka contribute ina ano sa ginatawag nga air pollution. Kuntani lang. What if, o, diba? Kung base iya ang kalabanan sa aton, diba? Gambay gida yung base iya. So, try lang nato. Try lang nato tomorrow, ano? Kaya naglambot na sa 100. Natawunta naman kung bala madamu-damu man ang mga salakyan nga magabiyahe tomorrow. Ang iban ba, si ikaroon magatipo na ano sa mga gasolina nga needed sa ilay nga salakyan para makaiwas tomorrow and for the next week. Nga kung sa diin kita pangabay nga ba si next week magnubo ini siya kag kabay pang ang pagnubo is daku-daku man, ano? So, sa mga mag-store niya, ano? Sa ilang mga fuel, karon good luck sa linya hanay. Basta gipabalo ko na, ay, sa ato niya mga katropa, ng mga drivers, ano? Another na naman nga palas-anon ini sa ila. Dugang na naman nga buhin sa ila, daraya nga benta. San o pa ni matapos man? Natapos na gani ang red alert sa NGCP. Ang sakaya sa presyo sa gasolina, ya, wala pa yan natapos. Well, kabay pa, no? Kabay pa nga sinilang ninyo semana. Kag next week, manubo naman siya nga extra bongga man pala, haw. Amo na ginapangayo gid sa halos kalabanan. Anyway, sa mga katropa natin dira, samtang kamo dirang nagahikot, ano, para ya sa inyong pagpauli. Nagaulan-ulan na, ha? Nagatupa subong ang ulan. Let's check our weather later. Kaya daw may ginabulubantaya na naman nga posible mangin bagyo. But hopefully, hindi na makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Just like what happens sa nagligad yung LPA, nga si Duwan, nga wala nakasulod sa aton. Pero at least, ano, kung mag-amuning ato niya nga weather, makagulugin hawa ang ato niya nga kadutahan kag mga, ano, mga tanom. Kaya para hindi man sila yung mag-dry. Uhaw man ni sila daan. Kaya daw, kaina, gabi man ang init. nga aton niya nga na-experiensyahan. Alright, ari lang po diriya. Si Mommy G, para sa aton niya nga extra drive, ang programa nga gindisenyo gedid, labi na sa mga nagabiyahe. Din man nga sulok sa Bacolod kag Negros Occidental. Kagang hindi nga programa, ginadulungin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Din labi na ang aton nga Ultimate Trio. Ang Suntone Vitamin C, very much needed pang kontra ini sa aton niya nga mga hilanat. Ubusip on kay kadamong nagalain pa matsyag sa karon. Kagaraman ang dugang nga bulig sa atin nga Suntone Plus Gold, ang pinakakompleto, mas ginpabaskog pagid, ano? Nga pag-protection or pang-protection sa atong ikaayong lawas. And ang Premium D3, pampabakod man sa atin nga katulanan. Kag-iwas man sa ginatawag nga infection. Alas 4:15 na, padayon lang ang atin nga tugtugan ay dari sa Extra Drive.
1: Drive.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Nga may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, laktawan tanan na yung mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kaya apektado, masinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban siya nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay, ah. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagae, bla, cellphone, bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry pero may negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka-participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan ato ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Kumain ka rin sa
3: sentro.

0: Yun na una ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
2: X time that we all know nga mayara hilgiapon sa scheduled brownout tungod sa NGCP red alert. Naano man to man, ginlawa ko agina nga okay na may red alert pagaligyapon. Pero in fairness, yutay na lang ang mga areas nga apektado. O nagligad ya tag pila to ka column duha, subong na isa na lang ah. O sa mga apektado dira, sige lang Anto Santos. Pero at least bugnaw na subong ha, hindi ya init. So baski brown out, yutay man lang hasta sa 7 PM no. Ang posibleng affected nga time, kaga posible ang affected man nga mga areas. Nga kung sa diin, apektado ang mga feeders like Hilangban, Sumag, Burgos. Ay, may mga number gali. Hilangban, feeder 2, Sumag, feeder 2, Burgos, feeder 4. I guess kaina-ini sila. Asdes, Gonzaga, feeder 3. Burgos, feeder 3, that will be 3 PM to 5 PM. Ang Hinagban, feeder 3, same time, 3 to 5. Asdes, Gonzaga, feeder 4, Reclamation Feeder 2, Astes Gonzaga Feeder 1, Kagalihis Feeder 1. Amoy nang apektado from 3 PM ang iban until 5, and then ang iban 5 until 7 PM. Alright? So, dutay na lang, gamay na lang nga uluantos. Pero mas maantos gidbwa sa mga motorista kay mataas gid ang dugang na naman sa presyo sa mga produktong petrolyo. Alright, so dugangan nato ng ato niyang ihibalo. This time ya, gwa kita na sa pungsod Pilipinas. Ang balita abi nga naka-reach na o kung nakalambot na sa kapin 100,000 ang kadamuon sa mga centenarians dito sa Japan. Ay, daw ka bad man na bala, no? Daw ka bad news man na nga 100, so, or kapin sa so 100,000 na ang nakalabot sa centenarian or 100 years old. Grabe sila. Kalawig sa ilang kabuhi yan, no? Gusto mo man? Ang kadamuot sa mga individual na nag-edad sa 100 pasaka no, sa Japan na kalabot sa bagong record, 107,677 sa sinila mga tuwing 2026. Suno ina sa ilayang Ministry of Health, Labor and Welfare. Grabe, no? 100 sobra gijagan. Hindi kapin kundi sobra gijagan sa 100,000 ang nakalambot na sa edad nga 100 man. Sige be, sabi ka mo sa gusto makalambot asa sa 100, diri sa aton sigurado may ara gusto nga makalambot sa 100 kay makabaton pa sa nga 100,000. Ini ang ika 56 na nga sudasod nga tuig sang pagtaas ang numero sa mga centenarians sa pungso Japan. Sa diin halos 88% gid kuno ha ang ilang mga kababayinan dito. Subo silingon, pila na lang galing ang nabilin ng mga hubingis dito, no? Mga bata-bata pa. Ay, kabay pa nga magdamo liwata ang mga Japanese. Kay ti, di ba, gina-control na nila ang ilayayang population. Ti, kung mag-amuni nga masobra na sa 100,000 ang nakalambot naman sa 100, ang pamangkot pila na lang ang nabilin ng mga hubingis dito. Ginpabugal pa gano'ng iba sa Japan, gali, no? Ang malawig nga kabuhi, no? Si, siyempre, sino man bala ang hindi bala yung malipayon nga nakalabot gina sa 100, ang halos or mas sobra sa 100,000 nila ka mga pumuluyo dito. Grabe, gilbot silingon. Abanse, nagin sila ya sa ginatawag nga medisina, no? Kapin pa sa ilayaya nga lifestyle, dala na dira ang ilayaya nga pagkaon, kag-aktive buman ini sila sa ilang pagpangabuhi. In fact, dito sa Japan, maski nagalingin na ng ulo nila or nagakurbada ng ilayang likod, still they are working. Pero mind you, hindi sila niya nga dapat alalayan. Sila lang niya gani mismo ang nagagiyo, ano? Nagaluto, nagapanghugas pa, maski gani mga bugat pa, nagacarry pa na sila sa gihapon. So, but sa lingon, grabe gijaya ang when it comes to wellness ang mga taga-Japan. Pero pero kung when it comes to advancement, no, sa technology, sa medicine, and everything sa ila, crisis naman ini sa ginatawag nga demography. Amo na ang ginahambal ko. Kay man padayo nagalala ini samtang ilang nga populasyon ang madasig man nga nagatigulang. Butsilingon ang kadamuon sa mga nagakabunag naganubo kag pinakamanubo na nga level sa karon. So halos 3 sa kada 10 ka pumuluyo nga daan sa Japan, no, nagaedad ya sang 65 years old pasaka. Kag ang kadamuon ginapaabot nga magalabot sa 40% sa tuig 2070. So dako ini nga pagpanghangkat, no, sa ekonomiya sang Japan bangod sang kakulang sang mga trabahador magatrabaho sa ila or mamumugon. Okay, that's the exact term. Sa pagpondo, sa ilaman nga pension, pag-atipan sa kaayong lawas, as well as social services para sa mga katigulangan. Ay, base magsulod na naman, di ba lang, ato nyo ang mga services, ano, mga nurses naton, pangitao na naman nyali sa Pilipinas, pakadtuya sa Japan, kung mag-amo ini, no, nga nagajutay ang ilang populasyon. Pero bisan pa, ang gobyerno sa Japan, nagapatuman sa karon sa mga insensitive kag financial nga bulig para sa mga pamilya, no. Ang padayon nga pagnubo sa populasyon ni ila dito nagapabilin nga isa inaiyaka pamahog or threat sa ilang nga pundasyon na kag sa ilang nga ekonomiya. That is correct. So aba may nagariyak may padiri ko sa Pilipinas kito damo pa may namian ko ah damo mata dito pero damo man pigado, no. Oh, do halos hindi na gani ka ang iba niya, pila na lang sa isa ka adlaw makakaon. At uya sa Japan, population ang ilang problema, pero when it comes to technology, no, mga advances dito sa ila, imagine gilabot sila gani 100 years old. Subot sila on Mayo ang ilang yang advancements, no, when it comes to sa amusina. But unfortunately, ang pamangkot sa ulihi sinong mabenepisyo sina kay man nagajutay na sila nga nagajutay ang ginabunaga ha jutay man, no, bawbaw kung tani parehas lang to bala sa nabalita nagligada nga abi twin lang ang twins lang ang iyang agin bata ay gali quadruplet gidya to kung makaamo na tani do ka okay, no, isa ka bun-a. Apang tibag-amo siniya, tako gini nga pagpanghangkatuod, no, sa Japan. Ano ayan ang ilang himuon nga tikang? Amo inang dapat naton yung abantayan. Pero diri sa aton, tani lang, makontrol man ang aton yung population, ano? Kay kabudlay nga gadamo, na tayong gadamo, pero resources naton, udo gadamo sa resources diri sa aton, galing kay natawad na nagakalatabo sa buong may pagbaha-baha, no? Nagalinupok pa din yung daan ng mga bulkan, may mga haze pa nga nagadiretso diri sa aton. Imagine ang health naton, no? So amoy na, no, nga dapat gid always gid kita yang nga nagatake sa pambato, pamproteksyon sa aton yang nga overall wellness. That is why may ara kita sa yes, ay sorry ha, napindutan. That is why may ara kita sa Yes to Health Incorporated. Man, amo ini ang kinahanglan gid dyan naton. Kay para nga protektado kita. Kabudlay daan subong, awa nga masakit, ara lang yun sa palibot naton. Now, kung hina ka, dasig ka malatnan, dako gid nga gasto, no, para sa imo, te, babuina na naman budget mo sini. Imbista ni balayaya nga makatipid-tipid ka ato na sa ospital na managad to. Oh, so dapat ha, take good care of your health paagi sa Yes to Health Incorporated. Say yes sa aton nga Santone Vitamin C. Say yes sa aton nga Santone Plus Gold. Say yes sa aton nga Premium D3. May ara pa kita dani, no, sang mga manamit pero healthy nga mga kape. Switch na kamo. Kaya hindi lang dapat basta-basta nga kape. Dapat healthy kagidya. Kag ang pinakamanami, ang aton nga kape, ilabi na ang aton nga Santone Gold the coffee mix. Ag mayara idea sang glutathione kag collagen. But siningon, hindi lang healthy, glowing pa ikaw. So mo yun katropa, dapat gitandaan magbakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga saranggid, no, nga mabakal nila sa ato niya nga mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy. Maski gani sa Grace kag sa Sincere Drugstore, makabakal gi ka mo dira. Kag

Gidya tayo yung buwas. And I hope you will stay with me until 6 o'clock para sa atin nga Extra Drive sa XFM. Yes, it's true.

Ako perfect man, sang ako niya yung apo. Kayin dahil Lexine Gabriel Torrefranca. Nagabiyahe gin siya sa Subong along with, of course, yung mama, mga beautiful nga pareha sa ako. Charot! Inday darling, kek si Toto Weng. Hello sa inyo. Halong na sa inyo nga pagbiyahe pa kadutri sa Bacolod, ah.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Butika. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amon ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Sampong Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Ikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Gitawag ng mind conditioning sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang dokumento nga ginpresentar sa Securities and Exchange Commission sa impeachment court kaina September 21. Sunod kay defense lawyer Justin Nicole Gular, ang mga numero sa dokumento halin sa SEC ang mga transaksyon sa mga korporasyon kag indi sa Vice Presidente. Bangod diri, ginmanduan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang prosecution nga i-separar ang mga transaksyon ni Duterte kagsang mga korporasyon. Nagsabat naman si prosecution lawyer Erwin Matib nga maathag kag indi misleading ang dokumento halin sa SEC bangod naka-separar ang columns para kay Duterte kag ang columns sa mga kompanya. Ginpabura ni Escudero ang prosecution kag ginpahanugutan sang korte ang pagpresentar sang dokumento. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: 12 ang ato niyang oras. Cool na cool ang ato subong niya nga tiyempo. Wow, perfect timing din eh. Let's check ano yung ato niya yung weather. Guide today, base sa datos ng pag-asa, may aragalis ang trough of low pressure area nga nag-aapekto sa karoon sa Visayas section. Sa Eastern Visayas, lagip ng Caraga, Bohol, kag Davao Oriental. Cloudy skies nga may malakalaka nga pagtupas ang ulan kag thunderstorm. Trough of LPA ina, ano? While Palawan, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, Southwest Monsoon ang nag-aapekto sa ila, and localized thunderstorms sa Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. So, kita din rin, ano, kahit lapit lang ng Eastern Visayas, most probably, no, may aragid man epekto. Nag-dala-dala tadiya, no? Nag-wisik-wisik man isa ito. Kay nakaulan-ulan gid man siya and mamulubog na. Oh, perfect na perfect! Para sa mga tatay dira, no? Abi magturbo karon ah. Kay man, namunang kinahanglan ni Mrs. Lunes sa Lunes. Kahapon niya daan. Medyo damo-damo ang nalabhan. Oh, gaya man siya sa si Mrs., no? Gani, mag-inom sa atan yung Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Abe, muna yung nag-suporta para yung may arakas ang drive. And you will stay confident pa man. Nag-suporta ini para sa healthy blood flow, ang inyong vitality and wellness, no? Ang ginasuportahan man, as well as nagabulig, para ya sa libido kag everyday performance mo, mister. Gani, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ramanin mo order online via your Shopee or TikTok account or sa mga butika, especially kung diin ka man nga bahin sa pungsod sa karoon, no, na assign, pwede ka gidya kagdala si Mrs., ha? Oo, pwede ka gidya ka kabakal sa mga butika ng leading drugstores like Mercury Drug, Wasis Pharmacy, Southstar Drug, TGP, and the generica, okay? So, this time, amo na, natago na sa inyo ang ata niya nga weather update, and later on, no, mayatag lang ko nga mga facts. Parte sa gina-commemorate ta sa sininga adlaw. It might be too late, but then let's try to check, ano, may arat na dugang nga it's time to that we should know, no, ang iban nga mga facts. Parte sa EDSA Revolution. Nga, supposedly, holiday niya sa una nga mga presidente, ha, nga naglabay diri sa aton, pero sa tiyempo subong niya yas ang DPBBM, wala na ano, wala na gina holiday. So una yung holiday, enjoy pa kita. May extra pay, pero subong wala na. So balikan nato ni na later, ano, sa atin yung pagbalik, basta pa dahil lang sa pagtutok. Wow, may namang kutigli kagina sa akon na ang numero ko no sa STL nagwa. Oh, ako hindi pa makuta nyo, ah, pero ano, ah, ang resulta kaina daw 1923 ba namong sa mga natawo sa sinayang tuig, no? Wow, nakalambot pa. Pero swerte gin sila. Anyway, amoy na ang ato niyang mga iban ng mga updates. Gani balikan naton later, dugang ko nga ihatag sa inyo, ha, para sa ato niya nga ihibalo about sa EDSA Revolution. 5:15 on the clock! Extra Drive.
1: Hi! Ano ba yan?

0: Santhol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santhol Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santhol Plus Gold. Santhol Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Kuman garis sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka?
14: Ayong hapon.
15: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know. X time, you know.
2: Wow, X time that we should know, katropa, no? Ang pilaya ka mga numero when it comes to the declaration of the martial law, ano? Kaya natabo, sinigid nga at last September 21, pero tuig 1972. This was declared, of course, under, no? Sa kaya former President Ferdinand Marcos Sr., okay? So again, September 21, 1972 was the formal the date of the proclamation number 1081 nga ginpaidalom ang Pilipinas under the martial law. There are actually 107,240 ka mga primary victims sa ginatawag na human rights violation during that time. Kag 70,000 no ang naaresto, mostly arbitrarily without warrant of arrest. 70,000, 34,000 naman ang gin-torture, while 3,240 ang nagkalamatay by the military and the police. 464 closed media outlets pagkatapos ng declaration sa martial law. 6,281 ang number sa Marcos laws from 1972 to February 1986. While $683 million naman ang worth sa Marcos assets sa nagkalain-laing Swiss bank nga gin-declare as ill-gotten base na sa July 2003 Supreme Court ruling. And lastly, $5 to $10 billion ang estimated na kaginaaligar nga ill-gotten wealth plundered by the Marcoses during the two decades nila nga nag-istar dito sa Malacanang. Amo ito ang pila ka mga facts, ano? Parte ya sa declaration sa martial law that happened sa Siningyang adlaw pero tuig 1972. Well, wala na ini siya gideclare nga holiday by President Bongbong Marcos. So, may pila lamang ya ka mga rallies, ano? Agin patigayon sa nagkalain-lain man nga bahin sang pungsod. Okay, so that's it para sa ato niya yung extra X time, you know, nga segment sa ato niya extra drive. And I guess, dali na lamang gid asta si Mommy G, ano? Madamang gigi salamat sa inyo naman nga pag-upod sa aton. Or ay, sumbalis ka, gijabala permimong. Ako gali or ang programa ng Extra Drive ang nag-upod sa inyo. Sa pagpauli ninyo, and Monday pa lang, since Monday pa lang, I know you have the energy, but para makalabot kita, tub-tubya Biyernes, kinahanglan gid nga mag-take kita sa Santon Plus Herbal Capsule. This one is good para sa ato naman yung heart. Heart wellness gid ang numero uno nga ginasuportahan sa atan nga Santon Plus Herbal Capsule. Pero aside from that, digestion and gut support ang makuha man naton, as well as immunity and daily vitality. So make it a habit, ano? Mangin parte na sa atin yung healthy daily routine ang Santon Plus Herbal Capsule. Himo sa Yes to Health Incorporated. Mabakal man ini sa Yes to Health Wellness Center. Ara lang dira, no? Sa may door number 46, Winkle Building, sa Lizarre Street. Makita nyo dira ang pangalan nga Yes to Health. Dira ka mo bakal, ha? Madaming magiging salamat mga katropa! Buwas naman! Mag-open ay kita! Let's enjoy the music! Let us enjoy the information! Dugang nga knowledge nga ato niya nga makuha adlaw-adlaw. Basta halong lang ha sa pag-drive! Kaupod ang 103.9 XFM Bacolod!

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarsa sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala no, kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Mga katrupa, exciting!
1: Proteksyon pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix Kapina. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
11: Samsung Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus, collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Excellent.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News! XFM Time! Para sa 5 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Napaslawan ng Marcos Administration para kay Vice President Sara Duterte matapos ang ikatatlong school shooting incident. Ginapahayag sa Vice Presidente nga ang nagluntad nga shooting incident sa Banga National or sa Banga National High School sa South Cotabato ang nagademonstrate sang persistent nga pamahog sang violence sa mga eskolahan. Sunod sa Vice Presidente nga ang paghimo prioridad sang political consolidation kumpara sa fundamental governance sang Marcos Administration ang nag-compromise sa proteksyon sa mga kabataan. Dugang pa ni Duterte nga ang better leadership ang nagkinahanglan nga protektahan ng mga kabataan sa kaangay nga mga insidente. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, Magsantong Gold Herbal Tea. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Ipo atra ang hapon, hapon.
5: Bring it on.
4: Musika,
5: musika.
4: Historia, historia.
5: Ano?
4: Parini.
5: At iba pa.
2: Extra service.
6: Extra service.
2: Extra service
6: with James King.
2: With James King.

0: mga droma. 6:17 ang oras. Mayong gabi sa inyo dyan. Iniyang extra service. Katropang James King. Kaupo niyo all the way down till 8. So 103.9 XFM Bacolod. Ini nga programa Katropang Ginadulong sa mga produkto nga makabulig sa inyo ikayang lawas. Ang mga produkto sang Yes to Health. Diba? Ready ka na? Gabi-gabi! Amazing! Gabi-gabi! Exciting! James King sa radyo! Sabayan, katropa! Pakicheck ang inyong mga orasan and check to tabala o parehas tabala 6:17 ang atong oras mga katropa. Well, buwas na naman mga katropa, buwas na naman, yara na. Pero sa subong pa lang yung siguro ya, ang buta ko nga madamo sa giyapon ng tawag siya na gani? Madamo sa giyapon ng mapatugong o kung natakan na sila. Actually, kaghapon, mga katropa, may naggamatamat na. I'm not sure karon. So, siguro, I believe, mayara na. Kaghapon mo gani, mayara na. Pila sa mga gasoline station. I'm sure mayara naman. Bisan may nabilin pa, nagambal sila nga, wala na, sir. Buwas na. Buwas pa maabot ang ano. Katropa, no, third consecutive week na, katropa, no? Mga motorista sa karon, magbabayad na naman kita sa mas mataas, no? Ng presyo sa produktong petrolyo. Ang katong, mga katropa, mapagasolina man nina, mapakurodo, kung mapakerosene, no? Tungod ang mga oil firms, nag-anunsyo na naman sa isa pa, ha? No? Pagsaka, third consecutive week sa major upward adjustments, no? Yari ang mga katropa, oh, presyo, oh. Ang iba niya, kabalo naman kamo, no? Magsugod alas 6 ang kagahon. Base ang iba niya, alas 12 ang kagahon, masugod na sila. Ang gasolina may pagsaka sa 4 pesos 80 centimos kada litro. Sa diesel, 7 pesos 80 centimos kada litro. Babi, gani, pulo ko pesos mo. Sa kerosene, 6 pesos 4 centimos kada litro. Effective, mga katropa, no, September 22. Yes, buwas, mga katropa, no. And then, pag-abot naman sa... may mahabot. And then kung magsaka gani tag 5 ka piso, 6 ka piso, 7 ka piso, tapos kung mag rollback piso 50 cent. My goodness. Napakasakit, Kuya Eddie. Just relax. Relax lang ta. Okay, relax lang ta. Ay, damay mo. Ganyan talaga mga katropa. Hindi ano mga katropa. Mano na lang ta, no? Malakat na lang ta. Kung gusto mo maglakat. Katropa. Oh, of that, si Katropang James King Masturiana kita. Mga balita kag impormasyon nga dapat tumabalan kag mahibaluan, no? Pero yari-yari, no? Kung balikan ko lang, no? Ang iban nga mga oil firms actually, no? Wala pa nag-anunsyo sa ilang price adjustments. Depende man, may ara ganis ang iban. Iban nga mga kilala, mga artista, hindi kami mag-upod, ha? Hindi kami mag-adjust, ha? Mabulig kami, ha? Yeah, dito, man. Oh. Sa nagligan nga si man mga katropa, mga oil firms, nagpasaka man eh, no, sa presyo, sa katong, at least 5 pesos per liter. Bakon mo na na, pulo ka pesos na gani, oh. No? In 2 weeks time lang. O, 4 pesos naman diesel, nagligad lang. 4 pesos, 30 centimo sa kerosene, nagligad lang ang semana. No? Ang latest increase, mga katropa, no? Tungod sa, muna gani, padayon nga, volatility sa global oil prices. Ang ginamo bala dito, mga katropa, no? Grabe sila, no? Tama na na. Maluwi ka mo sa mga gagmay ng mga pungsod. Yeah, man. Kamu yan, dagkuhan ka mga pungsod. Yara na tanan ninyo. Kaya kung kamu mag-inaway, da, kung mga problema, kaluluwi ang mga medyo dependent sa inyo, mga katropa. Tood man, no kidding. But then again, mga katropa, no? Padayon lang kita, no? Padayon ang buhay. Bisan kamote lang na, mais, okay na na. Basta busog kita, tubig. Basta timdo lang ang tubig. O, diba? Si masudlan pa ng sampak silika, dugay-dugay. Mga katropa, maubsan. Dude, man. Well, honest ano lang, honest nga nga opinion kag comment ng sang kadamaan mga katropa, no? Well, ginhimo na gani sa ibang nga pungso, ganitong pungso, nagbutang sila sa pag-factory sa mga AI da. Okay, karon, nag-antos na sila. O, te, kita naman ang sunod. Nakita nila nga masugot kita mo, kwarta na mo. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang gininga programa katropa ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule. Kaya nga aton nga food supplement nga may virgin coconut oil. May makakun mo ng virgin coconut oil content yun eh, no? 800 no? milligram katropa. May malunggay oil man nga 200 milligram content. May vitamin D3 nga 200 IU katropa. Ang softgel capsule na ito na nga makabulig gid para sa ibang kayong lawas. Pag-un ka, bilungad lang. Makabulig para maprotektahan ka against viruses, mga katropa. Makabulig sa ibang atulaan. Makabulig para happy ka. Kay man, malayo ka sa masakit o kunbalatian. Ina ang may bulig sa ibang katropa sang Premium D3 Softgel Capsule. Eh, dira lang ha, pungko lang da, relax lang ha. Ako si katropa James King. Ako bahala sa imo sininga gabi. Extra service para sa imo sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady na kabatsa ko.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laing dyan sa borsang Samphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

0: XFM.
1: Kuya Mar, Barbershop sa Barangay 9, Kaban Klan, nagpamati sila. Kuya Mar, gupitin mo naman ako. May gabi na. Salamat. Galing na kay Pastor Winston. Good evening, Kaban Klan. Yeah. Gunting tao.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
3: With James King.
4: Alas 6:38 na sa gabi. Anong sundan nyo da mga katropa? Busog pa ako yan na mahaw ko ito kagina yan. Oh. Mahaw ko tinapa yan. Gulo ito ang pandisal kagina. Kagyakulta. Okay ka ba dyan? Ay, ang gabi sa mga nagabiyay ng mga drivers natin. Mga XFM lovers. Mahil lang ang pagdulong sa inyo mga pasahero. Kumusta ang rally? Kumusta ang inyong pagpatugong? Ang iba niya. Ay, nagulao actually mga katropa nga. Pataasan na naman ang presyo sa ano. No? Sige, luminig ito mga drivers natin. Pasakaan man ko ng presyo sa plete. No? Sila na lang na ganito. Actually, hindi man lang kamo. Tanan kita ya, ganito siya. Oh my goodness. Anong nangyayari sa kalibutan na madugay na nato nga ginambali na mga katropa? At sa sabon, wala untan mga katropa. Ang sabat gyang sang iban gan sige lang ah amugid na 6:39 oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Turbo Dietary Supplement. Iningat nga suplemento nga hindi lang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas, makabulig man saraman nga ikaw pag-on bilugad lawa. Kung ikaw man nagapamanday sa inyo panimalaya, uko nagapanglaba, Mr. Man ko si Mrs. Uko, ano man ka mabugat ngobraha din sa ubral din sa biyahe, katropa, kinanglan mo na eh, no? Turbo, no? Pati itong na-mention natin kay ginang premium D3, no? Turbo Dietary Supplement, di mo sa makakaglabuas ka hasta pagpuli mo, may time ka pa sa kamis. Alright. Balikan natin mga katropa ang atin nga mga, what do you call this, ang atin nga mga atleta, yan, mga delegates mga katropa. Alas, si Yulo, may medyo gaging kabos kagi na mga katropa, no? Oh, pero unahon ko lang na yung mga Gilas women, ha? Mga basketball women sa quarterfinals sa 20th Asian Games mga katropa. Kung sa diin, sulod oh, sa quarterfinals sa 20th Asian Games, ang Gilas Pilipinas women matapos nga gindominar ang koponan sa Hong Kong sa scoring ng 90-73. Ba, malayo-layo, tambak ka, no? Kinpanguna ni Stephanie Berberabe, ang Gilas matapos nakahimus ang 21 points ni siya. Nakabulig man sa Day April Bernardino nga nakahimus ang 17 points mga katropa. Kag si Jazz Hoson nga mayara naman sa 15 points. Nag-improve sa rank number 1 sa Group B ang pwesto sa undefeated nga Gilas Women. Sa din automatic nga sila ang nalakip sa top 8. So, atubangon sa Gilas sa host country sa Japan. Sa mabot nga usining nga Martes, buwas katropa. September 22 para sa last game sa group stage. And pati kayo ng ampang sa Gilas Kagongkong sa may Aichi International Arena. The score nga 90-73. Daog ang Gilas Women. Gilas Pilipinas Women. Congratulations! Diba? Inangatan nga sports yan, katropa, no? Ginadulong sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health nga makabulik para pagun ka ang ato nga Santon Plus Gold niya. May mga ingredients para sa mangustin, 350 mg ang gunod. Sina content, sina katropa, sa ato Santon Plus Gold. May ampalaya, margoso, 50 mg. May malunggay, 50 mg. May garlic, 50 mg. May spirulina, 50 mg. Grabe na, mga katropa. Lantawang content, ingredients sa atun nga Santon Plus Gold. Dari sa makabulig ini nga ma-prevent ang anuman nga pag-develop sa mga balatiyan kung masakit. Kani kung ako ikaw, itry mo na sa wala pa nakatry. Sa mga nakatry, kag nagpamatood, madamugid nga salamat. 6:42 Extra Service! Katropan James King ni sa 103.9 XFM.

0: Exciting, bro!
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
5: may gamot ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Exciting!
19: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban

0: sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag kahapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yara yung nagapangunang balita. Ginapanom doon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad ka dapat na maging responsable sa pag-upot sa ilang mga armas. Ini matapos ang sudasud ng shooting incident sa eskulahan na ang mga armas ginapanagian sa mga empleyado sa gobyerno. Ipayagin ni isang alkalde sa flag ceremony sa mga empleyado kung sa din sinusaya madamos ang empleyado sa syudad ang may mga licensed firearms. Rason nga dapat nga secure gid ang mga firearms kagligawan nga ma-access sa mga kabataan. Matunduman isa kapulis ang nagpanagiya sa gingamit nga armas. Sa isa ka shooting incident, kag ginapanagian naman sa empleyado sa DepEd ang pinakauli nga kaso sa pagpaniro. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.

0: kita ba 716 sa gabi, final hour na nato na sa atong programang Extra Service para sa atong espesyal nga balita, katropa. Na kagi ka na bala nga tulog ka, pagbata mo, pagmata mo sa aga, mga katropa, may unod ang imong baba. Hindi laway. Sapat, katropa. Nag-trend ang isa ka doktor dito sa United States, mga katropa. Kung sa din, pagbugtaw ya, pagmataya, may kabog sa sunod sang iyang baba. Kabog ko daw ang paniki balaw. Bat, katropa. Eh, tumang nang kahadlok na dapat siya gana. Sing-sini nga doktor. O, doktor, si Richmond, no? Dr. Richmond sa Virginia, sa Estados Unidos, United States, matapos nga na-discoverihan nga kabugali ang amat-amat nga nagasulod sa baba. Damang pwede man naguro mga kung ano. Ako yan sa Dalongan, doon sapat-sapat na yawan na pagwang tatay ko. Gamay pa ko to. Pero hindi ako kabog, oh. Oh, grabe, guro namin, tulog. Iwain niya, nabatsyagan. Diba ang kabog mo, yung mga kukuna yung magkamag, sana mo, mabatsyagan mo, daw ginatuslok, ha? Siya, pero nagmata siya, mga katropa, no? Sino sa kay Dr. Krista Edelman, mga katropa, no? Gastro and terologist, napinsaran niya nga damgulang, ang tanan nga nag-santo, ini, sa, napinsaran niya daw damgulang ko, no, mga katropa, no? And then, sangga ginuyatan niya ini ni Edelman na pinsaran niya liwat nga daw bulak, ha? Humok. Oh, daw bulak lang ginauyatan, di ba? Ang ano, katropa, kapun. Kahit ka na kahihikap sa ano, daw ilaga na humok. Humok, katropa. Apang sang nabatsyagan niya nga madamol ang bulbol sa kabog. Na-realize ni nga hindi lang basta-basta, ha? Nga gamit to kung sapat na nakasulod sa ibaba. Nagsulod sa baba, yeah. Well, sa piyak sa kakulba na himo sa Gihapon nga nadakpan ni Edelman ang kabog kag ginsulod sa ginpakulob nga balde. Portino. May lang, may nagsulod sa tiyan niya mismo. Ha? Palang sa baba, yan, oh. Gilayon nga nagpadulong sa ospital si Edelman na good nga magpa-check up. Well, kabugin na. Kabalumang kita sa ano gani, COVID-19, kabug ko, no? Alin, mga katropa, pakarto sa mga sapat, ano? And sunod sa assistant medical director sa St. Mary's Hospital, kinanglan nga seryoso ng sitwasyon. Kilabi na kung may makitan nga kabug sa sulod sang balayo kung kwarto. No? Tuman kagamay, sunod sa doktor ang kagat sa sininga kabog rason nga hindi insigida nga makitaan, mga katropa, no? Kung may kinagtan pasyente, may rabies na. No? Well, nagpanugyan ang doktor sa kaangay ng mga hitabo na hindi kinanglan nga patyon o kung pailwayon, gilayon ng mga kabog. Kita, ang pinangyadaan makagtan. Isa nedo lang ka ng kinalampasan. Ilaga lang po sa manog lang po sa... Pero sa mga doktor, wala lang ako. No? Kaya siyempre, i-check pa nila yun yung ngido ganit. Gamal na. Makagtan ka sa ngido. Hindi pag gano'n, hindi pag sakiton, hindi pag patyon. Ulaton mo. Para mabalan kung may rabies sa ngido. Once yung patay, mga katropa. No? Delikado ka. Pero kung hindi na patay, mga katropa, di, may chance ka pa. So, wala ko na dapat ginasakitin. Sinuan biyang hindi. Mga kikagton ka, sakiton mo. Well, importante nga may wala na kung may rabies, no, ang kabog. Ilabi na nga, bangod nga, makamamatay ka, tropa, no? Ang, ini, panglitan nga may magtuhaw nga mga sintomas, no? Well, nagkapasalamat tinging si Edelman nga naging negatibo sa rabies ang nadakpan niya nga kabog. Subong, wala untat ang pagpanugyan ni Edelman. Sa ka-doktor, sa iyong mga followers sa social media na posible maka-encounter man sila sa munikanging emergency situation. May kantangan sa mga kasapatan. Ay ka na? Nagdumang ko, tita ko sa dito mo, kinagin daw gin-it-it sa ilagang iyang ati. Namit ko. Kagi man na ang well, sa gamay ko kagi mga tanga ang baabalan mo tanga makagtan ka gahabok dahil po pagkaga mo katol dahil na. Grabe, no? That's why mga katropa nga dapat ya sa sulod sa panimalay naton tinlo ina permi para hindi kita sudlan sa anuman nga mga rodents, mga insects, sa mga sapat, no? Tapos secured gid na, no, mga katropa. Problema nato nga dan mga rodents, mga ilaga nagasulod, bisan sa mga buho, garate, gaano ganing mga katropa sa mga wire, sa mga kuryente, mga gagmay pang buho. Importante tinlo aton panimalay para hindi sila magano magkamangan mga tropa na sa mga sapat na hindi magbilin sa mga pagkaon sa sulod sa panimalay. Kung may basura da ipagwa na, kung may damog da ipagwa na, hindi pagkauno ng damog ha. Ang iba na bigyan da pabuwasan pa kung gabi na mga may damog mabilin, pabuwasan pa, ihaboy sa ano, ipakaon sa mga pato, kung sa mga manok. Kung kaya mo gabi, pagwa mo na mga katropa. Kung wala ka man lang mga alaga. Ang iba niya, nasayangan kay pakaon pa na sa ano. Well, anyway, yun ang ato nga, espesyal nga balita. 7:22 ato oras, mga katropa. Padayan natin pag of the night. Ini ang inyong extra service ka programa. Kaupod si katropang James King. So, 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
2: XFM.

0: XFM Time, alas 7.35, mga katropa.
1: This time check is brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus or visit arenaplus.ph.
2: Mga katropa, exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Cellphone Plus Gold. Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika. Sandon Gold, Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sandon Gold, Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sandon Gold, Coffee Mix, ang super nga kape.
13: Sandon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus, collagen and the glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Extra Service.
18: Extra Service with James King.
19: Exciting!
2: Exciting!

Metro ang pangapadamo. Gid ka salamat sa pag-upod sa atong programa Extra Service sa 103.9 XFM. Ako na. Basta naman kita mag-upda na ya. Bartes, patugong tala ya. Kung may nabilin pa, umapatugong sila o kung damo pila. Well, padahil ang pag-take sa mga produkto nga sarang makabulig sa inyong kayang lawas. Hindi magkalipat sa mga wala pa, i-try nyo again. Produkto sa ang Yes to Health. Mga produkto sa Yes to Health, mga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement, Sestapine, ang ating mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, well, of course, ang ating Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Padayon ang pagtutok sa inyong Katropa Station. This is Katropa James King saying good night. This is 103.9 XFM Bacolod.

0: Extra Service with James King.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: FM.
2: The Secret of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat tiyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secret of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay, tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help!
3: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sanggit at tawag glutathione kag may collagen.
2: The Secrets of Health.
1: Mga katrupa, exciting!
0: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Coffee sa mga
3: exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trainee.
2: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibili sa mga Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
10: Mas gari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumar ako sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni
0: Kut. System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!

0: Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Kaluya si mo.
1: Oy, hindi. Oy.
2: Sa sunod yan eh, kung maglain mamatsyag mo, hindi ka na lang mag-duty.
1: Matingog ka man ko.
2: Ah, imugid dyan si Puton. Si Putay ginigaliya yan.
1: Si Putay.
2: Si Putay ginidingo gali. As long nga may voice pa, sige lang Japon.
1: Voice of an angel.
2: Kung galing kay problema, tada, mabalikin sa ato ng produkto. Kaya wala kang igainom sa santon vitamin C para mabaskog yung immune system. O kung sa chimpugid.
1: Sa chimpugid.
2: Pero gali siya mo itsura daw, kita ko yung guilty kagi dyan sa kamera eh.
1: Nga man.
2: Nga wala kang igainom santon.
1: Sige na lang gano'n. Ito nga naging yung nag-inom. Pinitong yun nga wala.
2: Tod, wala.
1: Oo.
2: Ano ba yung color? Bisang santon ba? Kung ginom ka?
1: Ang santon gold?
2: Depende sa imo. Santon na ang original kag ang santon kag gold. Depende sa imo kung...
1: Ang santon gold yung medyo gold man siya.
2: Oh!
1: Diba?
2: Ang blister na iya. Ang sulod na mamangkot ko, hindi ang blister.
1: Ang managani.
2: Ano daw gold. Sige, ang original nga santon na yung tsura.
1: Medyo green?
2: Huh?
1: Something?
2: Grabe, mataw ba doon alien? Green ka dyan.
1: Kaya numanggali.
2: Gusto mo kuhaan na pa kasing blister?
1: Sige ah.
2: Yung unay ka di sa clinic, kung lagi kakita ko ng unod sa santo, hindi eh. Toon gimang gainom ka?
1: Ha?
2: Toon gimang gainom ka?
1: Ang gold gani.
2: Ang gold na nahinom mo. Ah, sige, ang santon vitamin C, ya, gainom ka man.
1: Sang last time.
2: Oh, ano, oh, sige, kung gainom ka ng color, bisang santon, vitamin C.
1: Amo na ganyan, medyo green. O ano man gali.
2: Ang blister yan na min mo yan, o medyo green. Ang sulod yan naman ng color niya.
1: Basta mo.
2: Why na, why ka na sildoon sa mga pichakin siya. Habi siya tayong tagali ha. Why ka na ha. Tapos buhinan imo bonus ka, hunusan na nga tayong bonus
1: nga.
2: Sa siningang ni sa swarte. Dahil lang gid bala, dahil notice ko sa imo. Bala katambo ka tod, pero do kamasakiton sa imo.
1: Subong lang gid na.
2: Amo na ng sinyalis guro, hindi pa amo na ang mga signs and symptoms.
1: Nga ano?
2: Kala ko lulbaan na bala ko maghina imo immune system.
1: Ganit man.
2: Pagkatapos, amo kapagid na...
1: Medyo stress lang, guro, ah.
2: Aha, ara na naman. Hindi mo pag ano ang stress gani. Eh, istoryahan na na kagapon, kagabi eh.
1: Oo,
2: ah. O, diba? Hindi mo na pagdibdibon ang stress na ginatawag. Halay mo na kadibdib, basi sa sunod, ako na lang di isa ka-duty.
1: Hindi pa man guro, ah.
2: Ay, di
1: pa
2: man. Daw wala mo pa mo naman batsagan nga nagpalapit ng ano. Nagpalapit ng aso ka puti.
1: Naglipot na ng kandila. Try nun, saan naman ang istorya?
2: Nga, ano istorya? Ano istorya? Ikaw na open topic.
1: Imbukada pa lang gani.
2: Hindi kayo na, ano ko, na sense ko man nga daw kaluya sa imo.
1: Hindi ah.
2: Ilain matyag mo eh, no? Sa sunod gani, basta maglain na matyag, ma-live na dayon. Kaya para sa akon, wala pa nagalain na pamatyag ko. Paano nabikaroon ko malatnan ko?
1: Sabagay.
2: Eh, wala na may ma-program sa itong programa. Wala na may ma-duty. Pero mayo ko ya kay kaluyan ko, bisan pa paano. Hambala, nagit nga tuturo nga, inom ka sang santon na vitamin C kag santon plus gold. Kaya para maparyos ka man sa akon nga strong, ilabi nagit sa ikaw, nga senior na kinanglanon mo gina nga pabaskugon mo gina mo immune system. Tapos hindi ka sagad ka, ano, pang supso. Ice candy, bala, para hindi ka pauson.
1: Amo gani.
2: Kaya sagad, kapalakaon, si mo sang tamis, kag mga agugo.
1: Papikol.
2: Oo. Amo ta, ano, ginobra mo na, ano, training camp.
1: Hahaha. Ako lang na yan. Basta may tingog lang iya, go.
2: Oo, oh, muna ka. Why ba na yung problema? As long as may tingog. Si puton ta na yan.
1: Gani, si putay gani.
2: Si putay ta si putay ta diya.
1: Si putay gudman.
2: Galing kay ti, kung kaisa naman bala, gasagabal bala ang mga nagabalabag si mututunlan. Kung magkadlaw ka, mga muna bala, ti... Wala ka dang daan control sa microphone ang direya pag on air ginangadaan mo wala ka da switching bala. Tibis na magtalikod ka da ka magigam-igam ka. Mambal ginang imong mga listener kag viewers ala. Tigulang lagi mga isdol po kay dasig. Kay dasig lang sa malatnan sa mga ubu-ubu. Basi ubu-ubu lang na ha kay ambal ko gani kululbaan bala kung mag hina imo immune system. Ted do nakapa-pap smear ka man to last time. Ara lang Rizal.
1: Ara na.
2: Di ano Rizal?
1: Natagana ko pinkay.
2: Narin niyo. Oh my God, congratulations. Yes. You deserve it. Basta ang pinkay narin niyo.
1: Yes,
2: wala ano, negative A+ or
1: wala.
2: Double negative.
1: Wala gani.
2: Ah, why? Puro sana positive.
1: Mm-mm.
2: A confirm.
1: Nga gabusong ko.
2: Oo, oh, sang tayho.
1: Pwede sigbin lang ano.
2: Tayho na rikta. Mga sigbin-sigbin. Manayin mo yayaman. Welcome na lang tanan nga XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pala programa. Una-unta ang mga taga Iloilo. Naka-tune in ang mga taga XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
1: Generate.
2: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Neil
2: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9. Upunta si Katropang
1: Chris
2: Judery. Sa Antique XFM 93.3 upunta si Katropang
1: Neil
2: James Dean. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
1: Neil lang ginaiya.
2: Correct. Sa Kabangalan XFM 106.1 with Katropang
1: Paparudel.
2: Correct. Sa Canlaon XFM 101.7 with Katropang
1: Biberon.
2: Correct. San Carlos XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
2: Are you sure?
1: Supremo.
2: Final answer?
1: Supremo.
2: Romel. Sa Sagay, 87.5, kag makita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Pero daw wala mo pa maklaro ang ano ha?
1: Ang
2: puti nga aso, wala pa. So normal pang aton nga ano aton nga pangginawaan diri sa NIR kay hindi gituman ka damo ang hazelin sa Indonesia. Mm-hmm. Indonesia kay hindi mo mamaklaro ang ano ang puti nga aso. Anong imo maklaruhan subong sa imong pananawan?
1: Klaro lang.
2: Mm-hmm. Daw wala man sining daw ituman nga aso nga gapalapit sa imo. Wala pa
1: ah. Wala pa gid.
2: Ano na ganit sa mong imo relihiyon gani?
1: Hmm?
2: Hindi ka nakatoliko subong no?
1: Wala na pa relihiyon, relihiyon.
2: Pero hindi ka nakatoliko subong.
1: Ha?
2: Hindi ka nakatoliko.
1: Abisan diin lang ah.
2: Pero katoliko ka hindi.
1: Sa una.
2: Ang subong?
1: Medyo. Basta hindi na na.
2: Hindi ko pa pagkakuon.
1: Nga?
2: Hindi ka na subong katoliko. Kahit siyempre kung katoliko, lalaki. Katoliko. Kung babae. Hindi mo lang hindi mag-get sa akong joke. So, kumal. Duga paging kaga, ano ah.
1: Paging gijan.
2: Duga loading ang imo nga, ano. Nga, yung paminsarong loading. Tapos duga paging sa imo nga pananawan. Tapos imo lang gijan ginadala-dala nga hindi mo pag maklaruhan ang puti ng aso.
1: Wala pa gani. Wala
2: pero gusto ko lang na yung mga boys. Sinintay mo lang na.
1: Yes.
2: Kay kakul sa yung mga boys na muna bala. Kaya daw kalalaki ka eh.
1: Bro.
2: Na hindi ka kaigwad nga daw mo bala. Nage. Yes.
1: The bedroom boy.
2: Ano mo nang gusto ko yaya nga. Kamodulated lang. Hindi hindi alata agi bala.
1: Aba.
2: Kaya kung normal ka, kag wala ka may ginabatsyag. Magab eh. Ah, grabe ka dyan. Galumbaya ka ganyan nga ladlad ka dyan. Yaya. Subong nami kay hinahinay. Tapos magkadlaw nga rin tinutunod nung magkadlaw. Nga rin nung mapatay ka naman lang. Ay, Daw ako lang hindi yung makatlo. Tututo sa buhay.
1: Ang mga tawag na husky boy.
2: Anong husky man?
1: Yan mang gali.
2: German Shepherd na yan. Nabuhi na na yan. O sige na, amon nga XFM call and text line sa mga gusto mag-intra ng mga single kag ready to mingle. Join sa phone pal. Pinagi sa pagtawag sa XFM call and text line sa Smart.
1: Sir, 912-0076-7939.
2: Bisulita, daw ka maayos ang tiyo mo, sir.
1: 912-0076-7939.
2: Maayo gid mag-pronounce bong si Tatay Dolpo. Sa Globe 0915-831-1431. And sa pagbalik ko, pamasahon ko na yung mga nag-comment sa akong FB Live. Troy, Tisoy XFM, salamat gid. Kag syempre, ang aton oras, it's 38 minutes after 9 o'clock. And how many days until Christmas?
1: 94 days more to go.
2: Are you sure?
1: Very, very sure.
2: 94 days, yes. 2 hours, and 21 minutes until Christmas. Season's
3: greetings. Hala, ka-exciting!
4: Troy, Tisoy, Troy.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-maker shift, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
2: Seven Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang

0: Mayang gabi na sa ato ng mga tagpalamati mo, especially sa mga taga-Kabankalan, maging PM sa akon si Pastor Winston Villanueva. Troy Tiso in Dolphy Langka, shout out Don Don Clown Lucero sa Barangay 6, Kagawad Love, always Mama Marilyn, 6 children, Ray Jr., Shine, Andrea, RM, Eileen, Julia, naka-tune in day and night. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: May anom sila kakabataan? Mm-hmm. 6 children's? Oh my God. Ano naman, kada isa kaayod, busong?
1: Siguro eh.
0: Kag sa aton nga ma, abaw, grabe yung kadlaw ni Solomon Antonio sa mga boys sa buong gabi.
1: Ano ko, no?
0: Ang kadlawan niya katunod-tudo.
1: Sige na, mala.
0: Na, makarecover pa na ako na si Dolphy sa iyang
1: pahon. Of course.
0: Ano pag-recover, kina kayo namahaw kami ginasing pizza. Pagkatapos, grabe man ang baro-ro niya sang ano, sang mango shake.
1: Wala ko ba na nag-inom mango shake?
0: No, guy, ah.
1: Wala ko yan, nag-inom.
0: Nagtulo ka lang?
1: Wala ko naging na turmeric to. Ginaging ano ko, limpares.
0: Mga turmeric. Muna yung mga ginalawag. Wala man ito siya na produkto, turmeric.
1: Ah? Eh, amo na lang naging bakal ko.
0: Panindugan niya pagid, no? Ah? Ash Abarientos, good evening. Ngayong gabi man kay Alan Abiliana. Hi! Sa mga taga Barangay Takas, Pontevedra, Capiz, halin kay Solomon Antonio. Good evening man kay Himelita Romano Ignacio, Pinky Werba, hello to you, Reynante Cam, hi kay wifey Baby Cam, kagsamon anak, B-Boy, gabamati kami diri sa Dayaw, Roa City, Capiz, Silva, Jeremy, good evening, shout out lang sa Nagatagay, halin kay Edeta, Makabarag Medi, Rhea May Innocencio, mayong gabi, kag Virgie Jones Atero, hello man si Imo, kag mayong gabi, bana ko kakalingaw sa inyo kada gabi, shout out lang kay B. Ganson Aurelio, halin kay Femi Rufino Aurelio. La, may color gali sa line number 2. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Ay, line number 1. Ah, tama, line number 2. Eh, hello?
1: Hello?
0: Na-open ko ng 1 kag 2. Wala kasi sabat. Dahil lang git. Hello, good evening.
2: Ika-try mo yung sabi.
0: Maragali. Dahil lang git. Aw, are. Batian mo kami?
2: Oo, oh, Troy. Mm-hmm. Loud and clear.
0: Bow loud and clear.
1: Loud pa na yan.
0: Clouds is clear, kuno. Clouds is clear. Okay, man.
1: Wow.
0: Okay,
1: man, oh. Cloudy and clear.
0: Clouds is clear, gani. Nah. Oh, ma okay, man.
1: Sirni? No?
2: Loud.
0: Ha?
2: Loud.
0: Loud.
1: Loud. Loud and clear.
0: Hindi, hindi. Lain niya ginamba. Loud gag?
2: Loud and clear.
0: Oh, loud and clear. Ara, klaro. Pangalan mo?
2: Silver Troll.
0: Taka diin.
2: Ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. Ang banwa ko.
1: Namo na.
0: My bargain. Adlaw, adlaw. Aton. Gidini.
1: Ang ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. SMR. Ay, Elmer. Din kasi ilo, ilo.
2: Santa Barbara.
0: Taga Santa Barbara. Din datapit sa Santa Barbara. Boundary sa kabatuan kag Santa Barbara.
2: Boundary sa Santa Barbara kag Miguel kag kabatuan.
0: Bao tatlo gid ba? Ayo, nga sinundanay nagali no San Miguel, kabatuan kag Santa Barbara. Pero taga Saint Barb's kagid.
2: Patrol.
0: Aba,

0: So, amo ko mapa San Miguel ka magyan pang Santa Barbara, no?
1: Hindi ka magagi kay, hindi ka magagi kay Barabas. Basi gusto mo magit kay add-on naton sa tatlo ang mention ni Elmer.
0: Basi pa lang iya.
1: Barabas gusto mo?
0: Yes.
1: Ha, amo na siya ang mauring sa imo.
0: Gani.
1: Nga ang nakapanawag si Elmer sang St. Barbs.
2: Makita ko try ka fix mate, tapos kung mag-close ka mate, pwede maging humiga o tuloy, pwede maging asawa.
1: Asa ka pa. Pila ka na di, pila ka na di mag-intra, waighead.
2: Ikaw wala man abi.
1: Ay, dali lang. Wala ko galing pantawag, subong abi mo. Dahil lang yun, may ari din nagatag number ng babae. O doon si sino nga yung alam niya? Ah, si Ideta. Guwapa, tani. Dahil lang. Ari be, mga babae, dabi mga pilang edad sa babae ang pangita mo ganil, Mer?
2: Mga 26 to 38 o 40, try ato 34 naman ko, abi mo.
1: Sa subong ano work mo?
2: Para sa may, araw ko dahil, sa may pure gold.
1: Nagligad, nag-collector ka, subong oh, nagbalik ka naman sa pure gold?
0: Na, ano ka na, nicer ka naman?
1: Ano? Hindi ah. Saan pag-collector mo sa una? Pag-resign mo sa pure gold ka man halin, tapos nag-collector ka. Tapos ang nagaling ka na sa pagka-collector, balik ka naman sa pure gold.
2: Okay,
1: Hindi ka na dapat magbalik sa imo ginhalinan. Halin ka sa pure gold, dapat maos-os ka na sa pure silver.
0: Nasaan sila ka bronze? Mayo ka yung bato ka pa, no?
1: Yeah. Ti part na naiya sa imo nga trabaho ang pag-ugtas. Kag nga nga maugtas gid ikaw kay hindi man na imo kwarta nga ginpahulam. Iya man na ka ano? Iya man na ka company.
2: Hindi ko makakulong kung hindi ko makakompleto ang akong no? Person?
1: Hindi man ayaw pwede nga, hindi ka kapuli o hindi ka makakompleto. Pwede lang na Japon kapuli ah. Anong tanakaroon kayo hindi magbayad yan tawo?
0: Parte sa imo obra.
1: Te, di ba kung hindi ka makapanukot, ano ang imo nga mabaton? Memo?
2: Po, awarding
1: eh. Anong awarding nyo? Kalabasa award?
0: Butanta abi hindi gid man sa wala gid man sa nagbayad. Pa, no mo na siya may explain karon.
1: Iti explain na i. Ano to pamangkot mo? Ha? Ano to pamangkot mo siya?
0: Nang kun wala kun ang ginsukot siya bala wala gid nagbayad.
1: Oo.
0: Oh, ti ano karon i explain mo to sa babaw? Hindi ba?
2: Sa kliyente.
0: Sa imo mismo nga, ano eh?
1: Bisor.
0: Employer?
1: Wala nagbayad. Amo lang nakasimple nga. Ang ginapabudlayan mo pa sa magsabat.
0: Di, amo na ganit. Ipamangkot ko sa ano?
2: May simple connection aga. Tapos, pag wala ko connection aga, yung iba hindi ka bayad, balik ko nga pag-ibig po, no?
0: Di amo na gani nga kay komo amo mati bala kay amo na ginsudlan mo nga obra dapat pa lang gaon mo man na di bala
2: mo lang gaon mo pati sa niyang go tama pa lang ga
1: naging tra ka pa di na palangga mo man lang gali ang ginagautang nga nga naging tra ka pa di Temi.
2: Ang pinapalangga ko, hindi ko
1: ibala. Dali lang gid bla. Ang tuod bla, pila ka bilog ang imo gin pautang na biktima mo man. Sugid na lang bala sing tuod bala. Total miguhay naman ta. Sugiray na lang ta.
2: Duwa lang Troy, ha? Tama na na.
1: Duwa ka bilog ang gin pautang mo. Ti ano, gin manuhan nyo lang? Ginmanuhan
0: pa ko.
1: Ginmanuhan nyo by lugo by ano na utang by lugog ma chak to?
0: Na insured gid now.
1: Te kung magaan mo siya sing insurance, ano ang imo assurance sa iya?
2: Wala na tron, wala na assurance.
1: Oh, wala ka assurance pero nagtry ka man guro nga ari may insurance. diyo base kung pwede ta ka matilawan. Ano? Ano nakadlaw mo to hindi?
2: Kaya natilawan gani.
1: No.
0: Ate. Amo pa na siling mga wala ka sa may nakulikta.
1: Yara gijay iyo. Nang hambal ni Dudoy tupas dumali, Dorps, damo ka na nalutgot.
0: Isa alam.
1: Labutan ni si Dudoy bago wala nagbalik, pero grabe yung biraya si Imo, no?
0: Nabanaw siya.
1: Oo, nabuhi ang animal.
0: Base kung gintuob na.
1: Tay sa duwa nga to na tilawan mo, Dorps, inog ito daw, hindi mo, hindi mo gijay malipatan niya, ya Elmer?
2: Ah, ang una-una, Troy?
1: Pa? Ilang edad sa to sa una-una?
2: 30.
1: Mga pilaman hulam niya si Mo?
2: Kasi siya, Troy, hulam niya
1: 10,000.
0: 10,000?
1: Di sa 10,000, mga pila na iya na bayad?
2: Mga, baka naman naka-12
1: minutes mo sa Troy. So, ang wala iya na, ano, ang wala iya na baydan, ikaw na nagpadayon?
2: Wala, siya
1: mong lapon
0: tayo. Uy. Pero ginservisyuhan mo.
1: Hindi, ginservisyuhan niya.
0: Siya ganun ang servisyo.
1: Te, ginbayluhan niya man? Ginbayluhan niya man?
2: Baylo, ito ka, baylo. Baylo ba nga?
0: Baylo ba nga? Gani?
1: Ganugon sa to. Ito, ito nagalik tani ka nga nag-break up ka mo, haw.
2: Sige, may bana naman kita, Troy.
1: Aki, may bana, gali. Ang duwag, ina, may mga bana na, tanan?
2: Oo, Troy.
1: Marumaro. Tirador ganyan siya sa mamasang niya.
0: Ano yung mamasang?
1: Pawala lang siya. Pero, nantawabla na. Kay damudamo ka man bala. Damudamo ka man bala na inganyo nga mga may bana na nga uyab. Pagkatapos, until now, zero ka man Japon. Nga aayhan.
0: Para, kinsaya guru sa may mga bana.
1: Hindi. Hindi, gintilawan lang sa sang ano.
0: Kung sa amo pagina.
1: Ginkwaan lang sa experience ang may bana na nga daan. Kay ginkomparar ba lang kung sino gid ang maayo.
0: Kwaan siya duga.
1: Tapos, dito na ano, dito na ano, na justify sang may bana na nga babae. Nga the best kid sa Japan ang iyang bana kaysa kay Elmer. O. Ano malani kay Elmer, latoy-latoy malani iya. Di ba nakita mo man idol?
0: Membro na sa sang ano ah.
1: Na, nakita mo ni wala.
0: No eh.
1: Oh, ang iya ulo-ulo daw iya katanduhay.
2: Wala ba si tayo niya?
0: Wala. Iya, ako na gani. But, eh, laino mo naman ang istorya.
1: Na.
0: Ikaw lang ito nagkako.
2: Ikaw lang ito nang lakwa.
0: Ang mo na gani. Hindi mo pagit pa ako on.
1: Iya. Do ka baho, tok-tok di ako.
0: Ha?
1: Do ka baho, taya. Do ka ano, do ka damo, tina. Alin sa ano, sa bumba? Tina.
0: Do tinaon ko, no?
1: Kaya mo lang na to, yung mangita ka uyab dere.
2: Oo, Troy, anong itanong ko ka?
1: Ay! Wrong timing. Pagtawag mo, sarado na kami gali. Sunod ka na lang, adlaw.
2: Oo.
1: Sarado na kami, ah.
2: Bon.
1: Alas 18 na ni, mabakal ka pa?
2: Bon.
1: Ha?
2: Ma, kita lang ko try yung pwede mo mga try ah.
1: Sige, ano number mo?
2: 0948-9092-452 and 0948-9092-452 452.
1: Mayo kay madumduman mo lang kami kung kakinanglan ka. Tungara ka sa ato tunga sing kalipay, way kagid nakaambit sa amon nga pangalan ba? Makambal ba lang na makambal man ang tani nga? Kamusta na to yan ayan man. Si Troy? Kamusta na yan si Dulpo? Si Dulpo ara pa ayhan? Ha?
2: Madumduman ko sinunoy lang kung mapag-santo ko talarot yung kong
1: ba. No, no, yung kadyang laya ginamit lang. Laing kimagali sungad mo, gi.
0: Ha?
1: Amo na ko nga nga nagkakagasgas ang imo nga tutunlan. Kay all the way, kadyang laya mag...
0: Natispingan pa lang na wala pa na gasgas.
1: Te, okay ka na? May nag-text na, wala?
2: Ano, ato, Troy?
1: Oh, isa pa. 09-09-48-90-92-452. Okay, goodbye. Salamat. Bye, Elmer. Renant Gomez Lapore, tari mapansin na ba, always kami kapamati sa imo program, Troy. Pa-shoutout lang sa family Lapore. Kag sa tanan man nga family Gomez, salamat gid, kag God bless you, Troy. Mayong gabi ipod sa may gala diya sa Escalante, most especially sa Huerba family. Kag mga taga Sipalay, mayong gabi sa mga taga Sipalay. Kag si Dudoy Tupas nagbalik na
0: gani man.
1: Mayong gabi man kay Renan Gomez Lapore. O may harap pagin caller pahabol sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: Hi, sino ni? Sino ni?
2: Si Kagawa,
1: dumdum clown eh. Ay, oo. Ingrid na mun bagulang ni ano ni Pastor Winston. Kagawa, kamusta?
2: Tamat. Wala damag tayo.
1: May problema ah, basta.
2: Monitor ang saga kay Bulls Eye with Erwin Salinas kay Sandro Borcos.
1: Baba.
2: Rawin Del Wala.
1: Oh, ang mga program na sa Bakulo, doon mo na itong gina-feed temporary sa Kabankalan. Ang muna ang kilala niya, si Katropang Andro Burgos, si Katropang Win Salinas,
2: Wendell,
1: kag si Katropang Wendell.
2: Wendell ko ng...
0: Ante?
1: Ang idol po si, ano, si Rodel. Ginakilig-kilig sa diyo, kagawad.
2: Kabaliro.
1: Oo. Kagawad, salamat. Salamat kit kagawad mo yung gabi ah. Okay, thank you, bye-bye. Oh.
0: Salamat kit.
1: Okay, may mga connection na ta, may kagawad na ta. Ang ginahulat na lang ang ano, ang barangay Tanod, gamanog expire.
0: Kaya ginahulat ba ang eleksyon niya, kumatayong kinanti.
1: Until now, wala mo pa na Japan ng talk of the town ng about sa eleksyon.
0: Eleksyon.
1: Sa Kumelec naman, padayon ang filing sang certificate candidacy. Of candidacy as long wala pa sing layi nga ginpatuman nga
0: as long as wala pa nga napirmahan
1: wala pa na pirmahan kag napatuman ang layi nga postponement regarding sa BSKE 2026 pero tikay amo na nang ilang ano mo ang ilang kalendar bala calendar
0: of activities
1: regarding sa filing sang COC ma-start sa October sa September 28 tama September 28 asa sa October 5 no chakto na i-correct mo kung sala ko ha, kay hindi ko yung balakas sa ulo. So dire-diretso ang pagpadala sang mga ballot boxes, ano pa ginadaman ang
0: sample ballots,
1: ang mga gamit halin sa Comelec na central office pero anytime pwede man lang dyan ma-postpone kung mahulog na gin sa layi ang ginpatuman nga postponement may kang tanan sa
0: election
1: na BSKE 2026 barangay and SK election no te ikaw kay doga panduwa-duwa madayon kung hindi ma manapakapayahan
0: siyempre eh nga alang man
1: ay hindi namin ko no? Namin ko mga hatag kapayahan dulce
0: ha
1: hatag kapayahan dulce
0: pwede man lang masarangan yung IB man
1: bagay di dulce man lang na yan
0: correct
1: di paano nabi karoon ng kagawad guba na din amon ng basketball court
0: ha
1: ipa fiberglass na amon
0: gano'n kayo ba? Kung amo naman ni Bla nga, chimpo, malagsanayan naman kami talibong nga. Daan sa nguna to, ispading pa lang.
1: Ay, ang boss sa inyo. Basta, maanon na lang ta. Masunod na lang ta kung ano ginman ang ipatuman sa nga ito nga panggobyerno. Wala matadya pa mamahimo kay ti. Sila man niya dayang ara diya sa babaw kita ya. Masunod-sunod malang kita kag aton ato pagon ang aton nga pangabuhi kag kung paano kita mabuhi correct. Sa matag-adlaw.
0: Amo na ganing iban ka siling kanugon nga hindi madayon ba?
1: Ang naghambal na kanugon ang amo man ang mga tao nga wala sing ano? Wala sing plano nga magpapili sa eleksyon.
0: Gabaton gani ayuda.
1: Hindi lang bala pag-ibisto bala. Ginilikaw ko na gani. Ang imo ginambal mo ganyan.
0: Amo ko na yung
1: kaprangkaya. Dayunan na lang ang kaparakakwarta ta.
0: Amo ko na yung kaprangkaya.
1: Eh, ginapananaw ko. ano pa gidabing kaiwan sa Pilipinas kung magamumulan ni tanan na pinungko sa itong panggobyerno. Why gini?
0: Kakon sila man Japon.
1: Ngayara man mga maisog ng mga kongresista pero pagpaug-paug na dula man. Bakasyon man.
0: Ang iban gani, one term lang.
1: Iban gani nga gin ano lang, gintayaan lang sang pinuti, lupa na yung Piloilo mo.
0: Amoy ganyang bot ko silingon.
1: Ay, dapat subong mangin mali pa yun kita. Hindi na kita magpadala-dala sa mga stress-stress nga na. Kaya tungod nga, ang stress, mabalik sa aton nga lawas. Baldagit kita dira kung mag, ano na, mag batsyag na kita para sa akong kilala subong. Kay damo-damo na sang sahi ang stress mo. No, may ara stress na ginpaagi sa ubo-ubo, paos. May ara man ibang stress nga...
0: emotional.
1: Gaka-anxiety. Mm-hmm. Oh, pero akong kilala kay stress siya, ang balik sa iya mo nang gina-ubo-ubo siya, gina-paos. Ang iya ni stress, hindi man ni stress nga, nga personal sa iya nga kabuhi. Oh. Ang stress ni tungod kay na ano lang balahaw. Natandog ang iyang alangala sa notes nga nag-sangal.
0: Amala, nag-ilangal. Nga deep throat, ah. Ano kay wala agiging dasokma.
1: 60 minutes after 10, nagkabala yung phone pala mo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Ang si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong na sa iyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog, tindog pa.

0: yung vitamin C. Tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one, sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Coffee Mix. Sarap!
2: Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 10:36! Nagpamati ka mo sa Giyapon sa programa ng Phone Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo. Mayang gabi kay Lorena Daza de la Cruz. So excited to see you both in person this coming Sunday. Sorry, ako lang isa.
1: Siya lang ko yung isa.
0: Oo, kay mapaano siya? Ano gani sa Sunday?
1: Ha?
0: Mapagabot ka?
1: Mapalaygi.
0: Walaygi. Alin sa Pops Mira sa mapalaygi? Pagabot lang gani, palaygi, tingin siya. Ambisyosa ka man, no?
1: Oo,
0: eh. Ngayon ako namin doon, may matres yung animal ka.
1: Talaga, ambisyon ka lagi lang man. Lubos-lubosan mo na lang.
0: Speaking of Rojas, sa September 27, 2 to 4 p.m. sa City Mall, Rojas Avenue, pagkatigayunon ang Santo na Next FM, libu-libong pa-premyo. Ibalaw naton, kagsaksihan man naton mismo ang aton ng mga manug Zumba during sa Grand Draw nga event. May manog Zumba kita, mga katropa naton nga manog Zumba, Bela Dolph.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ara na siya sa aton nga grand draw sa Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. Kag ang pinaka-exciting nga part dira is ang magadawog sa tag 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan ka tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So, muna ang aton nga balantayan sa September 27, 2026 sa City Mall Rojas. Nan, upo nato ng mga katropa sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Kabantayin nyo man kay masumbaman ko, no? Kanday, ano?
0: Sino?
1: Si katropang Ira kag si katropang Choi.
0: Sigurado ka?
1: Oh, grabe na itong practice nila. Wala mo kita.
0: Basi mo lang itong kaisa. Kita mo, nagsout-sout lang sila. Dayon, nangyay mo lang gini-exaggerate.
1: Ano?
0: Nga practice sila per me.
1: Okay, may nagsagad ko nga practice.
0: Ah, managurong ilaway nga para mangin healthy sila.
1: Kabay pa.
0: Oh, ikaw, anong imo yung ginobra?
1: Ha?
0: No, ginobra mo para mangin healthy.
1: Mangkot ka pa.
0: Hindi tayo bala upod. Sabi ko nga ni Sugmanan mo, mangkot ka pa, upod lang kita. Ano na yung ginawala ko yan dahil nga, hindi tayo bala upod yun. Anong ginabuhat mo para maging healthy ka?
1: Gainom sa ano eh?
0: Sa
1: produkto, sang san. So,
0: ay, bawi-bawi ka na naman.
1: Oo, oh, tingin ka naman mapakay mo.
0: Bawi-bawi ka na naman mo. Why ah, why gainom ah?
1: Eh, wala kong wala.
0: Tawag na mga katropa sa mga single kag willing makipagmingol.
1: Sir 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano nga mga holidays sa itong pagabantayan, Dolphman?
1: Holidays sa Sininga...
0: Sa Sininga ano, Tuig?
1: November, gid gurma to pa ang holidays na gid.
0: Ah, really? Nga man.
1: November 1 and 2. Kati, Pisa official, kung sa Bacolo, Jeff is the official na ang October 19. Kati, Maskara. Diba tapos na, wala naman.
0: Natuon. Hindi gusto mong pagdiya gali nga padugangan.
1: Ang?
0: Ay, buwas gali ano? Buwas, holiday ito buwas, September 21.
1: Subong 21
0: ay,
1: mo.
0: Ay, Subong gali ang 21.
1: Si, wala ma.
0: Uy, gali opisina, Subong.
1: Wala ma. May opisina, uy.
0: Ha?
1: May ara lang, gay. Wala man sila na-declare nga, ano?
0: Hindi, ah. May ara na, gay. Government declares Monday, September 21, 2026, as public holiday.
1: Tuod.
0: Gaya nga, hindi tama na ma-feel kay sa radyo man taga-obra.
1: Amo na gani.
0: Kita sa radyo kung sa radyo.
1: Wala ba ito kagin na na-hambal nga muna?
0: Ara na naman. Pero hindi ka pa confirm
1: nga
0: holiday kay man subong kung hindi.
1: As far as I know, amo ni siya ang anniversary sa ano, di ba?
0: Oo.
1: Tito, wala mo kaya kabati nga nagambal sila nga ano.
0: Oo, ikaw lang guru, ya wala iya kabati, iya.
1: Sige.
0: Dalahigo, no pa kaya, dalahigo, no pa kami, dalahigo, no pa kami, nga wala kabati, kaya ikaw mo lang ya wala nakadabati.
1: Sige,
0: magwa ni si Nicaron sa aton, naroon naman kita sa radyo, huring-huring.
1: Sige.
0: Judith Cantunao Bagakay, good evening sir. Katropa mo exciting from Purok Santol. La kami labot kay taga Purok Star Apple kami. Pati ka naglaog na Judith ang gabi. Today September 21, 2026 is not a nationwide Philippine holiday under the official 2026 National Holiday Proclamation. However, September 21 may be a local special non-working day in some areas because the president has declared several local holidays for specific municipalities, cities this September.
1: Ang selected.
0: May pipila lang guro nga
1: selected lang gani.
0: Nag-holiday. Tapos mayara man iban nga padayon ng trabaho sa bagay. Nano man ang mga holiday na yaman daw. Hindi man Japon na makabulig ang double pay sa aton kay ang glass tuhon, kamahal
1: na
0: gid.
1: Basta ikaw na nagambar.
0: So, hindi naman ma-feel nga yung double pay kay ti mahal na gid no sa mga balaklo.
1: Labi no? Na gid ang gasolina. Sa mataas pagid.
0: Sa saan no mataas?
1: Tomorrow.
0: Sigurado na?
1: Yes.
0: Amo na to. Sa Tuesday na gito ang confirm nga masaka sing 9 to 10 pesos per
1: to
0: liter.
1: Siya, oo.
0: Really? Malakat na lang ikusin
1: ni Mano. Naman. Ang mga naging pagbalik sa Kalisa.
0: Ay, wait, chan. Sana yung magbalik yan.
1: Naman.
0: Hindi ka man Japon makapagusto. Bisan electric.
1: Ako sa bagay.
0: Bisan maka-electric vehicle kasubong. Kung gusto mo magtabok sa island-island rin sa aton nga palibot, hindi man Japon pag-ikarga sa mga roro.
1: Ako sa bagay.
0: Kay ano ko no, nang di sila magkarga tungod kay sa battery daw, kung na muna.
1: Ambot lang ay ha.
0: Ano muna yung manti.
1: Ti amo na ginipag sila yung tanga matuon na ginilang tapamanyos lana.
0: Maparuwas ko sa Domingo. Yun, hindi na ako magdalas yung salakyan. Kanami pa ba lang mamasahe?
1: Uy, ka-enjoy ko yung ano yan.
0: Pero galing kay ti, ang lain naman kung may ara kaya privado nga salakyan. Anytime ya, para sa nabi, kung kaihion ka, pwede ka lang kapundo. Kung gusto mo mangapi, mga pangapi ka. Manabla, unlike nga kung ara ka sa mga public buses nga gabiyahe ka, kung saan no lang yung mapundo ang driver mo, napapanaog mo.
1: Pwede ka man siya pangabay.
0: Nga, mangikanay.
1: Oo,
0: mangiko. Okay. Ang imo nga ilihion wala na sa oras subungaw.
1: Ha?
0: Wala na sa oras. Para sabi magaling ka sa Bacolod pagadto sa Sagay ti 1 and a half hour o kun 1 hour abi ang travel time. Sa isa ka oras kapila ka mangihi.
1: As of now,
0: magbiyahe mga as of now mo na imo
1: yan. Ano gani na kaisa man lang.
0: Na kaisa. Mm-hmm. Tinga ako mag-duty ta do isip-isip ko do ka 20 ka magsaka pa na o.
1: Yo syempre gainom tubig mo.
0: Ah. Ano di ba mo nang kinalain? Mo nang kinalain kung ano? Ti wala man ta Japon mamahimo kay ti ginutang tagay ni nang salakyan para gamito naton. Mapilitan man ta Japon nga magpagasolina.
1: Dapat lang.
0: Pero kinut-kinuton ta na ya eh.
1: Kung hindi man ang importante ang inyong laktan, kung lapit man lang, laktan na lang.
0: Ay, wala na gid subong ya, lapit na lalakton. Wala na gid ya, ang lapit na lang gid guro nga lalakton, ang mabakal ka na lang gid sing disposable cup.
1: Hindi ya, pero kung makuha man ang salakat, lakta.
0: Amun lang ganyan, pinakalapit subong nga, ano, nga lalakton, ang mabakal na lang gid sing disposable cup, pero dares ya, lagyo na gid ya tanan. Te, kinangla mo gijay yasing ano, limousine gijay ya.
1: Wow, nga may?
0: Ha?
1: May cortina.
0: Mayo-mayo, kinadumduman niya pagli akong joke, no?
1: Pag-meet lang mo palang na limousine, sa'yo lain na gijay.
0: Ano gusto mo color sa cortina?
1: Ha?
0: Ano gusto mo color cortina?
1: Pink.
0: Ha, hindi kuya.
1: Ikaw yaw.
0: Green.
1: Ba?
0: Oo, tapos may betadine sa kilid. Dokamidik lang sa... ang ambiyosa dokamidik lang sa... O kung ano wala doon, do center na may ginatuli.
1: Ano lang eh, puti na lang ang cortina.
0: Ay, di ko na yun sa puti yan.
1: Naaman.
0: Okay na kuya sa green, ah.
1: Tapos makuhan, may tupad ka nga red cross na, na sign. Eh, di ka pa na.
0: Papakuha ka naman si dugo. Ang ulo gali sa ang ulo gali sa lakihan blood bank.
1: Amo gani.
0: Pila kagi ka regali pa kwa dugo, ge?
1: Wala.
0: Ah, wala nga.
1: Hindi ko pwede makwaan.
0: Ang nga, aman. Kaya wala ka ginadugo mo na.
1: Hindi mo sa
0: amusin. Ano man hindi ka pwede kwaan?
1: Anemic man ko.
0: Ah, sa alinsan o pila edad mo nga anemic ka na?
1: Mga 14.
0: Ah, 14 anemic ka na? Yes. Ah, magali daw kulang-kulang ka man ka isa. Kuko man ko, no?
1: Kuko na, iya.
0: Ano na galimig doon sa kanimig? Gali, no?
1: Oo, eh.
0: Kulang-kulang ko daw ka isa. Alabuto, no? Meron ka isa nga lang jali-jali. Tapos, kung masunlugan, dahil ka pangutos na yun. Ano na, no?
1: Ako pa ang pangutos.
0: Aba!
1: Ako pa.
0: Sako man lang siya, hindi sa kapurma-purma. Kaya sikon ko ni siya dayon kung maano sa mo.
1: Amo na ganyan, bala. No? Klaro, unta niya. Kaya ikaw na natupen.
0: Oh, pero wala ko yung kapanunlog si mo ya.
1: Langit bala.
0: Ha?
1: Te, nga amam, bala kang akong kapangutos. Eh, kung sila mga aki, gaya masayos na. Joke lang gito.
0: Ha? Sino ka dala plastikaw? Sino ka dala plastikaw?
1: Sino dala plastik man?
0: Anong ambal ko? Pangutos, pamutos?
1: Pangutos lang.
0: Pamutos ambal ko! Sino ka dala? Sino? Wala ko. Amo na problema sa ato nga duha kaya wala mo ginapatapos. Di ba lang? Siyang ambal ko. Sino ka dala plastik ka?
1: Okay, sige.
0: Sino ka pamutos?
1: Ha?
0: Sino ka pamutos?
1: Sharon Cuneta. Grabe, may pag-popularize na nga kanta, no?
0: Ano? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Ganon. Ah, hindi ko na iya kay Sharon niya.
1: Kasi no, kaya?
0: Eh, Bilma ko iya.
1: Sige, ah.
0: Ah, hindi na lang, ah. Para wala na lang kita lalisan kay Sandara Park na lang ko, ah.
1: Pag-gusto ka.
0: May kanta na si Sandara Park Pro, no? Ano ganun kanta ni Sandara?
1: Sabi ko na nga ba?
0: Ha? Magiging revive yan, ha?
1: Oo.
0: Ang sabi ko na nga ba?
1: A smile in your heart.
0: Namin ang smile in your heart. Mm-hmm. Give me a little smile, smile in your heart.
1: Ay, ala. Ano you brighten my day.
0: Iliwata na niya sumong niya. Ano yung mo?
1: Ha?
0: Ano katabi ang smile in your heart?
1: You brighten my day, you're showing me my direction. Nga bala, diba?
0: Yes, mo.
1: Just give me a smile in your heart.
0: Ang si Chakto Mano, mumana. Ang original siya na si Ariel.
1: Hindi, uy.
0: Ay, sino gali?
1: Jam Morales.
0: Plugpot.
1: Ah.
0: Hindi, oh.
1: Ate, oo, eh.
0: Ah, si Ariel. Si Ariel na iyaya.
1: I-type lang Jam Morales.
0: Smile in your heart. Si Ariel Rivera gijay eh.
1: Ang nag-compose pagid gusto mo
0: nga ang si Jam Morales kay daw bata pa man nag-isa kay Ariel.
1: Hindi mas may edad si Jam sa kay Ariel ya.
0: Si pero kung pamatian naton sino ang mas manami magkanta si Ariel o kung si Jam?
1: Depende sa imo kay di ako ay namian kay Ariel.
0: Ah, hindi ko na ya sa imo na namian niya.
1: Sige
0: ah. Hindi na. Iba manggota ka. Iba manggota ko sino ang mas maayos, si Jam o si Ariel.
1: Si
0: ambal mo, si original Ariel. Nagkanta si Jam, pero mas namian mo si Ariel.
1: Mas namian ko yung sa pag-deliver ni Ariel. It's not because nga siya ang original namin na siya. Diba?
0: Dapat tuod, ang original, lagpasan mo pagid nga mas nami, pagid ang imo nga pagplastar. Kay kalaway man nakaroon nga nami ng original tapos gin-revive mo siya tuod tapos laway man lang gali.
1: Go correct.
0: Oh, sige, I'll go with you with Ariel Rivera na Smile in Your Heart. Pero sa Bernes, sa pana sa i-play.
1: Oh, sige ah.
0: Pero i-play ko na sa bunga. Mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropa Antroy Tisoy.
1: Si Katropa Antroy Filangka.
0: And ang XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: kong vitamin C. Tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one, sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Teh, amot ka no.
1: Oo.
0: Kapadayan kita sa programa nga phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kay collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Pangapi ka mo every morning sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang sa...
0: Ano?
1: Kagara man ang Clear Skin Herbal Soup. Kutis porcelana. Kutis artista pa.
0: Pwede na sa katusingaw, no? Pero buhay pa siya bala. Ang mga ESL products na mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pa mo kayo ngagaw tawag. XFM call and text line.
1: 0912-0076-7939.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa palabuton nga Biyernes, sino naman ay hana makaangkon sing 5,000 pesos nga cash? Para sa ato nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes for you. Bakala ka mo sa mga Gold Eagle products, pareho sa Gold Eagle King kag 320 ml nga Gold Eagle Beer. Ang Tansan ninyo paghihaboy, kundi gamiton nyo ina nga entry para sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulod nyo sa puti nga sobre, isulat ninyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga XFM radio stations malapit sa inyong lugar. Kag kada Biyernes, bantayan nyo kung sino ang mas swerte nga tagdawag sing 5,000 pesos. Kada ano na ha? Kada lugar gina siya sa Sagay, sa Kabankalan, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, kagkalibo nga mga XFM radio station. So may pito ka XFM radio station sa bilog nga Western Visayas kag NIR ang nag-participate sa sininga promo. So pito man ka mga katropa nyo kag inyo nga mga constituents da sa tagsa ka mga lugar ang makaangkon sing tag 5,000 pesos sa pito. Ka istasyon dot multiply mo ang 5,000 pila tanan
1: 5 times 7 35,000.
0: Wow. So kada semana nagapagwa kami 35,000. Te yeah. Ma week 8 na kita this coming Friday. Mm-hmm. So pila na lang 8 9 11 12. We have 4 weeks. Para mag grand draw man kita. Mm-hmm. Sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So damo na higayon kag chance nga maka-intra ka mo sang ato ng mga pa-promo sa radyo. Intrahin nyo man base ka mo naman daw si kwarta.
1: Yeah.
0: Kag hindi lang kay kwarta, may cellphone pa ina kag mga grocery package, cash, gadgets kag grocery package sa palabuton nga grand draw. So kung may mga tansan na kamuda sang Gold Eagle Beer, gamitan nyo na bilang entries kag ihulog nyo sa mga XFM radio station kay may mga available na dira nga drop box para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Big time gid yang XFM.
1: Correct.
0: Hindi gid basta-basta.
1: Oo, akay hindi man basta-basta ang premium.
0: Mabato kaya sa mga dlag ko ang mga istasyonan nga nagapa-promo-promo man ah. Pa-promo man tayo ato na. Kung ga pamati si Lord Subong, pa-promo kayo hanggat gusto nyo.
1: Nante, di ka pa muna.
0: Sige na, mayang gabi sa ato ng mga katropa nga naka-tune in. Most especially sa mga KCTs nga mabatian kita. Like Iloilo, Bacolod, Rojas, kalibo mo na mga K-Cities nga hindi basta-basta ang atong mga listeners.
1: Antique.
0: Na Kabankalan, Sagay, dugay-dugay ang Sagay, mga K-Cities na ni. Kanlaon ka. San Carlos. Kung K-Cities, mas mayo guro para pinasahi bala. Mm-hmm. Mas super city.
1: Correct.
0: Ano ka, Victorias?
1: Kabay pa nga, hindi lang super baha, ha?
0: Ay, gali. Oh. Hindi ah, kung maplastar lang na tuod ang mga drainage na sa tagsa ka mga syudad, nga ilagi na ma ano, ma reroute nila sa intaktong alagyan sin tubig, wala man simba. Kagang nagabaha da ang para sinabi ang dagat sang una gin obra sing patag.
1: Oh, correct.
0: So meaning nagagamay na ang babaan sing dagat kay ti ginamat-amat na construct kag ginamat-amat na bala ang tubig ubrahon na sing duta. Na amo na kay gamay ang space sang kadagatan o kun babaan sang dagat ti ko magtaas ang tubig kasagaran sina mabalik kina diya sa duta, di ba?
1: Oo.
0: Kay kung anong ginkuha mo, muman na ang mabalik.
1: Mabalik si mo.
0: Oh, hala. Tagaluga, be. Kaya ito title na sa ano mo, pelikula mo.
1: Ang ano to,
0: kung anong kinuha.
1: Kung ano yung kinuha, ang siya ang babalik sa'yo.
0: Ma!
1: Hala?
0: Starring si...
1: Ay, wae. Bakit kung pelikula na ni Nora Honor.
0: Sige, anong title sa pelikula? Nora Honor, the first person ang title. Kung anong kinuha, yun din ang kapalit. Nga muna.
1: Doon wala man ko kabati.
0: Apigaw eh.
1: Yan, ano be?
0: Ha?
1: Ano be?
0: Aray, tagaanta ka sa mga Nora Honor nga ano ha?
1: Nga?
0: Nga movies ha?
1: Sige.
0: Nga wala mo maano? Wala mo na lantawan? Gaanta ka ha?
1: Oh, sige be.
0: Kagpakton mo kung ano nga tuig nagwa. Kung sumulunod kagid ni Anghing Nora.
1: Oh, sige be.
0: Oh, himala, year?
1: 1986.
0: Wrong.
1: Oh,
0: 1982. Bona.
1: Bona, mga more or less mga 1990.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ah, pigaw. 1980.
1: Ah, 1980. 1980 ah. Ah,
0: 80. Minsay isang gamo-gamo.
1: 76.
0: Correct. Tatlong taong walang Diyos.
1: 75.
0: Are you sure?
1: Yes, very sure.
0: 1976.
1: 75 na siya. Amo na siya ang first time yung nandang sa FAMAS.
0: 1976. Bulaklak ng City Jail.
1: More or less mga 80s.
0: No, hindi ko kinanglan more or less.
1: Adla, basta adla ah.
0: 19?
1: Mga 80s ah.
0: Be specific to your answer.
1: 86?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ka maka-change yung answer.
1: 84?
0: Correct! Karagali! The Floor Contemplation Story!
1: Mga 90s?
0: Para na naman, be specific. Kaya si mo answer.
1: Mga 1992?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ba kailis?
1: 1990?
0: Pwede ba kailis?
1: 96?
0: Ha?
1: 96?
0: Ba't sa'yo mo yan eh? Oh, final answer.
1: 96?
0: 1995. Die Womb.
1: Die Womb, 2013.
0: Are you sure?
1: Oh, 2013.
0: Final answer.
1: 2013.
0: 2012. Dementia.
1: Mga 2012 something.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: May dagdag, may kulang.
1: Amo na siya.
0: 2012?
1: Yes.
0: 2014. Taklob.
1: Taklob is amo man na siya. 2014?
0: Are you sure?
1: 15.
0: Are you sure?
1: 2014.
0: Din ka da? 2014, 2015?
1: 2014.
0: 2015. Andrea, paano ba ang maging isang ina?
1: 1996.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Ha? Hindi ka sure, ha?
1: 1996.
0: Hindi ka sure, ha?
1: 1996.
0: Ah, hindi ka ganun sure.
1: 1996.
0: 1990.
1: May natamdan
0: siya.
1: Ano?
0: Inaka ng anak mo! Raonor ka ha? Inaka ng anak mo!
1: 19... Mga 80s.
0: Ah, specific gani ang bota. Sige, mapagataman utok mo bala para mampuwan ka na. Ah.
1: 1986?
0: Ha? 86? Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: 86?
0: Sumulunod yung maninura?
1: Oo eh.
0: 1979. Basta may pusan ka, tsakto ginambal ko ha.
1: Anyway, wala man eh sa patuig tuwig.
0: Atsay!
1: Atsay is 1978.
0: Correct. Lili mo man ako ng kopya mo.
1: Lili mo.
0: Caller, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Yes. Anong magbulig naman si Imo?
2: Na, ito na ikaw, Pinsal, Troy.
0: Wala pa na tuyo?
2: Ay, Troy, natrangkaso lang, Troy.
0: Sinungalan mo?
2: Ah, si James, Troy.
0: Ha? James naman niya pangalan? Tagantiki ka, di ba?
2: Hindi, Troy. Tagayla-ila, Troy.
0: Ilo-ilo naman. Ilo ka naman. Tarala naman to sa Miyagao naman ta.
2: Sa barangay. Anong sa barangay ko ba yung Miyagao, Troy?
0: Duy-dugay. Masa ilo naman siya sa Gimbal. Asa malabot sa Bilya, sa Uton. Nasa sa city proper na niya. Dol?
1: Oo eh.
0: Sige na lang ah. Kala edad mo?
2: Ano, Troy? 36, Troy.
0: 36. Ano, obra mo?
2: Diyan lang, Troy, sa UMA, Troy.
0: Ano, obra mo sa UMA?
2: Ano, Troy? All around, Troy. Ang pangawan sa kaon, arado, kulig-lig, Troy.
0: Ano napangita mo sa isa kababayi?
2: Simple lang, Troy. Ang ginaong medyo bastos, Troy.
0: Ha?
1: Gapamati.
0: Sadyahan ka na na. Gapamati ni sa. Lain-lain lang gali address.
1: Amo gani.
0: Kaya ngalan. Ano to galing last kong pamangkot sa imo man? Ano to last kong pamangkot sa imo? Ripat na lang ko kay.
1: Anong ubra sa kampo ah?
0: Hindi, ano ubra mo sa uma ko na?
1: Sama gali.
2: Sama.
0: Ana, amo na gapangita sa babae. Amo to hambal mo no? Nga ano to mag-Ginoo
1: pero medyo bastos
0: te amo man Japon niya ginambal kabalo na gin sa nga babae hambal niya pa mag-Ginoo
2: pero medyo bastos man, Troy hindi ko nga protect sa Troy
0: pamati ba lang ginambal mo bala babae na mo ang subject na mo nga nga mambal ka mag-Ginoo kay babae na nga tong nisuryahan
1: maginang naman
0: hindi na yung mag-Ginoo niya hindi pala mag-uuhuo kay sala gani napaitindi si Imo di ko hindi mag-Ginoo Dolph ano na siya
1: maginang
0: ha?
1: Ginang mo maginang
0: maginaga
1: mabini binibini maginaga
0: ma-plug na number mo ah
2: 09 ang number ko kali ang 0963 593
1: Luzon
2: 0963 590 9166.
0: Okay, goodbye. Oras 22 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kan si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: 39 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nagpasakop sa phone pal nga programa. Kag sa mga nagapinamati. Thank you, Gid. Sa mga tech on duty, salamat. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR kag sa Panay Island. Thank you so much. Kag sa amon boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, natuyo na ko. Muna nga nagsinalambig na ako na dila. Madamo man nga salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Nga nagasiling adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone.
2: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: ko si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga bukika. XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver.

0: galang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodelis ang tanguli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangati man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.

0: Apple Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call the doctor. Bibili
1: sa mga butika.
0: Samtong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nemo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Kamu ba ay napakarami gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa aking kitita ni Lilo.
3: Sa aking call center agent.
2: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibaligay pa ko sa akong sang Sister Pain.
2: Nagsigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and save. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamitas. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen ang gutatayang kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check!

0: Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
5: Bastilan.
4: Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka blabay ara sa mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa. Exa.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas, Subong Adlaw sang Martes! Mga katropa, September 22 na kita 2026! Kag oras natin alas 5:15 na. 5:15 in the morning mga katropa, kag subong syempre nagatutok kamo. Diri sa programa natin Exciting Pilipinas, kaupod si katropang Wendell Balinario. And good morning sa tanan yung mga katropa pips natin nga nagatutok na sa aton diri sa aton programa. Sa mga nagapamahaw, sa mga nagapaligo, sa mga gapang toothbrush na this morning. Mayong aga sa inyong matanaan kag amat-amat na komento sa aton niya nga comment section diri para sa aton nga pa-shoutout or pa-greetings sa mga nagapamati sa aton diri ano amat-amat na sa mga ginapatamyaw ninyo bala sa may mga birthday today. September 22, 2026. Amat-amat na dira patamyaw sa inyong mga loved ones nga may birthday. Bala! And of course, sa mga nag-celebrate na subong sang kaadlawan nila, wala din mag-comment para sa ila, no? Or nawiya sila mag-comment man, titamyawon to na lang sila sa nga isa ka maayo nga aga. And isa ka malipayon nga kaadlawan sa inyong gatanan. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa liwat mga katropa pips natin dyan all over Negros Island region, all over Philippines. And sa malambutan sa ngaton niya nga tingog, Adria sa X FM Bacolod. And syempre, subong yung mga katropa nga aga sa mga nagahimos na padulong sa ilang mga alubrahan, eskwelahan, sa mga mother dear, nagatutok diri sa aton samtang nagahimos, nagadigamos ang ilaya nga mga pamahaw, sa mga balulunon, sa mga kabataan, and sa mga father dear man dira, no? Nga nagahimos naman subong, nagapangapingapi this time. And sa mga drivers naton, iba na sugat, ako na nagapamasadad na. So, matamat na kita bangon man sa may mga duties and responsibilities. Pero kung wala pati kung rest day mo, bumbahi. Bumbahi tulog. Eh, mga katropa, pareha sa gamay update sa lakat sang panahon. Isa ka LPA mga katropa nag-aapekto sa bahin sang eastern section sang Visayas. Sa local forecast naman sa lakad sa panahon, partly cloudy skies o kung maglulumon lang kalagitan sa palakabahin sang Negros Occidental ang ato niya nga ma-experiensyahan nga may dalang rain shower o kung thunderstorm tuga sang localized thunderstorm. Samtang ang lakat naman sang hangin southwest to west pag mayara sang light to moderate nga kabaskugon. Samtang mga katropa, mayra man sang thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa sa karon as of this time of 5 a.m. mga katropa. Gunsa diin nga mag-aapekto dira sa bahin sang EB Magalona kag sa Silay City. Kag nadumduman nyo kahapon ang isa ka LPA o ng LPA 09G. Nga kahapon mayra sang low chance. Sa karon yara na mayra na sang medium potential chance nga mangin isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nagbaskog ini mga katropa, so ati aton lang gid. Nga
bantayan dira no sa inyo yung mga tag sa kalugar. Mangin na ano lang kamuda, preparado o kon handa. Samtang, an hour ago mga katropa, mayroon man siyang thunderstorm advisory sa bayan siyang Bago City, La Carlota, Pontevedra, La Castellana, Tinigaran, City of Imamaylan, Binalbagan, Isabela, kag Moises Padilla. Makapekto man sa Pulupandan, Valladolid, kag San Enrique. Thunderstorm mga katropa, ha, sumining. At undira, expect na ron ang pag-ulan-ulan. Ako pagtupa sang ulan, subungya nga aga. Ako nakalabay na ganito sa Piladraya kung mga na-mention naton ng mga lugar. Oras naton, 5:20 na. And of course, nagpamatay ka mo sa gihapon. Adria sa Exciting Pilipinas, kaupod si katropang Wendell Balinario. Samtang nga nagahimos ka mo dira no, sa aton yung mga estudyante, sa mga mommies, and of course, sa mga tatays and daddies natin dyan. Para yung mga musikahan, para nga samtang nagpangape ka man, nagpamahaw, o ka nagabiyahe, nagadrive ikaw, nagadrive through, subong nga aga. Makabati kita sa musika nga ma-feel good nato ng kanta. Ariwa, para sa mga Morena girls out there, Morena Girl by Hey Joe.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
9: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
9: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
10: Wala o halagid ka pre-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning sa Liwat. Nagpamati ka mo sa Gihapon 3 sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Patay lang sa pag-tune in 3 sa 103.9 XFM Bacolod. And baka trapa oras natin, alas 5.33 na. Wala kita sang oras pa, pero yari ang mga katropa naton. Kanagawpuan sa itong programa, Subunga Adlaw. Sa ilayan ni Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Sa talantanan ko ng staff sa XFM, salamat. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Sa Ma'am Mina Celia Dora Dumipig, napatamil niya mga moms sa Punta Taytay. And of course, sa mga moms Mangali, no? Chapter here sa Bacolod City, good morning man sa inyo, katanan. Sa ilan ni Ma'am Evelyn Heroche Loderos, good morning. Sa ilan ni Ma'am Wilma de la Pena, good morning. Kila Kim Harisco Rodriguez, katropang Jalwin, good morning man. And of course, sa mga nagpamati sa aton, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga rad. Good morning! Bye, katropa! Tuesday! Martes na kita sa Liwat, September 22, 2026. Sa kung ano man tirang inyong mga deadline, due date. Or ano man ninyong mga kinahanglan tapuson. Hopefully nga tapuson na ninyo tanan, mga katropa. And sa mga nag-celebrar Liwat sa ilang mga kadlawan, happy birthday! Happy birthday sa inyo nga tanan. And mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Padayon sa pagtutok na rin sa XFM Bacolod. Para sa 103.9 XFM Bacolod. Sa FM nga Bond, sa inyong mga tagsaka radyo. Wala na kita sa oras mga katropa, no? Pero padayon lang sa pagtutok. Kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman. Sa Express Balita, kaupon si katropang Franz Andrew Burgos. 5:35 na sa aga, mata-mata pamahaw. And himos nera, no? Ingat sa tanan ang anong gabiyahin na. And kita-kits na naman, boss. Sa liwat rin lang sa programa nga pangpuka ko na aga sa Exciting Pilipinas. Thank you so much once again. See you tomorrow. Sa liwat, good morning and happy Tuesday!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM Exciting!
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold!

0: kaibigan. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa akin ang kapitan ni Lilo.
6: Sa akin ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: X!

0: Tune now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sining atag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gud to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara la naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kun maprepara la naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
4: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Sa aton sining pagparaga dupod ta as usual ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
5: Sampon Plus Gold.
6: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josil kundi sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josil no ang aton sini nga eksplikasyon o kun ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
1: Yes, to health.
3: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Tuling amon sininga diskusyonan ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuya ay Doc Leo.
6: Mhm.
3: Mambal nga unta tinan ano i manghampol kag igarol ang punaya.
6: Mhm.
3: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
6: Mhm.
3: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, bala Doc Leo, nahanog.
6: May black eye ka pwede man ah.
3: Oo.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: So nga mo, sining nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
6: Ang aton siniginatumod, dre, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya, bala.
3: Mm-hmm.
6: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong, wising pesticide, kagway sa gina-culture para pangbaligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
7: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Generally, ang color yes, ini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang iya sining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sinang is rapunaya.
5: The Secrets of Health.
6: Aga ang kunis Sir Josiel sang flavonoids. Example and diri amo ang quercetin, ara diri ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mabakod man kun mabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nga proteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sania nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas Sir Josiel. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
5: Sample Plus Gold.
6: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagaraman ang anthocyanins. Muning manotis na ton Sir Josiel kung makita na ton niya sa ringa kulor purple o kung dark purple because of anthocyanins. Ti antioxidant ni siya. Kag nagabulig siya Sir Josiel ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system. Kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
5: Sample

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha si ni Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakagisin sa akto ang proseso. The Secrets of Health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo. Pero ano nga to sining himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Ang yung tubi nga ginagaan nato sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubig nga ina ipahid ni mo Sir Josil sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josil ha, ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya sang isa nga may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas. Specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sining lawas. Seven Plus
0: Gold. Aktwal yung ginihimo sang iban sini pati na sa amon sining balay kung mahilanat ka bala. Hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw. Basta bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan ta sang malamig nga tubig. So ilok kaguyali og amo na masamig din na sibinan.
1: Pamanan tan lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang. The Secrets
0: of Health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat yung trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josil, ha?
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observe rin lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The Secrets
1: of Health. Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga doon din na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya is turbo-dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang iya paginawahaw. In terms of respiratory support, we are speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig yas ini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo? Seven Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kung damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sini pagginhawa, among aton sini ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulig sa Sir Josil pahalog kag palabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sininga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
2: Sulfur Plus Gold.
1: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Tukon benefits aton sa ninga lawas. Amo ni Blaser Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sininga pus-on. Or iban sa ni masiling sakit akon tiyan kay ara ang ila sininga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa isang lampunaya.
2: Sulfur Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya, kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Dok Leo?
2: Sulfur Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung na may mga hubag-hubag. Crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung nalibawa, tumaron naton o kung imnon na naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps magamit ini. Pero short term lang Sir Josiel. Maximum siniya lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kag pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa, hindi magpilit ang gos kaya radang ang iya sining ano nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede naton ini ma-mix sa iban sining mga just like for example drinking water. I-dilute ni mo bala Dok Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sang tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Dok Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ningalawas, pwede Sir Josiel, ano, preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa isang lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton. And then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag. Sir Josel, matawhayan kita kag pwede man gani Sir Josel eh, kung gusto mo para mas nami pagidangya sining kun man neutralize ang sabor sang lampunaya kag ang iya sining aroma abiyo mahamot sa iban pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Josel sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo. Kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para ma-neutralize ang iya sininga odor, ma-neutralize ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede gid Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kay mo kita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma kun kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Josel nga unique ang imo sa ninyo coffee pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street atubang sang Marayubang. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9

0: kape. Santon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pang api pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini kaya nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Ini nga cafe ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa cellula eh. Manotice na to ng mga naga-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa nga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
1: The secrets of health.
0: And then, namo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
1: The secrets of health.
2: Kung sige-sige galing inom ni mo sang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa nga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa nga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: The secrets of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sa lawas, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan, ganito nga tunga sina sa mga kalalakinhan.
1: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
2: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
1: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon na hamutan kita ya, Doc Leo.
1: The secret of health.
2: Nga ako nung kinanglan ni Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sila nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
1: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, tamay ara kita pang

0: wa sa mga bacteria that causes nga naga katubuan kita kag nagapabilin body odor para ma maintain tang mahamis nga kutis inang pinupino gid bala nga kutis para ma achieve naton ma maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap. The Secrets
1: of Health. Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil no, sige ako na doc bisan indi kid nga hamis-hamis kag puti-puti pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggo damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Sa lawas niya gin sunod man nga aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil. The Secret of
0: Health. Ang trangkaso kag ilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka magulag nga kun may magulag gani sa balay nyo nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kundi nang nagangutgut may gangutno talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi na kay kamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain. The Secret of
1: Health. Mabakod man ang resistensya mo yung sini ukon na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagadangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha kung nga palanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain. The Secret of Health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan Dok Leo nagagulugarhom-garhom na lang tanan matyagan mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok kagang isa pa gid Sir Josil kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan disgrasya gid kun magdiferensya ang mata
0: Visionex Plus nga may lutein beta carotene vitamin E kag zeaxanthin daw mo gid ni ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens gadget computers laptops desktops kag sa mga tao Sir Josil no nga hindi malikawan balahong kaisa way man sila nagamind pero ang pagbasa gali sini Sir Josil sa alang-alang nga kasanag makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata so dapat untatan gid naton nina ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nagaapekto man sa aton sini nga mata kinang lantas ang defensa kag proteksyon Visionex Plus makabulig gid sa aton. The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At tinidamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, since yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ninyo blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska, kag nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The Secret of Health.
0: Southon Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Southon Plus Gold. Mabuligan kita premium D3 kag Southon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Southern Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Southern Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM time, alas 6:15 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa tanga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 22, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tag-balita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sige, dulo naman sa inyo mga katropa, makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequency. Yeah? Nga 103.9. Samtang ang XFM sa Gay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabaan-Kalan City sa radio frequency nga 106.1. Samtang ang XFM San Carlos City naman sa radio frequency nga 98.9. Kaysa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sing live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangon may himo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang atong official streaming apps sa XFM Philippines. Ang XFM Radio Network mga katropa. Ma-access na rin ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may harap makita sa text line sa ato na stasyon ang ato nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na, mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dilalaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: PNP nagkumpirmar nga para sa kontane sa Mascara Festival ng 6.8 million pesos nga shabu nga nabawi sa taga-Islamic Center sa Barangay 31 sang Sabado.
3: Mga empleyado sang syudad ang nagapanag-iya sang lisensyadong armas sang ginapahanumdom ni Mayor Gazataya nga hibaloon ang computer games sang ila mga kabataan.
2: Yara na sa 410 million pesos ang napanagtag nga ayuda sa NSWD sa mga biktima sang RSSI sa Negros Island Region. Sa ating mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
2: Pinaay nga turista sa Croatia, aksidente nga nahulog sa viewing spot.
3: Senado nagapamatok sa ginaduso nga pagpasaka sang balayran sa pagproseso sang passport.
2: Kag sa ating mga headlines sa Balitas International.
0: Express Balita, international news.
2: Duha ka mga ballistic missiles gipalupok sang North Korea bangod kun bilang pagpamatok sa resolusyon sang United Nations nga nagapadulog sang ilang nuclear program.
3: Analyst nagpaandam sang chilling effect samtang ginahimo ni Trump ang pagdumili sa media.
2: Kag sa aton karon nga balita sa sports, sa boksidor nga si Umar Marshall hindi makampaw para sa Pilipinas sa Asian Games sa Japan.
3: Samtang si Wilbert Ross naman mga katropa ang mayara sang funny nga istorya samtang ini ang nag-taping sang ilayang pelikula nga Pimak.
2: Kag sa aton karon nga balita espesyal gawapod sa kakatropang James King. Ibaloon ta, konserin ba lang nga pungsod ang may pinakadamo nga centenarians. alas 6 biyente na mga katropa. Doon padulungan ang mga detalye sa balita sa lokal kaga mga headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika.
2: Para sa mga kaundaan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nagagawa sa investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region kung pro NIR ng 6.8 million pesos kabalor sa siyabungan na kumpiskar sa City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office o kung CDEU-BCPO sa Islamic Center Barangay 31 ang para sa selebrasyon sa Maskara Festival sa sumabot ng bulan sa Oktobre. Ang naresto, ginkilala sa kay Abdul Halil Makaulang, 25 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. So na sa kay Police Brigadier General Roddy Sindoriales, ang Regional Director sa pro NIR, tapnaon sa kapulisan ang presensya sa illegal nga droga pagi sa intelligence surveillance kag mga ginalunsar nga mga drug bypass operation. Dugang pa ni Reales ang pagtapna sa isa ka kilo kag nagabalor nga 6.8 million pesos nga shabu o kon shabu shipment ang nagtugas ang dako nga epekto sa lakas ng supply nga mahimo makasulod sa syudad sa Bacolod. Sa karon na kauron sa kustodiya sa kapulisan si Makaulang kag gini ang magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon ang RA 9165.
3: Ginpahanom daw ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya mga empleyado sang syudad nga dapat maging responsable sa paghupot sang ilang mga armas. Ini matapos ang asud-asud nga shooting incident sa eskwelahan nga armas ginapanagiyakan sang mga empleyado sang gobyerno. Ginpayag ini sang alkalde sa flag ceremony sang mga empleyado kon sa diin suno sa iya madamo sang empleyado sang syudad ang may mga license firearms rason nga dapat i-secure gid ang mga firearms kag likawan nga ma-access sang mga kabataan. Madumduman ni sa kapulisan nagapanag-iya sang gingamit sa isa ka shooting incident kag ginapanag-iyahan naman isang empleyado sang DepEd na pinakauling ang kaso sang pagpaniro.
2: Ginpangabay ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya mga Bacolod doon nilabi ng mga empleyado sa syudad nga gamitan sumayo ang artificial intelligence o ng AI. Ini ang ginpahayag sa alkalde sa iya anunsyo sa tiyon sa flag ceremony sa mga empleyado sa syudad sa Bacolod na mention sa alkalde nga dapat gamiton ini sa insakto kag hindi sa pagpangguba sa isig ka pareho. Isa namang kapliyado sa syudad na ginaligar ng kagamit sa AI agad nga guban ang administrasyon.
3: Nag-courtesy call si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kahapon sang aga. O kung nag-courtesy call kahapon ang bagong acting election officer sang Commission on Election Comelec Bacolod City nga si Attorney Anlie Ananoria sa City Mayor's Office. Lakip sa mga topiko nga ginistoryahan sang alkalde sang kagsang acting Commission on Elections Comelec Bacolod Election Officer ang pagbalhin sang opisina sang Comelec Bacolod sa mas accessible kag mas mahap posa nga katuan sa mga lugar para sa publiko. Suno sa kay Ananoria padayon man ang preparasyon sang COMELEC para sa palaabuton nga barangay kag sangkon ang kabataan elections o kon BSKE. Si Ananoria amuman ang concurrent nga COMELEC Negros Occidental Election Supervisor nga nagtalos man sa kay Attorney Katrina Trino kanya bilang acting election officer sang Bacolod sang tinalikdan nga Setyabre de Cesais. Si Trino kanya naman ang naghalina sa posisyon agud nga magserbi bilang clerk of court sa Regional Trial Court on RTC Branch 52.
2: Dako, pang isa kalalaki matapos makuhaan sang armas tutang sang ginserbihan sa search warrant sa Proki Pilipil Barangay 28 siyada si Bacolod sa tong hapon sa Setyembre 20. Ang naresto, ginkilala sa kay Alice Bongbong, 46 anos, karesidente sa nasabit ng lugar. Sa informasyon sa Bacolod City Police Station 6, nakumpiskar sa sospek ang isa ka unit sa caliber 38 ng revolver kaginang nakunong nasa kustodiyan sa kapulisan. Magapangatubang sa kaso ang suspect bangod sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunition.
3: Ginako sang suspect ang krimen nga ginbuhat sa nibatok sa 82 anyos nga lalaki sa Sulod sang ginapakayo sa ning abalay sa Porok NDF Barangay Handumanan syudad sang Bacolod kag indi ang nasapuan nga wala na sang kabuhi aga sang Setyembre 18. Ang biktima ginkilala sa kay Sigfredo Magalona 82 anyos samtang ang suspect ginkilala kay Diego Lumampau 29 anyos kag ang pareho nga residente sa mga sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay pulisya Captain Lilani ni Laguting, ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 10, una nga nagsungka sa Morsha PNP si Lumampaw, bangod ini ang nagpauli sa iyang lugar sa Barangay Salvacion, Banua, sang Morsha. Dugang pa ni Laguting, ginako sang suspect ang krimen, agod nga mahatagan sang hustisyang kamatayon sang biktima, nga ginapangabay sang himata sini, kag iya nga ginkompirmara nga wala na siya sang iban pangaupod sang ginhimo ang krimen. Ginako man sini nga nakagamit sang illegal nga droga antes natabo ang krimen. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspect kag pasakaan sang kaso nga homicide.
2: Patay ang isa kalalaki matapos siniging tiro sa iya kay Ingod Balay sa Prok sa Turn Barangay Dumanan, sila sa Bacolod napon sa City Ambrebiente. Ang biktima, ginkilala sa kay Rene Abibas. 40 anyos si bike driver, samtang ang suspect ginkilala sa kay Romark Mardukyo. Legal ang edad kag lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Leila Nilaguting, ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 10. Nagbaisay Kanday Abibas kag Mardukyo, tutup nga gintiro sining biktima. Gamit ang inaligar sulpak kag naingo si Abibas at yan. Dugang pa nila guting, gilayin nga nagpalagyo ang suspect pagkatapos ng paglutang samtang ang biktima. Ginala sa ospital kag iningibawian sa kabuwi samtang ining ginabulong sa ospital bangod sa seryosong apilas kinagom sini tugas sa paglutang. Nagagawa sa investigasyon nga gabi sa Setyembre 19 may nagluntad man nga komosyon sa tungas ang biktima kag suspect. Apang ini ang napunggan kag ginapatian nga ang biktima nagamaoy kun makainom. Desidido ang pamilya sa biktima ang magpasaka sa kaso sa nakapalagyo nga suspect.
3: Ginatos ka mga katapos ang progresibo nga grupo ang nag-ugyon sang kahapon nga adlaw sa pagdumdum sa ika-54th anniversary sang deklarasyon sang martial law. Ang batas militar nga gindeklara sa tuanay ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang tuig 1972. Isa ka madulom nga tion sa demokrasya bangod na dula ang kinamatarong sa hilway nga pagpalayag sang ila sentimiento. Apang sa rally kahapon sa Bacolod Public Plaza, nagkalain-lain nga issue ang bitbit sang pumalasakop nga nagbalhag sa ilang mga placards kag steamers. Hinyo sang labor sector kag mangunguma sa tubo ang pagpasaka sang eskwaldo kag pagpatuman sang eksakto nga programa sa agraryo. May nagapanawagan man sang pagrepaso sang tanan nga corrupt nga officials. Para sa iban, wala man sang kinalain si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa yaamay nga amo ang utok sang martial law. Upod sa amo nga rally protesta ang religyoso nga sektor kag mga katapos ang simbahang Inglesia Independiente.
2: Yara na sa 410 million pesos na balor sang ayuda nga napanagtag sa Department of Social Welfare and Development sa mga mangunguma sa tubo nga apektado sang Red Stripe Soft-Scale Insect o kon RSSI. Sino kay Arwin Razo, ang DSWD Regional Director sa Negros Island Region, ngayara sa 410 million, 283,675 ang cash assistance nga ipanagtag sa mga magagmay nga mangunguma nga rehistrado sa programa. Yara na sa 39,847 ka mga mangungumang nakabaton sa Negros Occidental kag Oriental halin sang nagligan nga bulan tubtob sini nga bulan sa Setyembre. Setyembre 20 nga data sang ahensya. Yara sa tag 10,000 pesos ang ginbaton sang tag sa kabenepisyaryo. Nagapadayon pang tagtaganay sang bulig kag mahimo nga magalabot sa kantidad nga 1 billion ka pesos ang sarang mapanagtag suno sa direktor. Sa nahibuluan, nagpain sang pondo ang Malacañang agudi bulig sa mga mangunguma nga nagareklamo sa manubo nga mga patubas. Alas 6:28 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
4: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: At naman, padulungan ang mga detalye sa balita na sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Mapaskog ang ginpamatukan ni Senator Christopher Bongo ang ginadusong nga pagtaas ng balairan sa proseso sa passport. Inagapanindugan nga magadugang lang ini sa palasaanon sa mga Pinoy nga sa karon nagapangatubang sa tuman nga krisis sa ekonomiya. Ang senador nga katapos ng Senate Committee on Foreign Relations nagpabutyag sang iya pagkadismaya matapos ang plano sa Department of Foreign Affairs nga pataason ang regular passport fee halin sa 950 pesos pagkaito sa 1,500 pesos. Gin pabutsyag sa senador ang iya dakong kabalaka para sa mga overseas Filipino workers o OFWs kag mga kasimanwa nga napilitan nga mag-abroad kag magsakripisyo agon mahatagan sa kinanglanon sang ilang pamilya. Ginalauman nga liwat ng istoryahan sa Senado kag sa DFA na sambit nga hagna sa masunod nga hearing agon di sa unang basihan sa price adjustment request kag ang epekto sini sa pampubliko nga sektor.
3: Aksidente nga nahulog sa viewing spot ang isa ka Filipina tourist sa Dubrovnik, Croatia, samtang nagakuha sang litrato. Nakaagom ini siya sang pila sa baties kag kinahanglan nga operahan. Nagangkod man ini sang pila sa ulo kag butkon. Apat ka adlaw na ini sa ospital kag ginapahayag nga yara na sa estable nga kondisyon matapos nga ginoperahan. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan kung mayara sa mga tikang sa kaluwasan nga mahimo magkapugong sa ang sininga sa isang aksidente.
2: Lima ka mga ekonomiya ang nagpabutsyag sang interes sa pag-upod sa Regional Comprehensive Economic Partnership samtang ang asosasyon o kon Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN nagatingwa sa pagpasangkad sang katapos ang regional nga economic bloc sa isa ka opisyal nga pahayag pagkatapos ang ika-58 nga ASEAN Economic Ministers Meeting. Ginanunsyo sang body nga ang Hong Kong, Sri Lanka, Chile, Bangladesh kag Uruguay formal nga nagpangabay sang pagsulod sa RCEP. Ginabi-abi sa mga ministro sang ekonomiya sang ASEAN ang unang mga tikang para sa pagpasangkad sang RCEP kag nagpanawagan sa padayon nga pagtingwa agud mapasul o kung mapadasig ang proseso sang pagbaton sang bag-o nga mga miyembro. Ginatagan pagtamod sang ASEAN nga ang pagpasangkad nga kasuktanan sang RCEP dapat magpabilin nga moderno, future-proof kag nagasabat sa nagabag-o nga kondisyon sang ekonomiya sa rehiyon kag pangkalibutanon. Ang RCEP nga ginapangunahan sang ASEAN nagasakop sang free trade sa mga balaklon sa serbisyo, investment, intellectual property kag electronic commerce sa bugos nga rehiyon.
3: Si Cabinet Secretary Benjamin Benhor Avalos Jr. nagapanguna sa ceremonial gapaglunsard sang eGov AI, isa ka bag-o nga intelligence feature sang eGov PH Super App nga ginhimo sang Department of Information and Communications Technology kun DICT. Ang eGov AI nagapakita sang Kuya A, isa ka built-in nga kabulig nga nagahatag sang real-time nga giya agud mapadali ang pag-access sang publiko sa nagkalain-lain nga online nga serbisyo sang gobyerno. Libre ini gamiton para sa tanan ng mga napamatud-an ng mga users sang eGov PH kag mayara sang gamit para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na sa paghatag sang tourism related information kag access mga pulisa kag mga pagsulundan sang gobyerno. Ang kahiwata nagdungan man sa eGov PH Hackathon 2026 awarding ceremony sa din ginkilala nga top 30 teams ang nagdevelop sang innovative digital solutions nga nagatuyo sa pagsuporta sa digital transformation sang gobyerno.
2: Alas 6:33 na inyo na ba tema katropa ang detalye sa balita sa nasyonal kaginigin na dulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Caps.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
2: Patulungan tama katropa, mga detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Matapos masikwai sa North Korea ang resolusyon sa United Nations kay ila unta to ng nuclear activities ang pungsod kag ilaman pagpabakod bilang isa ka nuclear armed state. Nagpalupok ang North Korea sang duha ka short ballistic missiles sa nasidangan nga bahin sang ilang kadagatan. Halin sa Wonsan area naglupad ang unang nga missile sa malapit 450 kilometers sa East Sea nga ginatawag man Sea of Japan. Takna alas 3 ang hapon kag sang takna alas 5:50 isa pagid ka missile nga nagalin man sa pareho nga bahin sa pungsod ang ginpalupok man sa South Korea Joint Chiefs of Staff. Sa karon ng mga otoridad sang South Korea kag Amerika ang nagahiwat na sang isa ka investigasyon angot sa mga specifications ini. Gilimaan nga nagpatigayan sa isa ka emergency security meeting ang Presidential National Security Office ng South Korea sunod sa una nga pagpalupok sa missile agud nga mahibaluan ang epekto sini sa national security sa pungsod. Gimpanawagan man sa gobyerno sa South Korea sa Pyongyang nga utaton ang ballistic missile launches sining nagapakita nga isa ka grave act nga naglapas sa UN Security Council resolutions.
3: Ang mga legal kag media analyst ang nagpaandam sa makakalalit nga chilling effect sa US news media kung tumano ni Trump ang yapaandam nga dumilian ang mga journalist gikan sa CNN, MS Now kag politiko gikan sa White House. Ang lihok ang sigurado nga magatubang sang legal nga hangkat na bangod ang mga eksperto sa hilway nga paghambalag siling nga nagasupak ini sa mga proteksyon sang US Constitution's First Amendment protections for free speech and free press freedom. Ginakusakan ni Trump ang mga outlet nga nagareport sang fake news sa isa ka social media post kang nagsiling nga hindi sila dapat makasulat kon makareport man sang fiction files o kon fiction kag lies kon ginakover nila ang presidente sang Estados Unidos. Dugang pa ni Trump nga igasunod man ang iban pa nga mga fake news media outlets.
2: Alas 6:35 na, inyo na ba tayo ng detalye sa Balita sa International? Kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan ng detalye naman sa Balita sa Sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Hindi magrepresentar ang boksidor nga si Yumer Marshall sa Pilipinas para sa Asian Games sa Japan bisan nagdaog ini kontra sa kay Omar Ulises Huerta sa Pungsod Amerika sa sulod lang sang tatlo ka round kahapon sa Setyembre 20. Inibangod sa sitwasyon ni Marshall nga kung padayunon nga siya mag-intra sa Asian Games. Iya tubangon ng 14 ka oras nga flight kundi may 16 ka oras nga diferensya nga maghatag sa iya sang malipot nga recovery time. Samtang presidente sa Association of Boxing Alliances in the Philippines sa kon ABAP nga si Marcos Haruin Manalo, inagi na pangabay ang pag-intindi sa desisyon para man sa kayuan ni Marshall kagang commitment sa Philippine boxing kagang pagtiglawas sa pungsod sa ang wala sang question. Dugang paningyagi na lang taong nga si Yumer ang magarepresentar sa Pilipinas sa palabutan ng Asian Indoor and Martial Arts Games sa Disyembre. Si Marshall ang sa karoon mayara sang 8 kadaog kag 5 ka knockout. Siya man ang nakakuha sa silver nga medalya sa nagligan nga Wangzhou Asian Games kanang in Tokyo Olympics bronze medalist. Balita sa sports, mga katropa. Hindi ginadulong sa inyo sa Cess the Pain.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain. Available sa mga drugstores.
2: At napatulungan, mga katropa. Mga detalye naman sa Balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ato naman nga balita sa showbiz. Subong yung adlaw sang Martes. Madumduman ninyo nga una nato na balita diri nga ining si Wilbert Ross kag si Bea Banene ang maging bida, mga katropa, para sa ining Filipino adaptation sang pelikula o kon movie nga PMAC. Kag-recent lang yun, mga katropa, magin share nga isa ka funny story ining si Wilbert, mga katropa, matapos nga suno sa iya kaagahon o kung aga na siya nagpauli halin sa taping sa ilaya nga ining pelikula, upcoming pelikula nga PMAC. Kag mga katropa, wala sini na notice, mga katropa, nga nalipatan niya kuhaon ang iya something ginbutang o kung prosthetic sa unto niya, mga katropa. Kahit ito yung ilan na din nga mga itsura sa PMAC, doon mga bungal na din sila, mga katropa, nga daw hindi bala healthy ang mga unto. So mga katropa, oo, doga mama bala naga brown ng ilang unto, mga katropa. So maging pamutang sa unto niya, tinaka TikTok pa ini siya, mga katropa, siya sa lakyan. Nagkati do nalipatan niya na bala nga kuhaon, mga katropa. Samtang nakabatsyag ini siya sang guto, mga katropa, kag nag drive through. Kag mga katropa, na-realize na lang ni mga katropa on that time na nga nag-order siya ngang iyagali unto, mayara pa sining mga ginpamutang ano no, nga daw mga brown ni mga katropa. So, sa pag-order niya, nagpa-picture sa iya ang crew mga katropa sa nasambit nga fast food. Kagdigto niya lang na-realize nga hindi niya pagpakita ang iya nga unto. Tungod nga, ara pa sa gihapon ang maging pamutang, dira. Kagati daw kahuluya ko no, nga mag-smile siya. So, nag-smile lang ini siya nga, oh, nga close mouth mga katropa. Kag after that, nag-ano siya no, nag-video siya nga galing siya kuno shooting, nag-drive-thru siya, kay gusto niya magbakal dan isang food kag coffee, pero hambal niya ang ipin niya gali ko no amoto that time. Pero may nag-post man ako, nag-reply man sa iya mga katropa nga post no, ako nga story nga ni ang crew nga nagpa-picture siya, hambal sang crew nga haha okay lang po, hindi naman kita ang ipin kay hindi man siya kuno nakangiti bala mga katropa nga labas gid ang unto, na naka-smile lang siya nga mga na close lang lang bibig kagay para nga hindi kitaon. Pero te ambal niya dumis mo siya natawa man sa iya nga kaugalingon ano nga ti amo na ang naging ano niya na naging experience niya that day. Pero te gin ano man Japan no, gin kalipay man Japan gin isang mga netizen and sang crew nga biskan amo na wala siya nagpangindi nga magpa-picture ko no mga katropa. Te ambal sang iban man dugang pagigani ko no ni sa marketing strat nila, kon strategy nila para sa upcoming pagidilayang film no, kon ining pelikula nga PMAC nga ti showing mga katropa this upcoming December. Oras naton mga katropa, alas 6:38 na kagang aton balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santong Plus Herbal Soap. Mga katropa, hindi maka buligid nga mag-prevent sa early signs of skin aging plus magkapaputi sa itong mga panit sa natural sining ingredient adlaw-adlaw. Madulagid ang germs kag baho sa imong lawas with Santong Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic kaginipunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
4: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:41 na mga katropa, aton padulungan ang balita espesyal naman, no? Kapot si katropang James King. Sa diniblang lugar, mga katropa, kay do tumalagsahon ang taning kabate kung ano bala, no? Very blessed ka na kung ikaw mismo bala mga katropa ang makalabot ka pala sa edad ng isa kagatos, no? Ano ka na nga ng tako na giniyang grasya sa aton sang kaitaasan sa makalabot ka 100 years old. Kaya wala labot ka, nakalabot ka 100 years old sa Pilipinas, may 100,000 pesos ka pa kaya ikaw centenarian. Pero diri sa aton, for example sa Pilipinas, pila lang guro ka Pinoy ang nakalabot sa 100 years old, di ba? No? Pero mga katropa, ginisip dito sa isa kapungsod, bao, ginakabing ang pinakadamo centenarians. Namigid mang roistaran mo. Katropang James King, kamusta ang bisita mo dara sa ila?
4: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
5: Japan ang may pinakadamo nga centenarian sa bilog ng kalibutan. Ini ang balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Balikantang Japan mga katropa, kung sa diin dito kuno may pinakadamo nga mga centenarians, mga senior citizens nga nagaedad 100 years old. As of September 2026 mga katropa, ang total centenarians sa Japan, 107,677 people. Sunod sa Japan, Ministry of Health, Labor and Welfare. Kung i-breakdown nato nina mga katropa, kalabanan mga kababaihan, 88% sa total sa mga centenarians sa mga kababaihan. Inina sa karon mga katropa ang ika-56 straight year kung sa diin ang Japan ang may pinakadamo ng mga tao nga nag-edad masubra 100 years old. Sa karon mga katropa, ang pinakatigulang nga babae sa Japan, 114 year old, si Fuyu Kishimoto. sa Kyoto. Kagang oldest o kung pinakatigulang nga lalaki naman, 112 years old nga si Hikaru Kato San Kumamoto. Tuod manggid ka tropa no, madamo na kay balo kung ano ka healthy ang pagkaon sa mga Japanese. Ikaw ya, gusto mo man makalabot sa 100 years old? Ambot lang kung may 100,000 man sila dito paglabot mo 100 years old. Inangatong nga balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas happy and longer life, magsantong Class Gold. Para sa nagog yun ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusika tropang James King, XFM News.
2: Sailor natas Japan.
3: Healthy to ilo pagkaon.
2: Oh, healthy. Galita. Kaya ito yung, ano, isa pang ilabi nga, ano, be. Bas iguro, ya, dito na yung katropang Wendell, sa medyo na umaumang portion nila. Mga nabukit. Kaya ito, sa city, ya, fast-paced ang lifestyle mo. Kasi gay, bra. And also, ang iba nga mga, ano tawag na ganit nila. May term na to sila mo. Salaryman. Tawag na nila salaryman kay do ano bla, typical nga employed, no? Go bra ka. Tapos ang ilang nga duty aga pa, tapos gabi na gapululi. Yung mga iba nagligad tong istorya taman ng ilang birth rate bala. Ang ilang population nagamatamat decrease kay tungod na sa ang iban wa ay bata. Una bala. No? So dodamo sang mga single sa ilato. Damo sa ilato ay nakapakasal kay ti. Kung magpakasal kay ako nakatropang Wendell sa Japan, same as sa South Korea, mahal. No, mahal ito ya sa ila. Tingko ni kaoya mismo yang ang do ka ano man bala sa ila, do ka discriminatory man di sa parts sang especially kung ikaw isa ka lalaki nga ang imo nga income sa monthly income mo, do gina-question man nga kung ikaw mismo ka may kapasidad nga magpakasal o magpangasawa. Di mas piliyon na lang yun sa iba niya nga magpabilin ng mga single. Eh. Mas damo to yung single sila ya. Masiling natin bala nga laon na bla. Isa to di ya. Oh, pila ng edad mo? Tama na, tantabi, 30. Oh, huwag ka pa bana o huwag ka pa asawa. Dito sa Japan yung mga tropa. May mga nalantaw ko ng mga istorya sa isa ka, may term na sila mo nga ikaw bla, ano, gaubra ka pro single ka bla. May tawag na sila sa isa kalalaki mo, sa kalalaki ginalaban. Gaano ka tropang Wendell, ga star nga si, ga isahano na lang sila. Kisa gani, may mga ang iba na tingala nga do ay nakunan nila nakita ang ilang abyan nga mo to, gali, nagkakapatay lang. Masapuan na lang sila sa sulod sang ilang balay nga tiway ni sa kabuhi. Ano na balang iban? Ti very lucky ang ini nga mga generations ang mga centenarians. Nga nagdamo. Na ang tagaling nga, damo galito centenarians Japan. Ti maglipas ng pila ka dekada, basi ka tapang Wendell, mag-less na ning number nila. Kay ang population sang Japan na ganubo man. Kay why jutay bata. Alas 6:47 na. Makatropa nyo na ba tiyan ang balita espesyal? Katropa, kaupod si katropang James King, no? Pero katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Rintan ni Mabakal?
3: Mga katropa, mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store. Sa ato niya nga dari sa Bacolod City, mabakal ini sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, Kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping application, i-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kaya sa mga katropa na itong Dragon Morning, Harinis Law, aming agad ah.
3: Yes, good morning sa itong mga katropa pips sa subong na nag-upon sa itong sa programa natin sa ilaya ni Sir Jelwin. Good morning sa ilaya ni Sir Lloyd Navales. Good morning man.
2: Aming aga.
3: Oo. 28 days to go before mascara na lang wa mayong aga kag sa birthday ni agali 49 days
2: wow.
3: Sa kay
2: happy birthday
3: ma'am.
6: Uy, happy birthday to you
2: after 49 days
3: after 49. Kay Mo Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Jay Hansel Panunsilion, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Kay Bonbon Acosta, good morning. Kay Mamayna Salyadora Dumipig, kag sa mga taga Punta Taytay, dira ng mga Moms Chapter naton, good morning. And of course, mga Moms Chapter man naton na Nodria sa Bacolod City, kag sa mga miyembro sa class naton all over Negros Island Region. Good morning!
2: Yes, maing aga! Sa mga nagatutok, daran salamat, Ginus, pag-upusan sa XFM 103.9 Bacolod. Tambay, mga katropa! Kaya magabulos ang bulusay, ikaw po, si katropang Erwin Salina. Sa liwat, kami yung mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News!
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
9: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
15: Sa aking kapos

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Centro comes sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: 103.9 XFM.
4: The Secrets of Health.
5: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
6: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdinas sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
7: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
6: Nagabulig gali panami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, pabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
7: The Secrets of Health.
6: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
8: Yes, to help.
6: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold herbal capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
7: The Secrets of Health.
5: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
6: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
7: The Secrets of Health.
5: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: The Secrets of Health.
5: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
6: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes!
5: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
7: The Secret of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang

0: pag-supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang System Pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodel Santacule. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Apple Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.
2: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaungaw o sabihin nila.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Huwag
4: upo ng bata, tapos may balay ng impapesma sa ako. Pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki naton nga tapramati. Welcome sa pagpakalaga na rin sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa this morning. How are you doing today? Okay lang. Aramanta sa aton nga mga trabaho. Aramanta sa aton nga mga obligasyon mga katropa. Maayong aga. Ha? I hope ang pila ka mga kuturan ta araman Japon sa ilang nga mga trabaho, ilang mga obligasyon subong. Kay subong mga katropa, kadamo sa mga kumpanya nga nag-cost-cutting. No? Kadamo sa mga kumpanya nga nakabadyagit sa ining problema sa ekonomiya ta. Sa ilang tagsa ka mga kumpanya tungod sa grabing cost, no? Grabing operational cost sa bisan gani small medium enterprises naton diri sa sa Pilipinas mga katropa. Batsagan ta pa kabatsag pa subong ano ang Christmas naton ayan subong man ano ma experience at ang mga ano man nga mga nang ano man mga sitwasyon man kaya pa ni Ayhan no amo ni vlog ginahabol sa agi na pa man coach mga kuturan to sa ugling kaya pa Ayhan ni kaya na komentaryo bawat Pilipino ang ipinapanalo nagagit ni subong pata ma hindi subong pata ma ano subong pata ma hindi ah basa na ta ari na tadi. Why na sang atras abanti na lang abanti. Ngayon nga mga katropa, welcome sa Bullseye. Upot natin sa technical side si katropang Chris Librando. Ako naman si katropang Win Salinas. Ranga, diretso, Bullseye. Pero ka mga headlines natin. Headlines. Milling season, masugod na Oktobre 1. Pero sa mga katropa, ang pila ka mga milling companies naton, ang mga sentrales nagbaton no sang pagaling no nagpagwa naman to sa notice ang Sunedco. So ang aton nga pagbanta base dason sunod-sunod na ni no sa pila ka mga sentrales diri sa Negros Occidental masugod na abrigaling ang pamangkot mga katropa kaya bala may ara patas ang maka harvest kitayhan no sang insakto nagakaigo nga kadamoon kag supply no sang kalamay sa Negros Occidental. Anong pakantoan sini sang December para sa mga small and medium ukod small planters diri sa Negros Occidental kaya pa ni Ayhan nila sana sa pagkatutukan naton sa pagpangalagad ta diri sa aton panatuntunan Bullseye mga katropa mga motorista subong batsag na direkta makitaan mga katropa ang presyo sa petrolyo sa presyo sa diesel makitaan ta halin 98 pesos tubtob 130 ang litro sang petrolyo sa pungsod Pilipinas samtang ang gasolina naman mga katropa naghahamboy naman siya halin 86 tubtob 98 sa kada litro. Ini matapos ginagsaka ang presyo sang gasolina, epektibo subong mga katropa sa presyo sang diesel. Nagrabot kita sobra 8 pesos pero nagaluhamboy hamboy 9 pesos. Katropa, ang sa gasolina naman naghahamboy 5 kapiso ang aton nga saka sa presyo sang gasolina. Amo man ang sa pet kerosene na nalapit 6 pesos man ang isaka mga katropa. Iyan pa man kot, kumusta si Juan de la Cruz? Nagapasan ta ba sa papabalasang krus? Kabog aton sa pagpakabuhi natun subong. Breaking ang mga balita mga katropa sa pagpangalagad na subong. X-FM. Breaking news. Mabalo naton sa isa ka, may isa ka bulothuan sa ibe magalon na. Ngin papuli ang ina mga sudyante tungod sa nga shooting threat na naman mga katropa. Sa kontra, pinak manitalye, pinak ma-update karon sa pagpangalagad naton. I hope tani, mga eskwilahan ta, hindi nyo man pagtago-taguan ni, naginihinali, gani mag-rebukaho ni, kag magluntad ang insidente. Wala ta gina, ano, gina lauman, mangita naman ta lusot, ha? Mangita naman ta sang, mga rason kung ano naman ni, no? Kay, ang tutuod, ang failure sa bahin naton katropa nga wala naton gin tagaan sang bugat ang ining mga pamahog sa mga bulothuan ta. Nantawaton nyo ito blas banga National High School dito sa South Cotabato mga katropa. Why man ay expector, why man ay naglaom to ang mga pila ka mga estudyante, pila ka mga manunudlo, even principal mga katropa. Matapos nga ti may isa to ka grade 9 student mga katropa nga nabitbit armas, nagpalupok ang naniro to ho, no? Tatlo patay. Naanad na ginlang yun, no? Ano ang pwede himuon man sang mga kauturan taman sang aton nga policeman para mapunggan ang ini nga mga pamahog katropa kaysa social media ni sa tanan, no? Di ang mga eskwelahan ta na insindihan ta nga nakulbaan man sila, naghahatag man sila sang atensyon sang sini nga mga problema, pero nonetheless mga katropa, as much as possible ginatago nila ang mga sidente nga muli kay hambal nila kuno base maglaptas sa mga ginikanan kag magsala mga ginikanan. Natural malang na sino abi hindi magsalas naman, bata mo ara sa sulod sa eskulahan to, pagkatapos sa sulod sa eskulahan ano ang naghulat ka, no? Pagkatapos ang pagpamahog ato pato sa sulod sa eskulahan, ato man to estudyante mo, bata mo, di ka makulbaans na, natural mo lang naguro ka mga reaksyon. Pero ang pagplastar kag pagpahibalo sa mga ginikanan ta, importante gini ang mga katropa para makasuggest man ang inyong mga PTA, makasuggest man ginikanan nyo ang ginikanan sa mga kabataan kung ano himuon, no? Kay may mga presidents na abi mo, may nagaluntad ng mga hitabo nga nagat ano sa aton, naghahatag sa aton sa budlay, ti amo ni dapat tagaan sa atensyon katropa ang ining mga problema, no? Ang ining mga sitwasyon base magrebokaho kag magluntad ang isa ka insidente nga wala ta ginalauman kag base hinulsulan ta sa ulihi. Mga katropa, ang kahapon ginhimo naman ang impeachment proceeding. Dili ko nabalaan, katropa, ako naga panalawsaw man ta. Kalabanan sa mga official tales gobyerno, pwede ka engage gili sa mga negosyo nga ara nakabarakang ang ngalan nila sa mga incorporators sa mga kumpanya. Amuri kita lakay kahapon sa impeachment matapos to nga mismo ang vice presidente ginaligar isa sa mga stockholder sa mga kumpanya mga katropa sa bilog kung sa iyang termino, no? Ginadumilian ni sa mga katropa, no? Presidente, vice presidente, hindi pwede kag all the cabinet members maabyan, no, sa presidente, hindi pwede ka engage directly sa mga kumpanya, sa mga corporation nga ang ilang alan arada, hindi pwede li, no? Grabot lang, may mga kilala at siguro nga arada bisan nagapangalagad sa tanatapan sa presidente ang ilang mga kumpanya to gabarakang man, no? Ilang mga ngalan to sa mga korporasyon na gabarakang man pagkapitalista, hindi basta-basta stockholder pa niya, mga major stockholders ang mga pila ka mga ka kauturan ta nga nagapangang nervisyos gobyerno baw dokonami man sa inyo yaman. Naribukaho na niti tungod may impeachment mga katropa. Tara kayon, tara karoon yung story-storyahan ta sa pagpangaragad ng mga katropa. Ariay, sa Banga National High School, atong school shooting, hambal sang DILG mga katropa, ano na ni? Tawag siya niya, na natapos na ang investigasyon. kag ang tag-iya sa karmas mga katropa confirm to gin confirm nga ara sa obra man sa Department of Education amo ring gin ka bad trip ni DILG Secretary John Vic Rimolya na naghambal to sa sinya dapat tani makadto sa subong adlaw mo sa Kongreso para repasuhon ang ining mga layi naton no nga nagapugong sa aton nga mga kapulisan sa pagcheckyar sa mga legal firearms mga yan no take note ang armas gani kada paragihan sang nagatrabaho sa Department of Education legal firearms meaning may ara sa mga papeles may ara sang lisensya kag legal ang armas mga katurpa gina-renew ang lisensya kag gina kag may kompleto nga dokumento pero kasuhan ni sa mga katropa ho no ang sakit lang gid nga ti ang pwede kasuhan to sang tag-iya daw kaso kriminal pero ambot lang kun ang estudyante to ano ikaso sa iya tanawon ta na mga development karon dugay-dugay kay kasuhan man to no ang gina-mention din isa reckless imprudence kuno part sa mga gun owners no wala gintago ang armas di available ni pero ang armas mo to iya nakalupok na nakapatay na to sa tao daw hindi nami ang ato naman paglantaw mga katropa since natabo to ang dito sa Tacloban sa Zamboanga kagkaroon sa South Cotabato naman mga abyan ang ining mga armas ginaparagihan sa mga government workers ta no ang mga armas kani nakalisensya sa mga kauturan ta nga nagatrabaho sa gobyerno no police ara sa custom karon sa DepEd naman no sila ang mayor kota and this is not loose firearms ha? Mga katropa ha? Mga legal firearms ni may mga arma may mga papilis ni ang problema lang sa mga tag-iya kay wala nila ginatago sang insakto nga hapos i-access sa mga kabataan nila ang mga armas nila ti subong ho mga kabataan tinaan subong exposed na stirohay so kung na-expose man ta sa mga halampangan sa mga arcade to bala nga nagatiro-tiro ti huway ba na epekto sa atun utok ni pero subong niya mga katropa ang aton niya mga kabataan gakadala is sila iya sa online amuni ang medyo bulubog at bugat nga para mincharon sa aton niya mga ginikanan nga ang aton niya mga kabataan ang independent sa online gaming and sometimes they feel nga ang ilang online mabatsagan man nila sa reality no all of these are virtual mo no ti siguro ba si may nagatulod la may isa to ka ginahambal nga ginagahambal nga may ara kuno sa mga grupo sa Roblox mo nga nagapang recruit and after sang recruit nila ginasugo ang mga bata ha ang ilang mga ano tasking maniro mamatay ang target nila ginikanan terrible no ano ni katuod man tanaon tara bla karon sa pagpangalagad ta mga katropa sa aton para tuntunan bulls ay ari pa ang barangay na SK elections anong update mga katropa wala pa man no pero may mga grupo nga nagpanawagan nga i-veto na lang sang presidente ang iningabihin mga katropa kag hindi na pagpanugutan nga mag ano nga manginlayi iway ta kabalo ba si amo man ang gusto sang mga kongresista ta nga ma-postpone na kung kisa mga katropa dreyo at hagpasat-hag nga nga ito mga kongresista man mayor kota man eh na busy sila iya sa ilang paksilika busy sila sa ilang extension sa barangay election pero tanato ba na even a follow up or priority no sa nga anti-dynasty bill nga gin ano naman to ginmando naman sa Supreme Court sa Kongreso dapat magpasar kamo sa anti-dynasty bill no kinahanglan nyo ni para ma para mabuhin-buhinan ang korupsyon. Pero di, may anti-dynasty bill to gagin pasar, pero medyo kulang-kulang, second degree lang hasta. Oh, pero ti, ang mga pakaisa, no? Ang paukon ang mga pakaduha, no? Mga paryente, pagkatapos regionalize pa, hindi pwede sa mga posisyon to nga ara sa isa ka teritoryo, sa isa ka clan, sa politika. Pero sa Piakya, pwede. Ang nasambit nga bil, mga katropa, mas ginpasangkad na pa ang dynastiya in a broader scale. Kay diri, like for example, diri kis Bukulod, pamilya dynastiya di. Pwede katuod ka padlagan, second level lang. Pero pwede ka padlagan to sa Silay, Talisay. Kundi naglapta pag-idramag nila to. Kundi naglala pagid kay ti sang una teritoryo ang dynastiya sinya diri lang kos ka bangkalan di na ko to sa Imamaylan, hindi na ko to sa Sipalay, kay may ato man to sa mga dynastiya nga iya. Exclusive lang ko diya, pero hindi nyo pag sudla teritoryo ko, ako niya doy teritoryo ti ang ginahimo sa mga political clan ngini nagahulat-hulat ingati si si Utol to, marag tapos naman termino niya, hulatun kun lang. Pagkatapos, ang pagkatapos ang termino niya, mabailuhan na ilang kami posisyon. Daw amuna bi?
1: Hambala pa!
0: Di subong niya, kung mapasa tong version sang anti-dynasty bill, mga katropa, di padlagan to sila sa Piakya eh. Palapad-lapad naman. Mismo ang mga oligarchs na may linaway ni sila po. No? Anyway, mga katropa, it is what it is, no? So barangay Ineske elections, gahulat-hulat ang aton nga filing of COC sa nambal naton. It's September 28, sakto. Sir Lloyd Navales, Sir Jilwin of Vincent Helbulario. Yes, pizza ano na to, pizza sa pizza 28 na, no? Ang pamangkot na makahabol ay han. Mahabol pa yan ang ining mga layi, no? Ang ibang to medyo excited naman, so hindi nagkahabol, baban laban gid, no? Kaya feel ko gid nga daw alang-alang ma-file ta sang COC ta. Ayos man, ayos eh. Oh nga ti syempre tingal ban laban ay makontrahan ginis kapitan eh. Sana all. Amo rin pira ka mga balita at tututukan sa pagpakalagad na ito mga katropa sa ito na ito nagbulsay. Sa nambal naton, opdi kami itong tumalas dyan sa pagtalakay sa pira ka mga update mga balita diri sa XFM Bacolod. Live kita nag-broadcast mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. And simultaneously, nagpangalagad kita via 106.1 XFM Caban Calan. Franca, Diretso, Bullseye. Pinapalabot naman natin nga pag palabot sa pagpanamiyo sa mga kultura natin sa members ng class sa Southern Negros, Bilog Negros Occidental, mapa-north ka man, mapa-south ka man, mapa-central ka man, sentro sa Negros Occidental, ara mga class members natin na nag-tutok. Thank you, ah. Salamat gid mga katropa. And Denise Bacolod mga katropa, ang Ma'ams Bacolod, ang class Ma'ams Bacolod, morning sa inyo. Ma'am Sol, good morning, salamat gid. Ma'am Mary Ann, Mary Jane Balualio, nakatutok naman sila sa aton para tutunan. Morning, salamat sa pagtutok. Isa-isa out ko ka makaroon ng ilugay ha sa aton nga later part sa programa. Isa-isa out ka muna mo karoon mention. Oo, may experience di si Sir Lloyd Navales basahong kung nabla. Kay Hambalya, sang una, sinya I was once bullied by, Aryo, sinya I was a victim of bullying from my classmate before, from elementary, high school, and college. And for now, I'm the stage of a young professional. I'm the stage of the young professional for a lifetime that I've been enjoying. Oh, sir. Keep it up, ah. Saludo kami sa imo yan. Mga katropa, mga produkto sa Gas to Health. Ang ginapibulo naton sa inyo mga katropa, no? Ang aton nga Premium B3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Yung mga suplemento para magbakod aton lawas mga katropa, no? Magbakod, paro kabakod ba na sa lawas ni katropang Chris? Ano mo niya? Bisan anong magsasagupa, magiba mo, no? Ang Premium B3 mga katropa, suplemento naton, aton nga suporta para sa pagkinanglan naton sa vitamin D. Often na that, often times ginakuha naton ini mga katropa ang ini mga suplemento sa adlaw. Pero hindi mo naka-accessible sa mga adlaw ta. Nagakusmod sa kong kisa, kaga nagabotlak man sa, pero init-init naman kayo, triple. Di kalabanan sa mga kuturan tas hindi naka hindi takarisis, hindi takaya ang ining init nga ginhatag ni Haring Araw. Di kadamo sa mga kuturan ta nga ga problema sang supplementation or vitamins ang vitamin D. Damo deficient sa vitamin D. Apid sa mo itom ka, exposed ka, doesn't necessarily assures you na may ara ka sang absorption sang vitamin D through sunlight. No, because ang melanin tabalas lawas, too much exposure mga katropa, gatig aban isa. No, so ang penetration sang init sa lawas ta hindi na amo na kanami. So bisan Africa gani may ara sa mga deficient mga katropa sa vitamin D. And of course, ang mga kapungsuran katulad sang mga matugnaw bla nga mga ano, nga mga kapungsuran kadamo sa mga deficient sa vitamin D. That's why ari na mga katropa, ang Premium D3 supplement ang aton suporta vitamin D sa lawas naton. And again, pabakod pa tungod may ari ini sang virgin coconut oil, no, nga nagabato kontra bakterya sa lawas naton. Kag syempre ang supplementation sang malunggay, extracted nga nutrients halin sa malunggay, malunggay oil, limbot lang sa Premium D3. Franca, diretso, bullseye. Ari naman mga katropa, ang Santon Plus Gold, ari ni kompleto sa mga ingredients. Mangosteen, ampalaya, may arat na sa malunggay, garlic, spirulina. Ang mga suplemento, kinanglan sa lawas natun, no? Kinanglan talang mag-inom, kinanglan talang mag-tumarsin eh. Para magtaas nga itong immunity level mga katropa. No? Ang pag-explicar sa mga doktor, kagaton mga naturopathist mga katropa, hambal nila, singa, it's a complicated nga istoryahon ang immune system. But one thing is, kung nagakaon ka sa masustansya nga pagkaon, dako ang bulig sini para magpabakod sa aton nga depensa sa lawas. Okay? Yan tong wala gakaon sang utan, wala atong kulang sa mga sustansya, much more nga mag-inom sang Santon Plus Gold mga katropa. Kaya nga dako ang butik sini mga katropa nga i-fill in ya ang mga suplemento nga nagkaladula mga katropa tungod sang lifestyle naton. Paano? Aga pa lang ang ginakaon ta napunan sa mga preservatives kaya mga chemicals. Kita nyo na madilata ka, maluto ka na lang to sang noodles, itlog, matikaon mo pa na, ipretuhon, okay na kung hard-boiled. Pero mga katropa, kung ginprito, may mantika, taas ang kolesterol. So, amo nang ginahambal ta, hindi na natin ma-harvest ang insakto ng mga suplemento sa lawas naton tungod sa mga pagkaon nga ginakaon naton nga wala na sa insakto nga sustansya. And that's why ara mga katropa ang aton nga ultimate trio ang Santon Plus Gold para magpuno no sa sini mga vitamina nga mga minerales nga kinahanglan sa lawas naton. Okay? Amo na Santon Plus Gold mga byan, no? Just make sure nga insakto kag nami ang aton nga absorption sa mga vitamins naton. Imnan ta na sang vitamin C, no? Ang vitamin C nga ginapipili naton perme, ang wala bala sang reaction sa sulok-sulok ta. Wala sakit sa sulok-sulok ta mga katropa, mga byan. Amo na ang Santon Vitamin C, alkaline based mga katropa tungod that's why wala sang mga adverse reaction sa aton nga mga kuturan nga may ara sang taas ng acidity sa lawas. Kaga hindi na magpasakit sa sulok-sulok ta, pasuka-suka. Sobra, ultimate trio mga katropa, bakla nyo eh. Sa mga nagkalain-lain nga mabutika, manapit sa inyong marugad, no? Para Sir Bull, Aridio, ang Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa TGP, kag Generica Drugstore Nationwide. Or you can visit sa aton nga Health and Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Check out ang pinakamang produkto sa Yes to Health, dugang, para sa pinakamang turanta nga may problema sa pananawan, ano pa, may sakit, kinabatsyag, araman na katon sa sdapin, kagiban pa nga mga produkto, mga katropa. Okay? Oras natin 8:40 sa pagpangalagad. Let's take a break, mga commercial tanay. Kadali, mga katropa, pagkatuan ta, mga detalye sa mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdom. Stand by!
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
4: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
5: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: System pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
12: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
17: Live Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang bullseye.
5: Katuan the patrol mga katropa, sa pila kang update nato sa balita. Morning sa mga katropa nato na. Morning sa kay Lloyd Navales, morning sa inyo sa always kami nagmonitor. Ma'am Len Talti, thank you so much. Salamat gid. Kag sa kay Mayna, sila Dora Dumipig sa Punta Taytay, thank you. Ma'am Len, morning. Chapter Mamaylan, Jeline, Mia, Molin, Tuto, Nick, si Wilita, George, Gingging, Melinda, Meridian, Bibot, Nining, mga katropa ang nagpamati permis sa mga radyo nila. Thank you ha. Ma'am Len, morning. Kagdira sa shout out lang sa mga drivers li sang Balsa, dira sa Barangay Makagahay, labi na gid sa kay Kapitan sang Balsa. Oo. Kapitan sa Balsa niya, Jo Marie Espanyola, mayong aga. Salamat sa pagpamati. Erica Jane Brabanco, thank you so much. Salamat kid. Ma'am Erica, sa diin ka. Bakulod ka lang, ma'am. Oo. Pabalo kay para maano ta. Ma tulot-tamyaw-tamyaw naman ito sa aton nga programa. Thank you so much sa aton nga mga kulturan nga nagatutok naman sa programa ta morning. Thank you. Kag great ko lang happy birthday sa kay Irvin Gaho and Gavin. Thank you. Morning. That's from Ma'am Jane Erica Brabanco. Thank you. Junior Legriarin, si Rimelo, happy birthday sa bata niya nga si Bisaya ni ba Rodman Bayarkal. Happy birthday. Bisaya sound to na mga birthday celebrators black ron, no? Bonbora Costa, morning sa imo. Kag sa kay Mayor Jane Balioalio, Mayna, sila Dora Dumipig. Thank you. Happy birthday sa kay Mark Katahay sang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Sekonta ang aton nga patrol, hulat-hulaton ta lang kay ang Pal Dobla subong ang barangay Handumanan. Oo. Angot to sa nanglothang nga suspekto dito sa barangay sa Saturn sa barangay Handumanan, mga katropa. Grabe ang balakuon sang pamilya mo. Matapos ginuthang to ang ilang himata amay ang amay gali mga katropa, siya pa ni ang nagapangita sang kwarta para sa pamilya. Okay, kag pagkatapos siya pa ni ang nagapangita sang pagkaon kinawala para sa pamilya. Nano man kay ugali ka mula na may ara sang gamay nga hubog-hubog nga istorya, may mait-mait man ginagmay. That's why nga nagka problema, no? Nagmulo mga yumaoy ti hambal sa mga residente da sinya natural man lang na permi man sa gamaoy da. Pero ginapabayad na lang namon kay ti base nagapautwas man, no? Gali ko kis ang katropa kay ka ano daw ka irritating bra, no? May gamaoy maoy da stupad mo. Singgit-singgit la ang lampos-lampos da munang budlay. Ti ang most nga pwede may himo naton kadtuta sa ano eh kadtuta sa aton nga mga ano sa aton nga mga barangay reklamo tas la di garita ugan puliso kay alarm scandal man eh pwede man ipatulugon to sa presuhan to sa custodia facility sa mga police stations para dito lang anay para manuto. Ang problema, basi may alikatok man eh, or nano man eh, andar man to, nagbangon itong bagangan sa utok ya, gumawa ang suspect, pagkatapos sinaway, may pagbaisay, gamay isang ining biktima, tapos gintambagan man tani sang iloy, apun sa katawa, sang biktima, o galing, why gid? Pagkatapos sa kailangan ka mainuras mga katropa, nagkwa to, nagsunod sa blind nila, nagkwa na itong sulpak. Kagamo na iginsulpakto ang biktima, mga katropa, ha? Naigo to sa dyan. Primero, pinsata, way maano, way pa ma nakasalbat, pero kahapon mismo ang pamilya, ginpagigangutan sa news team sa XFM. Dito na confirm mga katropa nga nagtaliwan ang biktima tungod sa iyang igo sa paglutang sa sulpak ni sa suspetsado. Pero ang pila ka mabalita na ito mga katropa, ang ining suspetsado hapon niya, gapuro pungko-pungko lang na ito. No? Nag-layaw pa yak niya. Huwag marakpan. Wala ma-arrestar sa kapulisan ta. Amot ko na anong klase ng tabu sistema to. Pero ang ining suspect, ato pa kuno galayaw pa yako niya. No? Later, guro, nagtahaw-tahaw to. Kung anong gitunghong niya to sa utok niya, nagparagyo. Tub-tub sa mga katropa, missing at large ang suspect mga katropa, no? Amo na yung subo, kay ti sa mga mulumaoy-maoy ta, ga-resulta sa gamo. Nag-resulta sa pagkadula sa kabuhi sa isa kami ang brosong pamilya. Shout out sa pamilya Espanyola sa barangay Makagahay kag sa barangay Montilla. Thank you so much. Salamat kit. Nakastin Moises Padilla niya. Halina sa kay Sir Jomari Espanyola. Thank you so much. Salamat gid ha. Amuning lesson lang naton sa mga kuturan ta. Kami mo lumait-mait ba na? Nga kun matyagan mo, kung makainom na, isog-isog man nila. Pero kung wala makainom, ara man lang da skinit, do mumoy. Relax, relax man lang. Pagkatapos daw wala persala. No, pero kung makainom gani, super science sila. Pangita inaway, di kung kisa, mga katropa, may tali kondisyon lang sa utok sa pinakamakuturan ta. Gabot man sa punto nga, ang utok nila, ginabot man sa kalikatok to. Ti amo ni, na-timingan kin. Patay ang biktima, mga katropa. But more and above, ang sitwasyon, shooting man ni Japon, mga katropa mo, pagpanglutang. Ti paano ang pinaka-challenge ni kapulisan ta kung paano labot ang ining tawags ni ang mga tao nagahupot sa armas kay daw kabudlays na di natago nila mo no? Ti ano-ano manabi manghupot ka armas man ano purpose mo kundi syempre maniro ka kisa pa no tao naman ako kisa istorya nga self-defense lang ni okay lang ni kay depensa lang ni pero kung may init ulo mo makakita ka na kontra gamitin mo na armas mo maniro ka tingin na istoryahan tayo kabuhi sa tao nga may pamilya may nagapalangga mo na sa ila may nagahulat mo na sa mga tao kada ngalutangon mo patay ti nulusulan mo ni Japon these are undocumented firearms mga katropa nga ginagamit sa pinakamakuturan ta there is aton lugar and that really scares us because sa mga lugar gali katulad na may mga ginahupot gali yung marmas na amo na yung medyo isa ka mga challenges no sa aton yung mga kapulisan kung paano dakpon o kapagitao ng mga armas di mga loss of firearms. So una to may ara sa isang anong programa mo armas bag by lubugas ambot pamangkot na kung may bugas pa basiway naman bugas blaw malagad sa kapulisan tablaw kag na tapos na to mga programa to tanawang tara no. Sir, Bisaya ni Bay, may aga sa imo. Salamat, gid, ha? Lagaw, sityo, tubod, sa tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok, talitsyon. Ba, umayo ba? Nakalitsyon si Bisaya ni Bay. Anong litsyon da? Baboy? Karbaw? Manok. May birthday mo. Jeneline Cahilig, Espanyola. CEO, good morning. Salamat, gid. Nagabanat si Rimilo, ha? Mayong aga si mo. Ay, si Erica Jane Brabanco, gali ara sa EB Magalona. Oo, okay na signal naman, ma'am. Oo, pabalo lang ah. Oo, thank you sa kay Rabel Mamilya. Katropang Mams Punta Taytay chapter watching Rimel Mamilya. Oo, ara ka na iya sa Mrs. Padilla.
3: Oh.
5: Punta tay, tay Krasbong. Nagpa-members ka pa, nagpa-member ka pa sa Moms. So, gita ka kay Ma'am Solbla. Kuwante ng mga balita natin sa patrol, mga katropa. Ma'am Joy Rodico, morning. Salamat gid nakabol si Ma'am Roy, Ma'am Joy Rodico, ho. Okay, sige. Aryo, na-suspect sa paglabo patay sa isa ka lalaki sa Barangay 2, na-aresto na sa kapulisan, mga katropa. Abo na yung pinakamalitalye sa aton nga pagpakalagad. Na-suspect sa pagpanglabo, madamo na sang kaso sang kagperwisyo glis barangay ba waon ta maritalya sa mga katropa wed katropang France Andrew Burgos XFM live reports katropang France may aga
6: katropang Irvine no na resto ni ang suspect nara sa likod sa pagpanglabo patay sa isa ka persona dire mismo sa may ano no Sidai barangay 2
5: oho
6: Teka, iigid lang katropang Irvine, contemporary, anti-simagin sa LGR. Ang suspect, yung kilala niya sa kay Jumel Saavedra. Katropang Irvine. Ang victimaya do, 40 years old, ni ang suspect do, nag-edad ni isang 35 anyos, pasaka mo. No? So, si GR, katropang Irvine, resident niya sa barangay 2, dira.
5: Do,
6: nag-board lang na dira, no? Pero the residente, hindi siya kung sa barangay Alihis. Pero ang suspect kaya katropawin, pumando, kinimismo sa barangay 3, dari sa syudad sa Makulod.
5: Sa
6: information ni natin minakuha, yung pagkikangutan ni natin unang katropawin ng asawa sa biktima. Sa istorya ni natin, yung alwesan ko lang si Jen, katropawin, kay sa natabo to ang krimen, binapatian ang suspect ko no, katropawin, halinimismo sa barangay 3. Kag nagkadto ni sa balay nila mismo dira sa barangay 2.
5: Oho.
6: Kay tuyo kuno kun pa ni sa suspect magpanago.
5: Oho.
6: Kay gipamangkot kun anong rason nga manago siya may nahimo nga sala.
5: Oho.
6: So siling sang asawa sang biktima nga do may atraso man kuno.
5: Mhm.
6: Kay ginapatian ka Trevor Win yo do basi kuno bla ano bla manago sa kuno tani no. Pero kanting pamilya sang biktima ang asawa sang biktima na mismong biktima ka pa Irvine doon nagpamalibad nga hindi lang.
5: Oho.
6: Inistorya man sa mismo sa biktima mo nga hindi lang kay may bata sila nga may pa basi po na nung matabo lakag basi masalapat yung lang mo nang itay yung mga way ka na mo na mo na kung anong matabo tabi yung mga circumstansya
5: oho
6: si madalahit kaya ang mga kabataan kuno sang biktima. Kaya kito pa Irvine, dilayo ni Kuno ang suspect nagsahambal sa kawas ang biktima nga. Ito nga,